0: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Check your time. It's 8:06 in the morning. Please stand by for the second hour of the program, Celebrating Life.
16: Today's reflection.
17: Reflections.
16: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
17: Reflections.
16: Here on Celebrating Life.
15: Okay, mga kaibigan, welcome po sa ikalawang oras natin dito sa Celebrating Life. Siyempre pa, another guest with us. Siyempre, every Sunday ay nagkakaroon po tayo ng iba't ibang guest to talk about their lives in relation to the topic. And this morning, first timer in the program.

0: first timer. Kasama po natin ay si Pastor Victor Cocoy Bautista Jr. Pastor, magandang umaga.
1: Thank you po, ma'am. And hopefully, hindi po ito ang last.
0: Yes, of course naman, of course. You are also from Life Giver Christian Family Ministries Project 4.
1: Opo, sa Project 4 po. Dito po sa May Kalantiang.
0: Yan, malapit.
1: Pwede ko po ba silang batiin ngayon?
0: Pwedeng, pwede, Pastor. Go ahead.
1: Ka-churchmate ko po sa May Project 4. So currently, sila po ay namimigay ng pandesal ngayon doon po sa May Church.
0: Pandesal?
1: Opo, tuwing umaga ng Sunday.
0: Ganun ba yon laging sa church ginagawa niyo?
1: Opo, every Sunday morning, before we go sa May service po namin, namimigay po kami ng pandesal doon sa May vicinity, sa May barangay, para po makilala din po na meron church doon at makatulong po sa mga kababayan natin.
0: Oo. Alam mo naman, paborita ng mga Pilipino, pandesal.
1: Opo.
0: Diba,
1: tsaka may kape.
0: May kape. What a combination. Ano? Mapasyalan nga para makapagkape at makakain ng pandesal dyan sa Project 4. Anyway, Pastor, siguro before we dive on sa discussion natin, let us know you more. Ayan. Tell us more about yourself, Pastor.
1: Well, ako po ay resident pastor sa LCFM Project 4. And ako din po ay isang civil engineer by profession. Tatrabaho po ako as project engineer sa Grace and Bautista Crame Construction Group. At kasama ko po yung aking family. Wife ko po, napakaganda.
0: Si, yes, I saw
1: si Maricar.
0: Maricar, na napakasarap din ang mga produkto.
1: Yes, so, nagbe-bake po siya.
0: Nagbe-bake siya.
1: Meron po akong dalawang anak, si Thor at si Four. Lahat po kami ay Victor ang pangalan.
0: Thor and Fort, di ba?
1: Thor and si Fort. Bali, po ay Victor Jr., tapos si Thor ay Victor the Third. At yung pumpunso ay si Victor the Fourth.
0: Bakit gusto mo yung may third, may fourth?
1: Ayun po, nung makita ko po kasi yung anak ko, kamukha ni Mrs. Eh sabi ko po, pwede ba kahit yung pangalan akin? Ayun.
0: Nagselos
1: to honor my dad.
0: Yes.
1: Isa din po ay to honor my dad. Dahil siya po yung Victor Bautista talaga.
0: So, yeah. So, what about your Christian journey? Let us know about your Christian journey.
1: Well, yeah, Christian.
0: Paano ba nakipagtagpo si Lord sa'yo, Pastor?
1: Kokoy,
0: yan.
1: Kung narinig niyo na po yung kwento na mayroong isang bata na tinanong kung ano po yung kanyang gustong maging paglaki. At sinabi po ay pastor. Ako po yung kwento na yun. Ito po yung kwento na yun. Bali, nagdi-dinner po kami. At natanong po kami ng magulang namin, anong gusto niyo paglaki? Sabi po ng sister ko, isa gusto niya maging lawyer. Dahil bata pa po ako noon, parang mga 7 pa lang po ako. Sabi ko, ako gusto ko maging higher. Then, nung seryoso na po, hindi nga, anong gusto mo maging paglaki? Sabi ko po ay, gusto ko maging pastor. So, bata pa lang po ako, nandun na. No? Sabi nung mga magulang ko, bakit? Bakit mo gusto maging pastor? Sabi ko po, kasi linggo lang ang trabaho. Half day pa. Kung alam pa lang po na ganito pala maging pastor. And nagtanong ba po sila, paano kapag yung miyembro mo may sakit, anong gagawin mo? Sabihin, papanalangin mo siya. Ay, hindi sila dapat sa akin lumapit. Dapat sa doktor. So, laging mayroong excuse. Pero ang point ko lang po ay, bata pa lang po ako. Lumaki na po ako sa Christian family. And minsan nagkukwentuhan po kami ni Pastor James. Parang, bro, wala tayong magandang testimony, no? Kasi walang total na pagbabago. Pero siya po yun. Ako po kasi, merong dark times na dumating din sa aking buhay during college life na kung saan na nagkabisyo and everything. Kaya alam po, doon tinapik din ako ng Diyos and nagkaroon siya ng pagdidiscipline sa akin. Kaya po, na put back on track ako. Meron pong isang college, meron pong isang campus ministry sa school. At doon, sabi po nila magkaroon ng retreat. And pumunta po ako, medyo mayabang pa yung aking dating dahil bata pa lang, Christian na ako. Sabi ko, pupunta lang ako just to observe. Pero kinatagpo po ako doon ng Diyos. At doon, nakita ko na lang po yung sarili ko, umiiyak na lang ako dahil binago ulit ng Diyos yung aking
0: that was
1: buhay.
0: The time na kinatagpo ka na niya. No? Oo. So from then, wala nang lingunan, Pastor?
1: Oo. Tapos noon, parang sinabi ko na ho na dedicate ko na talaga yung aking buhay sa Diyos. And kung paano niya ako tinawag.
0: How old were you then?
1: Well, college pa lang po ako noon, mga 18, 19, 20.
0: Mm-mm.
1: So, yun. And doon na po, nagsimula na, sabi ko, papastor ako. Ito yung calling na binigay sa akin.
0: Pero during that time, nag-aaral ka as engineering
1: yes,
0: student, right?
1: Yes, I was an engineering student.
0: And then after graduating from engineering
1: ayun,
0: course?
1: Na-involve po ako sa ministry, sa Life Giver. And may mga, ino-offer po sila doon ng mga iba't ibang courses sa may Bible school. Nagte-take po ako noon, unti-unti. And tsaka po ako na-assign as youth pastor ng 2011.
0: So tinutuo mo yung plano mo, ano no, maging po, pastor ah?
1: 15 years na po pala, no? Matagal na rin pala.
0: Oo, oh, matagal na.
1: 2011. And 2013, naging associate pastor na po ako. And 2016, doon na po na talagang naging resident pastor na ako ng Project 4.
0: Mm-hmm.
1: So, tagal-tagal na rin po pala ako doon.
0: Sana ngayon mo lang na-realize, so, pastor, ano?
1: Maganda pala yung ganito, no? Na nababalikan.
0: Yes, pero during that time na, ngayon, no, sabi mo nga, gusto ko maging pastor kasi Sunday lang yung trabaho. Mm-hmm. Pero now realizing na kakaiba tong naku, calling mm-hmm. as a pastor, paano mo in-embrace? Paano mo talaga in-accept na this is it? This
1: totoo
0: is what I want.
1: Po, totoo na hindi nga pala linggo lang kasi yun lang yung nakikita natin
0: yes.
1: sa surface. Pero pag tinignan po natin, 24 hours siya na trabaho. May mga time na gabi, meron pong tatawag na member, namatayan sila.
0: On call kayo eh, no?
1: Oo. So, kinakailangan puntahan ko sila.
0: Mm.
1: Meron pong isang beses, alas 3 ng madaling araw, nagri-ring yung phone ko. Nasa gate na po sila ng bahay namin.
0: Mm.
1: So, kailangan ng counseling. 24 hours job po siya. Nai-enjoy ko po siya dahil I believe kapag ka po ginagawa natin yung purpose na binigay ng Diyos sa atin, eh, may kasiyahan dahil nagagawa natin kung ano yung paano tayo ginawa ng Diyos.
0: Amen. Amen to that. And, hindi madali po ang buhay ng isang pastor, mga kaibigan. Mahirap yan. Pero out of joy mo ginagawa. No, paano kaya na, siguro ang tanong nila, paano kaya nila na a-adapt, na e-embrace yung ganyang buhay na talagang inilaan mo na sa Diyos? Talagang parang sinasabi natin dito is, you're not doing that for anything else but to glorify God and to worship God, right?
1: Mm-hmm. Kapag naunawaan po natin kung gaano tayo minahal ng Diyos, eh, yung ministry may kagaangan dahil
0: yes.
1: naramdaman natin yung sacrifice na ginawa ng Diyos for us. And ito lang yung hinihingi niya sa atin. Madali na siyang gawin. Na siyang ibigay. Although may mga times, syempre.
0: May mga bad days din, ano, Pastor?
1: Bad days.
0: May mga bad days din, ano. Ano usually ang ginagawa mo pag medyo, syempre tao, no, medyo masama pakiramdam.
1: Mm-hmm.
0: Medyo sabi na nating off yung pakiramdam mo, you don't feel like doing it pero kailangan mong gawin. What do you do? How do you handle those situation?
1: Humihingi po ako ng tulong sa Diyos. Nananalangin.
0: Amen.
1: May mga times na discouraging moments. Nagsusumbong sa Diyos.
0: Tama.
1: Nagsasabi ng mga heartaches.
0: Nagrarant ka sa kanya.
1: And the good thing sa ating Panginoon ay hindi siya yung boss na para bang laging galit and slave
0: demanding,
1: driver.
0: Parang demanding.
1: Hindi po, ano? Kinalala ko po yung story ni Elijah na kung saan kakatapos lang ng malaking miracle. Meron yung nagpababa siya ng apoy, tinupok. Tapos tinreten siya ni Jezebel. Sabi, papatayin kita, Elijah.
0: Papatayin kita,
1: And si Elijah, kung iniisip ko po, kung ako si Elijah, sabihin ko kaya sa Diyos na tupukin ka ng apoy. Pero hindi, anong ginawa po ni Elijah, nagtatakbo po siya.
0: Nagtago.
1: Tago siya.
0: Tago siya.
1: Tapos nagsasabi sa Diyos na, Lord, kunin mo na ako. Nag-iisa na lang ako na prophet. Mamatay na lang ako.
0: Takot siya.
1: Takot po siya. And ang sabi ng ginawa ng Diyos, hindi siya, uy, Elijah, anong sinasabi mo? Hindi po siya ganun. Ang ginawa ng Diyos ay pinag-bake siya. Pinatulog siya. And dalawang beses na naulit, tulog, bake, kain, tulog. Mabait ang ating Panginoon na ina-acknowledge na yung mga panahon.
0: Mina-validate niya yung nararamdaman mo. Right, right.
1: Mm-hmm.
0: So those times talaga nagdadasal ka, you seek God, nagsusumbong ka, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Ano yung pinaka most frustrating? Kasi papasok na tayo dito sa mga checklist maya-maya, no? Ano yung mga challenges na tingin mo talagang muntik ka na talaga, yung ibang klaseng discouragement yung na-feel mo, Pastor Kokoy?
1: Kapag ka po nagpa-pastor, minamahal niyo po yung tao ng buong katotohanan. Hindi natin ito ginagawa for the money, for fame, or for anything. Talaga hong minamahal natin sila, amen, genuinely. Nagbubuo tayo ng relationships sa kanila, and tinuturing natin sila na kapatid sa pananampalataya. Ang mga discouraging po sa akin ay kapag umaalis sila, nawawala yung relationship na yun sa napakaliliit na bagay.
0: Mm-hmm.
1: So, yun, masakit po yun for
0: yung mga umaalis.
1: For a pastor, in-invest niyo yung time, yung mm-hmm. relationship, emotional investment, tapos parang andaling
0: umalis, itapon. Tumalikod. Yeah, right.
1: So, yun, masakit po yun.
0: Mm-hmm. Medyo frustrated ngayon, ano, nag-invest ka. Pero sabi nga minsan, may mga sa church talaga, they go away, they come, mm-hmm. di ba? May mga ganun talaga situation, mm-hmm. ano, pero ang mahalaga, you don't stop praying for these people.
1: Yes.
0: Para makatagpo ulit nila. Okay, pasukin na natin yung topic natin, God's criteria for the approved workers. Yan. Sa tingin mo ba, Pastor, no? Anong difference ng working for the Lord sa ministry and yung secular, yung corporate, no? In terms of motivation, dedication, and commitment. Pareha mo naranasan to, di ba? Nag-work ka rin as an engineer.
1: Apo, hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon, you're still working. Both. Yes, both.
1: In terms of dedication, commitment, mm-hmm. Dapat po siguro wala siyang ganong distinction.
0: Okay.
1: Sabi po sa may Colossians 3:23, work as if you are working for the Lord and not for human masters.
0: Yes.
1: So, in everything we do, dapat binibigay po natin yung best natin dahil tayo ay nagtatrabaho hindi para sa tao, kung hindi para sa Diyos. No? Though, naiintindihan ko po yung question na, saan ka ba mas nag-enjoy? No? Nag-enjoy ka ba dito sa may secular na work? O mas nag-enjoy ka ba dito sa ministry? Well, both ay parang may ups and downs.
0: True.
1: Pagka po sa secular, ang masaya po doon, ang enjoyable. Of course, pag may profit.
0: Of course. Oh.
1: Tapos po ay napoprovide kasi yung pangailangan for the family.
0: Mm.
1: And masaya kapag nasosolve mo yung mga problems ng mga tao through your skills. And nakakatulong ka sa kanila. And na-appreciate nila yung work na yung ginagawa. Ayan. Masaya po yun.
0: Mm.
1: And syempre, yung mga hindi magandang moments sa secular, nalulugi.
0: Mm.
1: Mga problems, marami po. No, sa secular. Ganon din naman po sa ministry.
0: Mm.
1: So, may mga masayang moments, pero mayroong mga hindi rin kasiyahan na moments. Masaya kapag ka nagkakaroon ng fellowship, eating together, imbitahan ka sa bahay, Pastor, kain ka dito, no? Saya po nun. Nagbibigay ito ng kagalakan. Pero hindi naman din lagi na masaya sa ministry. May mga times na uncomfortable. Mahirap mag-confront ng sin sa mga tao kasi sakit yun, dinidiscipline mo sila. Bilang magulang, di ka naman nag-enjoy na pinapalo mo yung anak mo. Sakit din po sa atin yun. So, pero, kailangan gawin.
0: Kailangan gawin, yes.
1: And uncomfortable moments.
0: Open rebuke, di ba?
1: It's better than hidden love.
0: Yes.
1: Ganun din po, kapag namatayan sila, syempre, yung sakit na nararamdaman nila, nararamdaman din po natin.
0: Empathy yan.
1: Pero, yun nga po, if we're talking about commitment, dedication, dapat pareho.
0: Both.
1: Kasi, tulad ng pinag-usapan niyo po kanina, no? Parang sabi nga, dapat itong approved worker, hindi lang sa atin, kundi
0: sa lahat. Sa lahat applicable. Pero sabi nga, every profession is a ministry.
1: Yeah.
0: So, doon mo, I'm sure nagagawa mo rin yun sa pagiging engineer mo, napapasok mo pa rin yung ministry doon.
1: Oh, oh, oh.
0: Right. right. Oh, yun ang maganda po, no? Pag para yung pinagko-combine mo yung spiritual tsaka yung yung practical. Okay. So, dito sa scripture natin, ano, what is your personal take on the standard? Ayan na. Given for the approved worker. Medyo nung nabasa ko to, kabigat naman ito, di ba? 15 to na talaga ng kung susuriin mo isa-isa. Parang napakahirap, pero wala nga raw imposible sa Diyos. At walang mahirap if you are with Christ, di ba? Pastor, anong personal, ano mo rito? Perspective.
1: Actually, flattered po ako parang nung sinabi na approved worker, tapos ako yung guest. Parang nagkaroon tuloy ako ng self-check. Ako ba ay totoong approved worker ng Diyos? Kasi ang taas.
0: Ang taas, ang standard.
1: Standard na.
0: Yes.
1: Pag-uusapan pa lang po natin yung above reproach.
0: Yun pa lang, no?
1: Ang hirap po nun dahil sa ibang salin, parang blameless.
0: Blameless, yes.
1: Sa Tagalog.
0: Simple word.
1: Walang kapintasan.
0: Oo. Oh, oh.
1: Sino ba naman ang walang kapintasan? Respectable, honorable,
0: self-control. Mahirap din yan.
1: Oh. Husband of one wife, not drunkard.
0: Not a lover of money.
1: Not lover of money. Oh. Must manage his own family well.
0: Iyon.
1: Ito po madalas na nananeneglect ng mga...
0: At saka basihan talaga yan. Tinitinan sino ka
1: right
0: sa bahay mo.
1: Diba?
0: Right, right. Oo. Yes. So ano yung naging initial reaction natin lahat dyan? Mahirap, di ba? Pero dito sa mga nabanggit na to, Pastor, ano yung pinaka most challenging sa'yo dito sa 15 na to?
1: Self-control, ma'am.
0: Self-control. Self-control. Oh, okay.
1: Minsan po, nagbibiruan po kami sa bahay. Yung sa, saan ka ba yung high blood? Kasi di ba, pagka mataas na yung cholesterol ko, gano'n. Nalukan po kami sa church. Ano ba nagpapa-high blood sa'yo? Meat? Gano. Madalas kong sinasabi, sa akin, tao eh. Yung mga sudden na ano, sudden na outbreaks. So, kailangan talaga self-control.
0: May initin ba ulo mo, Pastor?
1: Nandiyan po si Mrs. Maganda po siya, matanong natin. There are times, no? There are times na talagang...
0: Ako rin, mainit ang ulo.
1: Na talagang challenging yung self-control. Pero, by the grace of God, unti-unti, yan po ang work in progress.
0: Tsaka isisik natin talaga siya. Medyo nag-iinit na yung ulo. Medyo remind. Dapat daw gentle. Yan, diba? Sober-minded.
1: Sober-minded. Isa pa po yun, no? Sober-minded, parang able to judge...
0: Clear yung mind mo. Na,
1: right and wrong.
0: Yes.
1: Ang problem for us humans, tayo po ay hindi naman perfect.
0: Of course.
1: May mga times na hindi natin talaga alam kung ano ang dapat na gawin. May mga kailangan balansehin. At doon po lagi pumapasok yung grace ng Diyos. Bibigay siya ng wisdom. Sabi po sa may James, if anyone lacks wisdom, humingi tayo sa Diyos at siya ay nagbibigay generously.
0: Amen. Yes. Every time, I think every step of the way, kailangan magsisik tayo kay God. No? Napakahirap kasi nito eh. No? Kung titingnan mo yung mga criteria, mga kaibigan, siguro sasabihin nyo, aba, hindi naman tayo Diyos. Paano naman natin? Hindi, but we have Jesus in our lives. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So, kung nasabi mo rito yung sober-minded, pagiging gentle, minsan kasi, pag medyo hindi committed din yung mga members, nakakainit ng ulo eh. Di ba? Usapan ko nari, 8:30, darating 9. Naku, dyan nag-iinit
1: ang
0: ulo.
1: Sige pa po, mag-preach pa po kayo, ma'am.
0: Nag-iinit ang ulo ko dyan. Ba't nag-usap pa tayo ng oras, kundi rin susundin. Di ba? Andito kami lahat, waiting for you. Parang, doon nag-iinit talaga yung ulo ko. Pero, again and again, I really pray na yung patience, dapat yata nandito rin, ano? Yung patience talaga. Anyway, okay. So, we can readily see that God's standards are so high. Napakataas talaga. So, sa tingin mo, paano natin ito masusustain, Pastor? Kayo, especially, napakataas ng expectation sa mga pastor. Para mga pastor, walang karapatang magalit. Diba? Kailangan mabait, lagi nakangiti. Mababa ang boses, parang ganyan ang nire-require sa pastor eh, no? Pero mga tao din sila eh, no? Pero pastor, how do you sustain this? Paano nyo ma-sustain to?
1: Kanina po, no? Nasabi na mag-depend sa Diyos. And only by God's grace, yung word na sustain, mahirap po, no?
0: Kasi, mahirap yan.
1: Parang every time. Lagi.
0: Consistency. Sustained. Yeah.
1: Doon. And we've seen pastors, we've seen workers na they did not finish well. Marami po tayong makikita na at the end of their life,
0: nadapa.
1: Nakaroon sila ng babae.
0: Pera.
1: Pera. Mm. Hindi na sila naging husband of one wife. Mm-mm. Naging lover of money. And everyone has their own weaknesses.
0: Mm-mm.
1: So, kaya kailangan talaga mag-depend tayo sa Diyos and only by the grace of God.
0: Mm.
1: Na yan ang aking pinapanalangin. Parang, Lord, tulungan niyo ako to finish well. At ang akin pong laging hiling sa Panginoon na sa panahon na ako ay kanyang kunin, magkita kami
0: mm.
1: ng mukaan, eh masabi niya sa akin, good
0: and faithful,
1: faithful servant.
0: Yun naman talaga yung gusto natin, eh, no?
1: Uh-huh.
0: Pastor. Pero, tingin mo, yung mga nabanggit mo kasi kanina, may mga pastors na talaga nadapa. Mm-hmm. Hindi lang nadapa, nasubasob pa. Di ba? I mean, after they left the world, biglang may mga lumitaw na hindi magagandang kwento na ginawa nila. Tingin mo, Pastor, ito mga ito na namuhay sila, double life. Di ba? I mean, andito sila sa ministry. Sa likod nito, may mga ginagawa pala. So, paano kaya yun? Tunay kayang tumanggap sila? Tingin mo, magagawa mo ba yun na tunay kang tumanggap kay Jesus?
1: Mahirap pong musgahan yung kanila pang buhay yung buhay. No? Kasi hindi naman po natin sila nakasama personally.
0: Pero yung pag ganong case sa tingin?
1: Maaari yung iba. Pero maaari din naman po na ang iba ay talagang sincere sila sa kanilang pagsisimula. Talaga lang pong nadapa.
0: Nadapa.
1: Kung alalahanin po natin, even si David, sabi po ng Bible to describe David ay God after man after God's own heart. So
0: yes,
1: lagi niyang hinahabol ang puso ng Diyos at gusto niya na ma-obey.
0: Pero nagkamali din, ano?
1: Pero nagkamali si David at hindi po ordinaryong pagkakamali. Nag-commit siya ng adultery.
0: Yes.
1: And murder.
0: Murder, dalawa 'yon.
1: To which of this time kapag ginawa ng isang worker,
0: mm-hmm,
1: wala na.
0: Wala na.
1: Hindi na makaka-recover. Pero ayan, nandun po lagi ang pagpapatawad ng Diyos.
0: Kasi umamin siya.
1: Umamin siya.
0: Yun ang difference doon,
1: si
0: di ba? Umamin siya, nagpakababa siya,
1: mm-hmm,
0: at tiningin niya ang tawad ng Diyos. Mm-hmm. Yun ang pinaka-importante talaga.
1: Oh, yun.
0: So,
1: and may mga nadadapa din naman ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Umaamin sila. Sabi, talaga nagkamali ako. Repentant naman sila. So, yun. Kaya kinakailangan talaga natin ng dependence and grace ng Diyos to finish well in this.
0: Right. And ito lang po ang katunayan, mga kaibigan, na hindi po spared yung mga pastors, missionaries, yung mga taga gumagawa para sa Panginoon. Talagang sila pa yung mas dumadaan, ika nga, sa ganito mga pagsubok.
1: Mm-hmm.
0: Tinetest, mapagpatawad ang Diyos, but at the same time, siya po ay fair.
1: Kumbaga,
0: just,
1: right.
0: God. So, kailangan may daanan ka rin, and then kung bumalik ka sa Kanya, sabi nga, if you confess, di ba? Ipapatawarin kita. So, talagang hanggang andito tayo sa earth, no? So, sa ating pagbabalik, Pastor Kokoy, marami pa tayong pag-uusapan, especially yung mga workers na sinasabi nila talaga na parang tingin ko hindi deserving ng church na to, yung ganong klaseng service ko. Marami silang komento. Ayoko yung pastor namin, kaya hindi nila maibigay yung best nila. Mamaya pag-usapan po natin because we're talking about God's criteria for the approved worker as we come back sa Celebrating Life.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
5: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Dutin asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
6: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
0: Okay, nagbabalik po ang Celebrating Life. Muli, magandang umaga po lalo na sa mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines na nakaugnay, naka-hook up po sa atin ngayong umaga. Magandang umaga. Hopefully, you're all okay. Kasama po natin sa ating ikalawang oras, Pastor Victor Cocoy Bautista Jr. Yan. Balik tayo, Pastor Victor, sa ating usapan. No? Ikaw ba sa church ninyo, sa Project 4?
1: Mm-hmm.
0: When it comes to choosing workers, paano po ba ang proseso? Paano yung selection ano nyo, criteria or basis po?
1: May mga ilan na po tayo na piling worker from na assign na worker from our church sa may Project 4. And masaya po tayo dahil ilan po sa kanila nagpa-pastor na rin their own church. Ilan po sa Bulacan.
0: Talaga?
1: And isa po sa Bagumbong. So masaya po tayo doon. Yung pong choosing, hindi po tayo dadating dun sa may pagpili kung hindi pa po natin sila ititrain or i-disciple. So, ang role natin as worker is to get them there. Kung maalala po natin si Jesus Christ nung piliin niya yung 12, hindi pa naman natin makikita tong criteria na to sa kanila. And some, napakalayo doon sa may criteria na ito.
0: Yes.
1: Pero ang ginawa po ng ating Panginoon ay dinisciple sila, tinuro sa kanila kung paano ito gagawin, dinemonstrate ni Jesus Christ.
0: Nakita and, nila talaga, no?
1: Oo, parang sinabi ng Diyos kung ano yung purpose, kung bakit ito ginagawa, ipinakita. And later on, nung ready na, saka po niya ito sinend off.
0: Mm.
1: So, yun, ang isa po sa responsible natin as workers, as leaders, hindi lamang po to shepherd yung flock, kundi i-train sila, i-disciple sila in such a way na makarating din dito sa may criteria ng approved worker.
0: So, ganun yung process, no? I-disciple. Yung pag sinabi pong discipleship, mga kaibigan, is kung ano natutunan mo, ituturo mo, ipapasa mo. So, siguro, idedepende mo rin, Pastor, yun sa mga response nila, no? Sa pagtuturo mo, nakikita mo na yung heart nila, nakikita mo na yung potential, ito pwede maging leader to, ito pwedeng ganito to, nakikita nyo na yung mga, ganun ba yun, Pastor?
1: Right. Meron po isang pastor, I think it's mayor, somewhere sa lineage ni D.L. Moody. Parang isa sa kanyang prayer ay, Lord, I'm not sure if I'm willing, but I am willing to be made willing. So, yung willingness na kung gusto mo talaga na mag-serve, I believe i-equip ka ng Diyos.
0: Dasalin mo, no? Na, made me equip. Made me willing na gawin ito talaga. So, ano yung pakiramdam mo pag nakikita mo yung mga na-disciple mo, naturuan mo, is talagang lumalago unti-unti, namumunga, Pastor?
1: Yan po ang isa sa kasiyahan kapag ka po nakikita natin na later on sila din ay nagsaserve na sa Diyos. Kasi hindi ka lamang nakapag-share ng gospel. Nakapag-train ka na mag-share ng gospel, At mas maganda ho yung reach.
0: Right. Pag ganun ba nakikita-kita pa rin kayo ito mga talagang nakaano na sila?
1: Meron po kaming mga group chat, so nag-message and nag nagcha-chat po kami, nagsha-share ng problems.
0: Opo.
1: Minsan pag kami yung birthday, magko-coffee kami, kukwentuhan ng problems. Kasi kami-kami din mag-uusap.
0: Oo, nakakagaan yun eh, no?
1: At mas natututo naman po ako sa kanila ngayon. Oo, nga.
0: May mga ganun eh, may mga mentor, may mentee, di ba? Yun ang nakakatulong talaga. So, ang isang maganda din is that, siguro dito sa mga list na nabanggit natin, ano po, above reproach, self-control, able to teach. That's what you did, right? Nag-teach ka. When teaching ba, ano yung una mong kinukonsidera pag nag-start ka na to teach, Pastor? Kasi ang teaching for me is talagang mabigat na ano yan, nagawain din yan eh. Di ba? Mm-hmm. Teaching.
1: Pagka po nagkagawa ng small groups, makikita po ninyo yung iba't ibang klase ng tao. So, kakaroon kayo ng gauge if nasaan na siya sa kanyang Christian walk or Christian life. Sabi nga po, kapag ka baby, painumin mo ng gatas.
0: Gatas lang muna.
1: Pero hindi forever na gatas.
0: Yes. Hihingi ng solid food yan.
1: Pagka dumarating na magso-solid food na siya. Yun po ang kasiyahan dun sa may teaching, iba't ibang experiences.
0: At natututo ka rin, right?
1: Most of the time.
0: Natututo
1: po ako sa kanila.
0: Kasi pa nagtuturo ka, paano ako yata natuto ngayong araw na to? Nagtuturo
1: pa. Sa lesson planning pa lang po, pagka nagre-review kayo, may bago ako nakikita dahil nag-aaral ako ulit ng ituturo. And panibagong perspective. At kapag ka po nag-uusap na kayo, may mga ma-share din sila.
0: Yes.
1: Oo, ano, maganda yung point mo na yan. Dagdag natin.
0: Yes, yes. Sarap ano? Actually, ang sarap-sarap po mga kaibigan, pa nakikita-kita yung mga workers sa church, no? Tapos they talk about God, to glorify God, improve nila yung ginagawa nila. Because we want to do our best, to do our best, di ba? 100% para sa Panginoon. Talaga po, truly with joy. Pastor, totoo yun, di ba?
1: Totoo po, totoo. May kasiyahan ang maglingkod kay Jesus.
0: Right.
1: Kanta po yun, ano?
0: Mm-mm-mm.
1: So, yun nga, kung nagagawa natin, kung ano yung purpose ng Diyos na pagkakagawa sa atin, may kasiyahan. Parang, limbawa po, yung cellphone, pwede mo siyang gawin tantara ng baboy. Pero hindi niya napufulfill yung role niya as
0: role niya, purpose niya.
1: Purpose niya as a cellphone.
0: Right, right.
1: And most of us na ganun na nangyayari sa buhay, ikaw ay iPhone. Kaya nga lang kinagawa mong tantara ng baboy yung iyong buhay. Hindi napufulfill yung purpose.
0: Yes, so dapat it serves the purpose. Tama. Pastor, may tanong dito. What if gusto ko magpastor? At willing naman ako na talagang maging maayos na pastor o maging maayos na worker. Kaya lang, separated ako.
1: Naku, ang hirap naman po na tanong.
0: Separated ako. Ako kaya ay babagsak. Hindi kaya ako matatangga bilang isang pastor ba? Hindi ko po kilala. Salamat po sa nag-text.
1: Meron po kaming isang worker. Siya po ay nakulong. Dahil siya po ay nag-addict dati. At doon nga po siya nakakilala sa Diyos sa kulungan. Doon na bago po yung kanyang buhay. And siya po ay, tingin ko po, isa po sa maraming malaking church doon sa Bantayan.
0: Yes.
1: Hindi po huli ang lahat para mabago ng Diyos yung trajectory ng buhay natin. Nakikidama po ako sa kanya dahil kung separated po siya and talagang nandun yung kanyang longing to serve the Lord.
0: To serve the Lord.
1: Pwede po siyang makipag-usap sa Diyos and makipag-usap din sa kanila po mga church leaders and paano, how do we go about this?
0: May proseso naman, di ba, Pastor?
1: Na kailangan po niyang pagdaanan.
0: I think it should not stop you from being one, right? Pero may prosesong dapat daanan kasi minsan hindi naman tayo dapat ma-define who we are. I-define tayo who we are in the eyes of God. Kaya hindi imposible. Basta talaga yung heart mo is, gusto mo maging pastor. Baka nagkataon, hindi lang sila magkasundo, naghiwalay, parang ganun yung...
1: Maayos pa. Panalangin natin.
0: Pwede pa naman, di ba, na magganun pa rin. So, may pag-asa pa. Kung talaga may ano ka. And just pray and pray and pray and continue to seek God. Siguro yung pinakamaganda doon. Okay. Thank you for asking. Okay. So, ito na. Would you say that the approved worker standard mentioned in the verse is applicable to all, Pastor?
1: Is applicable to all, ha po?
0: Yes, so the yes. answer is yes. Okay.
1: Maalala po natin si Paul, isa po sa kanyang sinabi, follow me as I follow Christ. Mabigat yes. na sabihin yun, mahirap sabihin yun, even for a worker. Pero yun po ang nais natin na yung sineshepherd natin na flock, sundan si Kristo and maging approved worker. Na pare-pareho tayo na nasa process ng sanctification.
0: Yes, yes.
1: So, I believe. Para
0: applicable
1: po sa
0: lahat, no? Hindi lang yung sa...
1: Katulad po na sinasabi nyo kanina sa earlier program, even government officials, yes. public officials,
0: lahat.
1: Maganda ito na category.
0: Mga teachers, mga police, lahat, no? Ito yung magiging standard. Wow. Siguro 15 to eh, no? Hindi man natin ma-perfect yung 15, pero yung sisik natin, yung maging desire natin to be perfect is excellent na yun. Uh-huh. Diba? Yun ang sinabi ni Pastor kanina. So, sa ating naging topic ngayon, Pastor, ano yung kumbaga, sa setting, tingin mo, ano yung observations mo, common observation mo when it comes to mga church workers?
1: Sa mga pastors. Ano?
0: Pastors, evangelists.
1: Marami po, maraming mga iba't ibang area in workers ethics. Siguro po, as a pastor, maganda na maging good steward tayo.
0: Yes. No?
1: Meron pong lima na pinagkatiwala, of course, mas marami, pero lima na nais ko pong i-discuss na pinagkatiwala sa atin ng Diyos na dapat maging good steward tayo. Una, yung time.
0: Mm-hmm.
1: As a pastor, hawak mo yung iyong oras.
0: Mm-hmm.
1: No? Pwede ka magtamad-tamaran, pero hindi tama. Mm-hmm. So, kailangan maging good steward tayo ng ating time. Ang ating talent na binigay ng Diyos, ikalawang letter T. Limang T po ito, ma'am.
0: Time?
1: Time?
0: Talent?
1: Talent. So, yung mga skills and gifts na binigay sa atin ng Diyos, gamitin natin for His glory and not for our own. Ang isa po sa danger ng isang worker, laging nasa harap, yung fame and yung pride papasok. Ginagamit natin yung skills natin for our own gain. Hindi po tama yun, ang paggamit ng
0: totoo yun.
1: Ikatlo po ay treasure.
0: Treasure.
1: Time, talent, treasure. Avoid po natin yung pagiging lover of money.
0: Yes.
1: Iwasan po natin yung corruption sa church.
0: Mm.
1: Yung may funds po yan.
0: Yes.
1: Dapat maging totoo tayo sa ating reporting, maging transparent.
0: Transparent tayo, yes.
1: And maging good steward ng treasure. Ika-apat po ay temple.
0: Temple.
1: Sabi ng Bible, ang ating katawan ay temple of the Holy Spirit. Madalas na na-neglect ito ng mga pastors. Nagpupuyat, nagugutom, magawa ng message, ginagawa yung ministry, napapabayaan yung sariling katawan. And some of us may think it is noble, pero hindi po siya pagiging good steward ng ating katawan na ibinigay sa atin.
0: Yes. Good point, Pastor.
1: Paan tayo makakapag-minister kung uugod-ugod na tayo kaagad at 35 years old age?
0: Yes, marami ka ng sakit. No?
1: And yung huling T ay yung truth. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang katotohanan. Pwede niyang utusan yung angel to deliver the gospel, pero pinili ng Diyos ay pagkatiwala ito sa mga tao katulad natin. At huwag natin i-compromise yung truth just for the sake na mapasaya yung mga members.
0: Yes, nagiging people pleaser yan.
1: Maging good steward tayo ng lima na ito.
0: Time, talent, treasure, and temple, and then truth. Ganda naman. Well said, Pastor, no? Na karamihan na nanenegbekto eh, no? Nakakalimutan, lalo na yung temple, no? Kala nila, nagsasakripisyo sila. Hindi, dapat ingatan natin, gift ni Lord sa atin tong katawan. Kailan, let's, kumbaga, living sacrifice, di ba? So, kung meron man tayong take-away message para sa mga nanonood, nakikinig sa atin ngayong umaga sa Celebrating Life, Pastor, ano yung gusto mong sabihin?
1: Next week ay Father's Day.
0: Father's Day, right. Next Sunday.
1: Sa mga workers, and nagnanais na maging worker, huwag po nating pabayaan ng atin pong family. So, isa po sa criteria ng approved worker ay able to manage his own household well. Dahil paano mo mamanage ang church if hindi mo na mamanage ang iyong family well. Hindi lamang po tayo pastor, tayo po ay isang tatay sa atin pong mga anak.
0: Yes.
1: So, maging mabuti tayong ama sa kanila. Kasi doon pinattern ng Diyos lagi. Ako ay your great father. So, mahihirapan yung ating mga anak na maging Kristiyano at sabihin na ang Diyos ay Diyos Ama kung tayo as earthly fathers hindi nagiging
0: maayos,
1: mabuting ama sa ating pong
0: right, right. So, Father's Day. Anong pakiramdam? Yung mga anak mo, how old is your... Dalawa yun, nak-cute, nak-cute. Natutulog yung isa eh.
1: Yung isa po ay... Yeah. 8. Yung isa po ay 6.
0: Wow. 8 and 6. So, kumusta naman? As a father, yan. Kasi, syempre, Father's Day next week. Ano po, Pastor? Ano yung message mo sa mga tatay? As a godly father, nasabi mo na, no, naging maayos kayo. Pero, nung first time dad ka, ano yung mga adjustment mo?
1: Gusto ko po sagot, gusto ko excited po ako dyan sa tanong na yan. Before po kasi hindi ako ganun ka-excited na magkaroon ng anak kasi nakikita ko lang siya as a responsibility. Pero nung pinanganak po yung aking panganay, laking kasiyahan po sa akin. Hindi ko po kalagyan ng kasiyahan yung sa aking pong dalawang anak. Meron po akong dalawang realizations nung pinanganak yung aking panganay. Una po, ganito pala ako kamahal ng tatay ko.
0: Dahil?
1: Yung wala naman ginagawa yung anak ko, iyak siya ng iyak. Pinupuyat ako gabi-gabi. Wala naman siya nagagawa for me. And yet, mahal na mahal ko yung aking anak.
0: Yes.
1: And gusto siya, ganun din pala ako minahal ng aking
0: ama.
1: Ama.
0: Yes.
1: So, yun po yung... So, thank you, Dad.
0: Kasi realization.
1: Ganun mo pala ako kamahal. At ikalawa ho, ganito pala ako kamahal ng Diyos.
0: Amen.
1: Ganito pala ako kamahal ng Diyos. Ako po ay limited being. Hindi ko po pagmamayari ang lahat. Pero kung ano po ang meron ako, ibibigay ko sa aking anak.
0: Amen.
1: Hindi ko po alam ang lahat ng bagay. Pero kung ano po yung alam ko na makakabuti sa aking anak, yun po ang nais kong
0: ibigay
1: sa kanya. Sinner po ako sa itao. May mga pagkakamali po ako. Pero hindi ko na naisin gawa ng pagkakamali ang aking anak. At yun po sinabi dun sa may verse sa Bible, how much more your Father in Heaven, ang ating pong Ama sa Langit, has all the resources, has all the knowledge, at yung pagmamahal niya ay napaka-genuine for us.
0: Yes.
1: Bakit hindi niya bibigay ko ano yung ating mga pangangailangan? Mag-depend lang tayo sa kanya.
0: Yes. So, wow. What a good realization, di ba? Pag na-experience mo kasi yung pagmamahal, kadakilaan ng Diyos, parang nag-uumapaw ka na, eh, no? That's the time that you will share. Yeah. No? Kasi pag something that you don't have, you cannot share, di ba? Pero pag naranasan mo yung pagmamahal ng ating Diyos Ama sa langit, ay ibang klase talaga. Lalo na sa anak mo, di ba? Dahil father. Pastor, salamat. Maraming salamat sa iyo.
1: Thank you po.
0: Thank you so much. Sana nag-enjoy ka sa ating kwentuhan.
1: Thank you po for the opportunity.
0: Yes.
1: Thank you sa Radyo Pilipinas.
0: And the happy 10th wedding anniversary. Right. Kailan yan? Kailan
1: yan? So, June 25 po ay anniversary, 10th anniversary po
0: na. 10th anniversary. Congratulations. At si Mrs. mahilig mag-bake. Di ba? Baka may gusto ka i-plug kay Mrs.
1: Pwede po ba?
0: Pwede naman. Pwede naman.
1: Sige po. Kami po ni Mrs. ay nagbe-business si Mrs. ngayon. Ang kanya pong page, Facebook page ay Carmel's Kitchen.
0: Carmel.
1: So, nagbe-bake po siya ng caramel bars, brownies,
0: yes,
1: mga iba't iba po mga pastries. So, sana po i-like ninyo and order po kayo.
0: Yun. Mga sweets yun. Eh, kung nakita nyo, kaya lang nasa labas, napaka-sweet din ang kanyang kagandahan. Maganda si Mrs. Naman. Eh, no? Oo nga. Thank you very much, Pastor.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat. At sabi mo nga kanina, hindi lang ito yung first last guesting mo dito sa Celebrating Life. Maraming salamat. So mga kaibigan, sa ngalan po ni Pastor James Dela Cruz, of course, ng ating pong guest for today, si Pastor Cocoy Bautista. Eh, syempre, binabati. Teka, may mga pabati tayo, no? I think, RP Lawag, Tandag, EQ Baguio, and Chestnut Congregation. Maraming salamat po. Nika, Danyes, Maybel, Nelson De Jesus, Ernesto Macaraeg, ay, hello po, and Geraldine Paiyoto. Maraming salamat for watching. And sa ating pong Team Celebrating Life, si Robwan Malindin, Arnel Villamore, si Susane Barameda, at si Gemart. Maraming salamat, Judith Karingal. Maraming salamat po sa inyo lahat. Please stand by for the news.
10: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
11: Delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
12: Philippine Standard Time, 8:52 ng umaga.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Asahan na ng mga consumer na Meralco na tataas ang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt per hour ang tasingil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ni Meralco spokesperson Jude Saldarriaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon grid nitong Mayo. Pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas, hindi dapat ipaubaya sa iba. Ito'y ayon sa isang profesor ng University of the Philippines. May ulat si Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Iginiit ni Maritime Affairs Expert at UP Professor Jay Batumbakal na hindi dapat ipaubaya sa ibang bansa ang pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa kanya, nasa pangulo at pinakamataas na liderato ng bansa ang pagpapasya sa mga susunod na hakbang kaugnay ng isyu. Sinabi rin ni Batumbakal na isa lamang ang usapin ng soberanya sa mga hamong kinakaharap ng bansa kabilang ang ekonomiya at enerhiya. Gayunman, tiniyak niyang handa ang Armed Forces of the Philippines na gampanan ang tungkulin nitong protektahan ang bansa kung kinakailangan. Binigyang diin din niya na may mahalagang papel ang Pilipinas sa pandaigdigang komunidad at dapat magtiwala ang mga Pilipino sa kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang pambansang interes. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa ibang balita, kaso ng leptospirosis sa Region 1 bumaba ng 9.8%. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Maricoquia.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Bumaba ng 9.8% ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa Region 1 ngayong taon ayon sa DOH Center for Health Development Region 1. Sa datos ng ahensya, nakapagtala ang rehiyon ng 46 na kaso ng sakit mula Enero hanggang Mayo 23. Ayon kay Dr. Roel Bobbies, Medical Officer 4 ng CHD Region 1, hindi lamang paglusong sa tubig baha ang posibleng sanhi ng pagkahawa sa leptospirosis. Anya, maaari ring ma-expose sa bakterya ang isang tao sa mga bukirin at iba pang lugar na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop, kabilang na ang mga gawaing pang-agrikultura. Kabilang sa mga sintomas ng sakit ang lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan lalo na sa binti at likod, pamumula ng mata, panginginig, pagduduwal, pananakit ng tiyan at matinding panghihina. Dahil dito, pinapayuhan ng otoridad ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha at maruruming tubig. Kung hindi ito maiiwasan, mahalagang magsuot ng bota at iba pang proteksyon. Hinihikayat din ang mga residente na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility pag nakaranas ng sintomas ng leptospirosis. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
12: At pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe mananatili sa Manila Cathedral hanggang June 18. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sa pagsisimula ng 6 na buwang Philippine Pilgrimage 2026, dumating na sa Manila Cathedral sa Intramuros ang replica image ng Our Lady of Guadalupe na mananatili roon hanggang Hunyo 18 para sa pampublikong debosyon at pagdarasal ng mga mananampalataya. Ayon kay CBCP President Archbishop Gilbert Garcera, ang pilgrimage ay tatagal hanggang Desyembre 12 at dadalaw sa may gitapat na pong katedral, dambana at parokya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Layunin nito higit na mapalapit ang mga Pilipino kay Hesukristo at sa mahal na Birheng Maria. Pinangunahan naman ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang opening mass itong araw na Sabado, Hunyo 13, habang bukas ang imahe para sa veneration mula alas 7 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bago ito, personal na sinalubong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pilgrim image sa Malacanang bilang hudyat ng pambansang paglalakbay at paghahanda sa 500th anibersaryo ng aparisyon ng Our Lady of Guadalupe kay St. Juan Diego noong 1531. Magtatapos ang pilgrimage sa permanenteng paglalagay ng imahe sa Manila Cathedral bilang simbolo ng pananampalataya, pag-asa at espiritual na pagkakaisa ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagalit sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
23: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
18: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman,
1: ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
26: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
26: from PBS,
28: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: peso. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito. Dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
12: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: 7 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. Kamusta po, Pilipinas? Ito po ang sports update sa inyong nag-iisang institution in Philippine Sports Broadcast. DZSR Sports Radio 918 kHz. Jess Laid ang inyong kasama this

0: Sunday morning, ikalabing apat ng Hunyo, maligayang karawan sa mga nagdiriwang ng kanilang birthdays. Mamaya yung ating mga pabate, but napakaraming successful na kampino ang ating mga atleta. Yung iba ay walang pahinga, walang tulog-tulog masyado. Pagkatapos tumakbo ng 21 kilometer at 10 kilometer, nag-compete pa kagad. Dun sa kanilang event. So we will start dun sa mga atleta natin na halos hindi pa nakakapagpahinga talaga. Yan ay particularly yung mga kasamahan natin from the athletics na naglalaro sa Philippine Athletics Championships 2026. Yung iba sa kanila nang galing pa kahapon dito sa Maynila to give itong kanilang successful run sa Manila Marathon. Dumiretso naman kagad dyan sa kanilang events. Very exciting and very interesting yung kanilang ipinakita at yung kanilang gustong gawin for the upcoming events, lalong-lalo na marami sa kanila nakatutok for the Asian Games. Samantala, no, puntahan muna natin ano bang mga events yung natapos kagabi. Dahil kagabi po, medyo marami nang naging mahusay at gumawa ng kanilang bagong records. O di kaya naman ay kumuha ng panibagong gintong medalya sa kanilang event. Una dyan ay si Janry Ubas ng Philippine Army, who made an impressive 4.60 meter sa kanyang pole vault event sa Decathlon in the Philippine Athletics Championships and placed first in this event. Yung Philippine Athletics po natin na ginaganap sa New Clark City Athletic Stadium dyan sa Capas, Tarlac. And ito na yung ikalawang gintong medalya ni Jandy. He scored a total of 6,440 points sa edisyon ng National Open after capturing yung long jump nitong nakaraang Miyerkules. At sa kanyang success ay nagpapasalamat siya, at the same time is very hopeful sa kanyang mga magiging competitions. Pakinggan natin itong nagayong panayam with Jandy Ubas.
1: Kasama po natin, Janry Ubas, ngayon naman ay nagginto sa Decathlon.
2: Yes po, ma'am, sa Decathlon po.
1: At tatapos lang nung 1,500 yes, meter po na event. And after all the events, no, 10 events, Janry Ubas pa rin ang nangunguna.
2: Yes po.
1: Janry, lakas ah.
2: So po, ma'am, ito. siguro swerte lang kasi this year kasi ano, parang hindi ko masyadong pinagpreparahan yung Decathlon. Kasi gawa nga ng SEA Games is next year pa. So mas maganda yung by next year tayo mag-prepare para nandun tayo sa peaking para SEA Games agad, maganda yung competition. Ngayon kasi parang ano eh, parang nilalaro-laro ko lang siya para yung mga technique, hindi siya basta-basta mawala. Although kahit mahina, kahit mahina yung mga performance, nandun pa rin siya para preparation next year. Magagamit ko siya.
1: So yun para po sa assessment mo, mahina pa rin performance mo dito sa...
2: Oh, ngayon kasi ano, first Decathlon ko this year. Dito sa Tarlac. So kumbaga nangangapa ako dahil yun nga, hindi ko masyadong pinagpiprahan yung ano na to, National Open, kasi pinaka-focus ko talaga is yung long jump. Kasi nga na may mga competition ako sa ano, sa other country. Na long jump yung event ko.
1: Ano bang mark mo sa long jump dito sa Decathlon?
2: Super nga, mas mataas siya sa ano, individual.
1: Dun sa ano, individual.
2: Sa individual ko, tumalan ako ng ano, 763 nung individual ko, 761. Pero yung ano ko,
3: ah dito 763 ka.
2: Nung Decathlon na time nung kahapon. Pero sa pakiramdam ko, mas malakas yung talon ko ng ano, individual, kasi yun nga, individual yung nilaro ko. Nagpaulong talaga siya. Kaya nasabi ko na siguro, yun nga, nung una is yung sa Singapore, 740 lang pinalang ko, tapos may chance pa na tumaas yung talon ko this National Open kasi nga, malayo pa yung gap. Then ngayon, nagkaroon naman ako ng chances na baka sa Korea, tumalon ako ng higit sa 761 siguro. Kasi yung pinaka-goal ko talaga is tumalon ulit ng mga 8 meters siguro. Kasi nga, baka makwalify ko sa Asian Games kasi nga yung qualification namin is this National Open. Kasi yung patapon, hindi pa sila nag-release ng lineup talaga.
1: Meron bang kailangang i-meet na ano?
2: Sa ngayon, meron silang minute. Pero hindi ako sure kung gold silver ba or yung top 5 sa Asian Games before.
1: Mm-hmm. Mm.
2: Yun ang narinig ko.
1: Okay.
2: So sana magkaroon ng first sa, pero yung sabi na yung gold daw is ano na, seeded na sa Asian Games, tapos yung mga nag-qualify sa top 5 nung sa Asian Games na hit nila dito by other country, yung saan sila naglaro, automatic sila. Then sa tingin ko, kunti pa lang ngayon ang ano, na-qualify sa Asian Games talaga. So depende pa rin sa patapo kung sino ipapada nila, kasi may ano, parang 20 slot, something ganun. So nasa kanila pa rin yung sino yung papasama nila na ganito, ito si ano, mukhang malapit ka sa qualification, sama na lang natin. Kasi malaking ano din yun eh, parang motivation for SEA Games, ganun.
1: Pero paano mo madedescribe yung challenge na binigay sa'yo ni John Celestino?
2: Actually nga, nung bago magsimula, ang first day, sabi ko, pag sa first day, lumamang siya sa akin ng kunting points or kunti lang ang lamang sa kanya, automatic, siya talaga yung mananalo. Kasi yung second day ko, maliban sa second day, mahina yung second day ko, wala talaga akong performance na maganda sa ano, sa decathlon.
1: Hindi ka masyado na.
2: Oh, kasi more on ano lang ako yung konti-konti lang ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Siyempre, kailangan ko maglaro dito para yun nga, yung goal ko is ma-continue lang yung technique ganun. Mahirap kasi makalimutan eh.
1: Pero nung dumidikit na siya.
2: Pero na-challenge din ako. Hindi ko makakalain na siguro nag 6,000 plus din yata ako eh.
1: Mm-mm.
2: So isipin mo yung
1: 6,000. Sa 100 meter second ka,
2: yes,
1: sa
2: long
1: jump shot put first.
2: Yes po. Tapos, sa 400, parang I think pang 6.
1: Mm-hmm.
2: So malayo. So lumamang siya doon ng, mga 9 points na lang.
1: Okay.
2: Then after second day, wala, tambak na ako.
1: Oh.
2: Then, yun nga. Yung ano kasi, yung decathlon kasi, more on survivor eh.
1: Mm-hmm.
2: Kung sino yung makasurvive, may chance na mananalo talaga.
1: Pero kanina yung pole vault mo, umabot ng 460?
2: Oo, yun. Isa pa yun. So, actually, maraming witness kasi nagtitraining kami sa ultra.
1: Mm-hmm.
2: So, yung ultra, hindi ganun kaganda yung training ground. Tapos, maraming nagtitraining doon. So, agawan kami ng pole vault.
1: Mm-hmm.
2: So, ang ginamit kong pole is, yung maliliit lang. Hindi yung pole ko kanina.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung base ko ng pool na yun is parang around 420 lang.
1: Mm-hmm.
2: So nagulat ako kanina. Siguro yun nga dahil kay Celestino.
1: Mm-hmm.
2: Iba talaga pag may challenges.
1: Uh-oh.
2: Na competitive yung ano mo kasi parang na-challenge ka talaga. Kahit hindi mo pinag-practice, magugulat ka na lang eh. Sipin mo, ang layo ng season base ko, 460.
1: Mm-hmm.
2: Samantalang nung training namin, 4 meters nang tinalon ko. Pahirapan pa.
1: Mm-hmm.
2: Muntik pa akong ma-accident.
1: Pero after 460, may height ka pa bang?
2: Yes po, hindi na.
1: Hindi na.
2: Naganda
1: ka na for the next
2: For the next event kasi sabi ko, wala naman tong kwaroonan kung babanatan ko pa. Tapos yung qualification namin by next year pa naman. Tapos, siyempre, ang pinaka-goal talaga ng national team namin sa athletics is, once na national team ka, kahit mahina yung performance ko, wag ka magpatalo sa mga beginners or sa mga hindi national team kasi nakakahiya. National team kayo, tapos magpatalo ka lang sa mga sa hindi national team, di ba? Kaya nga kinuha ka ng national team kasi ikaw yung pinaka-best of best na
1: walang
2: player.
1: Walang excuse.
2: Excuse, kaya yun nga, parang may lapses din ako kasi every national team, national open, kailangan prepare ka.
1: Mm-hmm.
2: Hindi pwedeng relax, pero yun nga, ang ginawa ko is siguro, kaya pa siguro. Kasi may long jump naman ako eh. Kasi kung natalo ko sa decathlon, accept ko naman talaga na talo ako. Pero at least, yung sa isang event ko is number one pa rin. Tapos yung may next year pa naman eh. At least, kung maglalaro ka ako next year, mas masa-challenge ako kasi ano na talaga yun, pupuka na eh. Kasi every event, dalawa lang eh.
1: Yung pole vault mo, individual, sumali ka rin, ano yung mark mo lang?
2: No meeting record.
1: Kalaban sila Hackett, tsaka
2: no meeting record. Kasi yung ginawa ko doon is, yung sa ultra is napakahirap mag-training. So pagdating dito, sabi ko kay Coach Dario na, Coach, pwede bang mag-entry ko sa decathlon, sa pole vault individual siguro para mag-training lang, mag-marker lang ako. Kasi ang hirap eh.
1: Mm-hmm.
2: Nung sinubukan ko sa individual, napakahirap, zero nga eh.
1: Kasi ano, no mark ka?
2: No mark talaga.
1: Okay.
2: Kasi kinoka lang din yung ano, yung marker. Kahit nakuha ko yung marker, pero yung pagplant, napakahirap. Kasi pag okay yung marker mo, pag di ka naman nakaplant, wala din. So, yung kanina, parang sobrang blessed lang din kasi, yun nga, naka 460 pa ako na wala namang tamang ensayo. Kaya siguro, tiwala lang sarili siguro din kay God siguro. Yun. Okay.
1: So, ilang araw na lang, ilang linggo na lang yung susunod yung event?
2: Sa Korea, alis kami yata, ano, by 18 yata. Then, ang competition doon, mga 20 siguro, June 20 o 21, kasi dalawang araw lang yun eh.
1: Okay.
2: Tapos malayo yung travel doon, kasi nakalaro na ako last time doon eh. Pero matagal na, mga year 2016.
1: Okay.
2: Then alam ko yung mga kalaban doon, mga Koreano, malakas din. Kasi nung SEA Games na Asian Games namin dati, bakbakan din kami doon. Kasi ngayon, sabi ko, sabi ko, coach, baka pagandaan ko talaga yung ano Korea. Kasi meron na tayong ano, expenses eh, mga ticket, ganyan, allowance. Eh, gusto ko pag nag-abroad, mag-perform talaga ng maganda kasi
1: okay.
2: Bansa yung dala mo doon eh. Oh. Eh, dito, parang bira lang naman dayo dito. Actually, yung sa dikat lang nga, walang dayo na foreigner eh.
1: Oh.
2: Kaya medyo ano siya, madadala lang siya na, ito, laro-laroin ko lang. Pero, hindi ko na-expect na si Celestino, mag-perform ng maganda talaga.
1: So talagang nahatak din yung performance.
2: Oh, parang talagang ano, parang talagang ensayado ako na ano, gana, lumabas na ensayado ako dito kasi yun nga, parang na-challenge.
1: So makakatulong to para doon sa next event, sa tournament.
2: Oh, yun, sa parang isip ko na rin kanina na parang training ko na lang to para sa Korea na preparation si may ano pa naman kami mga 5 days siguro.
1: Okay.
2: So after siguro nito mag-recover ng 2 days then konting check mark. Then, yun, lipad na para makarecover ng katawan.
1: Okay.
2: Yun po.
1: Ayan, congratulations and more power. Good luck sa next mga tournaments. Janry Ubas.
0: Yan ang naging panayam with Janry Ubas, ang ating champion for the Decathlon event ng ginaganap na Philippine Athletics Championships 2026 dyan sa New Clark City Athletic Stadium, Capas, Tarlac. Susundan kagad natin yan nung tagumpay naman na nakuha nitong si Hussein Loranya ng Philippine National Team. So, ito maganda-ganda. Dahil siya po ang nanguna for the 800-meter men's race after an impressive 1 minute 48.39 seconds. Naruli missing yung kanyang national record by milliseconds dyan nga sa Philippine Athletics Championship para makuha yung kanyang third straight title in the National Open. Ito, si Hussein Loranya.
1: Congratulations, Hussein Loranya, our gold medalist dito sa National Open for 800 meters. Pang ilang national title mo na to, Hussein?
4: Actually, this was my third pit sa senior division.
1: Okay.
4: But nung junior ako, nanalo rin ako sa event ko.
1: Okay. All the while nanguna yung Papua New Guinea, pero siguro sa mga last 200 meters, dumikit ka na and then finally na-overtake mo na siya. Was that your plan talaga?
4: Actually, alam ko po kasi yung ano niya, yung capability niya. Kasi sometimes I do research before the race, so nakita ko yung mga PB niya and when did he last competed and ilan yung time niya. So, and then this morning, siya yung kasi yung leading time, so alam ko na na
1: gap, diba?
4: Yeah.
1: Yung dalawa.
4: So alam ko na ito yung ginawa niya kanina morning, most likely ganun din gagawin niya this afternoon. So
5: take an early lead.
1: Yung time mo here is 1 minute 48 something, just 1 second away from beating the Philippine record.
4: Sayang po, pero actually, my personal best was 147 then. Nung nakama ko po yun, PB ko po yun nung last Asian Champs. And sa tingin ko okay lang po yun kasi wala talaga sa plan ko na mag-set ng PB dito. Yung plan ko lang talaga is to win and to finish the race safe po.
1: And you were talking about next month ba? Meron
4: yes,
1: kayong
4: po.
1: Tournament, yung Asian Under 23?
4: This July 7 to 9 po sa Ordos, China.
1: Okay, so how do you see your chances? Will this help sa build-up mo dun sa Under 23 Asian?
4: After po na SEA Games, yung training po namin, super, yung transition po is tuloy-tuloy pa rin. up until now. So I think I will do better sa Asian Under 23.
1: And ulitin ko lang yung sa Asian Games, kumusta yung ano mo, kumbaga preparation mo?
4: I think itong National Open po is napakalaking bagay para sa preparation namin for the upcoming Asian Games kasi naano yung limit namin and yung potential namin because of the other players coming from different countries. So yeah, this is a big good setup, this competition.
1: So after Asian Under 23, ano pang mga susunod mong gagawin before the Asian Games sa September?
4: Apparently wala po. Wala
1: training
4: pa.
1: Training.
4: And I'm having my intercession pa sa school, so medyo challenging yung ano ko ngayon situation ko, pero I can handle it and I can handle it now.
1: Okay. Congratulations sa Saint Laurent.
0: Ayan po yung ating winners last night sa kanikanilang event, sa particularly January Ubas. And ito nga si Hussein Duran sa kanikanilang sa decathlon and dun sa 800 meter race. It's 24 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. We will take a break at sa ating pagbabalik, idadakuan pa natin yung iba pang mga kaganapan sa mundo ng athletics.
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Ito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
11: Ay, aircon ba ako?
10: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasalita pala itong rep natin.
11: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
10: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly. Para bawas bill mo.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: 28 minutes makalipas ang alas 10 ng morning. Just live po muli ang inyong kasama for your sports updates this Sunday. At syempre dito lang sa inyong nag-iisang institution in Philippine Sports Broadcast, ang Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, kahapon ay namayani sa 21-kilometer race yung ating mga national athlete. Unahin natin syempre, andyan si Sonny Wagdos, ang ating national marathoner. At as he aims for better time, nag-prepare, hinaready yung kanilang katawan for the Asian Games. As he's hoping na kasama siya sa magiging lineup talaga for marathon event in Asian Games sa Japan. Kaya naman ay nagkaroon ng palayam dahil tagumpay siya sa 10,000 meter men's race dyan sa Philippine Athletics Championship sa Capas, Tarlac. So back-to-back, halos yung mga naging runs nitong si Sonny Wagdos. Pakinggan natin ang kanyang kwento after nung kanyang matagumpay na run dyan sa Capas.
13: Sonny Wagdos, congratulations. Yes, pangatlong race mo na to
14: for yes, this po, week. Yes po, ma'am, for this week. Yeah.
15: Bakit? Ah, okay, kasi oh, nag-5,000 ko pa.
14: Nag-5,000 ako first day and then yesterday nag-half marathon ako sa Manila Marathon din. Oh. Ngayon, 10,000. Nararamdaman ko na yung shaking ng akong ano colleagues ko. Muscle. Parang nagbabibrate na siya ngayon. Mm-hmm. Siguro last event ko na to talaga, pahinga muna.
15: Pero yun talaga strategy mo from behind?
14: Oh, kasi naramdaman ko naman malakas na yung dalahan ni Richard. So sabi ko, hindi satisfied na to, okay na to. Kaya namin mag-time ng 31 plus or 31 below. So hindi ko na siya inubertihan, pinabayaan ko na lang. So strategy noon is target gold medal talaga ang ano pag mga ganong style medal.
15: Ilan taon ka na nga
14: ulit? Mag-running 32 na ako ngayon July.
15: Sa anong probinsya mo?
14: From Agusan del Sur.
15: Ah!
14: Opo, doon sa Palarong Pambansa, nung nakaraan ko, taga doon pa. Opo, taga doon po ako.
15: So, yun lang talaga strategy mo. So, yun nga, buti binayagan kayong tumakbo kahapon sa 10K?
14: Kasi nirecord kami ng as a member ng A6, and then...
15: Ah, A6 team
14: kayo. And then si Sir Jasper din is A6 din. So, inano kami na maglaro. Pero hindi, full marathon, half lang kami. Para may lakas pa kami dito. Kasi ito talaga yung pinaka, ano namin? Target talaga.
13: And part din to ng preparation mo for Asian Games.
14: Oh, yes ma'am. Oh, part din ito. Lalo na kailangan namin ng mga competition pa before mag-Asian Games kasi matagal pa naman siya. So kailangan pa namin ng mga ibang laro. Okay. Wag lang full marathon. Pwede isa lang, isang full marathon. And then lahat puro na mga 10K, half marathon, ganun. Kailangan namin ng competition pa bago Asian Games.
15: So basically ngayon, papahinga. Mga ilang linggo ka magpapahinga?
14: Ano muna, jog lang ako everyday pero kaunti lang siguro, mga 30 minutes lang. Walang workout, walang pressure muna. Oh. Ano muna, magpahiling muna, healing muna sa ano. Okay,
13: so after National Open, pagkatapos mo magpahinga muna, healing, meron ka pa bang mga susunod na bago yung September na Asian Games?
14: Actually ma'am, naghihintay pa kami ng ibang event pero may mga competition kami sa July, siguro yung mga local na lang. Yung mga major marathon, siguro yung mga ganun. Pero half lang siguro kami. Kasi need lang talaga namin.
15: Maintenance.
14: Yun, maintenance, ma'am. Need lang namin makuha yung pacing namin for Asian Games talaga. So, kailangan talaga namin.
13: Pero parang bago ka pa lang sa marathon.
14: Yes po, ma'am.
13: Diba?
14: Kaya, yun nga, ma'am. Maraming nagtatanong sa akin, bakit hindi ako nagmamarathon dito sa Pilipinas? Kasi, unang-una, mainit dito eh. So, kung lagi kang maglalaro ng marathon dito, maaga kang malaspag, ma'am. So, maaga kang parang mag-retire sa pagtakbo. Kaya, ang ginawa ko, abroad na lang. Kung may mga invitation, mga major marathon, yun, lalaruan ko. Opo, yung mga ganon. Pero kung dito lang sa Pilipinas, siguro, bibihira lang kung may mangyari man sa akin na maglaro ko dito ng marathon.
15: Isa Tokyo, nakailang place ka?
14: 58 days.
15: Mabilis na yun.
13: Pero mabilis yung
14: Kasi, yung mga nakaraan nga sila, Arlan, Richard, pag naglaro sila doon, 100 plus sila eh. Ngayon, nakapasok ako ng 58, si Richard naman, 68. Si Arlan ang 100, I think 108 ata sa atin, mga ganun, 100 plus. Yun.
13: So, marathon na talaga ang pagpo-focus?
14: Asian Games, ma'am. Marathon ang pinaka-target ko sa Asian Games. Kung pala rin man na makalaro ako sa 10,000 sa Asian Games, kung mauna ang marathon, pwede ako mag-10,000. Pero kung last day ang marathon, hindi na ako pwede mag side event muna. Focus ako sa marathon.
13: Depende sa schedule.
14: Depende sa schedule, ma'am. Yan po.
13: Congratulations.
16: Ano man ito? Gold sa national.
14: Nag-gold ako ng... Nakarami na ako. Ayun, 10,000. No, Isabela saka ngayon. Dito, ngayon. Oo, oh, nakadalawang gold na ako.
15: Isabela, 2019?
14: Hmm, sir. Ay, di. Nung ano, sir? Nung 2023 ba yun?
13: 23.
14: Oh, yung mga ganun, sir.
15: Ay, 23 sa ilagay.
14: Oh, sir. Oh.
15: Yung last sa ilagay.
14: Oo, oh, ako po nag-champion nun sa 10,000 na 5,000 yun. Ayun na yun.
15: That's sweet.
14: Apo.
15: Kap, nung last year, tumakbo ba ang 10K?
14: May national open ba?
15: Oh, man. Siyempre, dito ginawap.
13: Meron dito.
14: Oh, sir, pero usually, ang tinatakbo ko, 5,000 lang talaga ako lagi.
16: Oh.
14: Nasa 5,000 lang ako, and then 5,000. Bihira lang ako nagtitin-10,000 talaga. Mm. Kasi nung mga nakaraan, ang focus ko is 5,000.
15: Wala. Pero no, last year dito sa ano pa sa 5,000 ano pa.
14: Si oh ako pa rin ang nagano. Kumuha kasi parang wala si Germali last year. Alam ko wala. Oh. Pag nandito siya, wala akong laban doon. Oh, siya talaga ang kukuha
13: nun. Malakas talaga.
14: Sobra talaga, ma'am. Hindi talaga kaya. Oh.
15: 'Di ba? Parang
14: ano talaga, sir, talagang ongoing pa lang yung competition, sir. Mapapaisip na ako kung ano yung kalabasan sa last day, sa last event ko 'yun. Walang problema sa first day ko, walang problema yan. Pero pagdating ng second event ko or third event, talagang mararamdaman ko na yung ano kayang pakiramdam nito pagdating ng ano. Kaya ko ba banta poses? Yun talaga sir ang iniisip ko kung kaya ko sang i-finish. Pero talagang sabi ko, kaya ko naman. Total nasa saktong training naman ako eh. So hindi agad-agad ako na naubusan talaga. Kasi hindi naman ako tumigil sa pagte-training. Yun talaga po. Tsaka lalo na ma'am, nag-marathon na ako. Ang training ko ngayon is marathon. So ang haba ng mileage ko. So ngayon, kahit ilang event pa yan, kaya kong tapusin. Pero hindi ganun kalakas yung time. Hanggang doon na lang siguro sa mga stagnant lang yung mababa lang na mga time, ma'am. Pero yung sabihin mo mabilis, hindi kaya.
13: Thank you.
14: Sige po.
0: Ayan po si Sonny Wogdos, ang champion for the 10,000 meter men's race. Samantala, on the women's side, kahapon ay nagwagi din for the 21 kilometer Manila Marathon itong si Art Joy Torregosa, yung half marathon event. And she won ngayong araw, kanikan lang umaga lang. Yes, ganun kasunod-sunod yung kanilang laban. Yung 10,000 women's gold. So, panoorin natin kung paano nga ba niya nakuha itong successful run na to. Through the play-by-play by Miss Ria Arevalo, nasusundan nung naging panayam with Art Joy Torregosa. Panoorin natin to.
17: Last 100 meters po ng 10,000 meter event for women. Art Joy Torregosa ating leader, and she crosses the finish line. So around 36 minutes for our winner.
18: And of course, third race.
19: Opo, thank you po. Yung laro po ko, ang laro po sana is sa Manila Marathon, yung 42 lang sana. Tapos, parang ano, hindi kami pinayagan kasi dapat mag-focus kami sa Asian Games sa 42. Kaya nalipat po dito sa National Open.
18: Yung 5K.
19: Opo, kasi ano po, naka-register na po. Tapos, A6 naman po. Tapos ano, hindi naman po ako nagano, nag-jogging lang ganyan para dito sa
18: finish. Sarang nanalo ka ng tao?
19: Opo, kasi wala naman pong ibang tumakbo na elite.
18: First place.
19: Opo, first.
18: Congratulations.
19: Thank you.
18: Pero dito ngayon, since basically wala rin opposition, ano na lang naging parang strategy mo para maano, matapos ko? Considering medyo may pagigan mo sa 21.
19: Kung i-compare po sa 5K ko nga laro at ngayon, kakaiba po kasi yung 5K ko po, pag-start pa lang po, ako na po yung nanglilid. Tapos nag-distance na po na parang 100 ganyan. Tapos yung technique ko po dito pagdating sa 10K kasi alam ko yung katawan ko is ano, hindi pa naka-recover. Naka-recover kasi kahit jogging, may naramdaman pa rin ako ano, masakit sa katawan. Kaya yung ginawa ko, nag-ano lang ako kang Edna. Sumabay lang sa kanya, mga 4K ata yun. Kaya yung last 4K kasi ako dumala ng 2K tapos sa 4K si Edna tapos yun. Nilabas na ako sa ano sa pacing namin last 4K. Kaya yun gumamit pa ako ng technique na ano. Nag park click pa ako sa curb 100 tapos nag maintain sa street po ng 100. Kaya yun po, kinunting nyo ko na po. Kaya nakuha ko po yung gold medal.
16: Gano'ng makakatulong tong exposure mo dito or paglakot mo sa National Open sa preparation for the Asian Games?
19: Grabe po, kasi dito po ako na-discover sa National Open. Pangatlong beses ko na po. Tapos ngayon, national team.
18: Last year, 5 and 10 ka rin?
19: Opo, ano, sa 5K, second po ako kasi nandun si Jueda. Tapos sa 10K naman si Ate Christine. Pero hindi pa po ako national team noon.
18: Pero first place ka na, last year.
19: Second.
18: Okay. Ilan taong ka na?
19: 27 na po.
18: Sa anong probation mo?
19: Agusan del Sur po, tapos sa Cebu po ako nag-base ng training.
18: Gusto edad ka rin?
19: Sa Esperanza po. Pero part na Agusan del Sur.
16: So sa Asian Games, ang event na pinaghahandaan mo?
19: Opo.
16: Ay?
18: Marathon.
19: Po. Hindi po sa Uber.
18: Okay. Nung Bangkok, ano pa?
19: Second po. Tapos, pick up lang po ako sa Seagames.
18: Ano siya pick up?
19: Parang ano po, partner lang natin kasi team.
18: Okay. Pero ikaw pa nag-second play. Opo.
19: First international ko po din. Tumakbo ng 40 po doon sa Thailand.
16: So, anong susunod na mga kumbaga schedule mo? To for build up sa Asian Games after this?
19: Wala na po. Training lang po, focus.
16: Training
19: ngayon
16: lang
19: po. Para sa Asian Games.
16: Sa kayo nagte-training?
19: Sa Cebu po. Cebu base po. Coach Arvin Loberanis. Coach Arvin Loberanis po.
18: Hindi kayo kasama po sa Manibor po?
19: Hindi po. Pero pag nandito po ako sa Manila, kang Coach Bertic po ako sumasabay kasi yung coach ko nasa Cebu.
18: Bakit yata kayo ng Baguio?
19: Hindi ko po alam kasi sa Cebu po ako mag-defend.
20: Sa SEA Games, nakapag-silver medal ka. Sa tingin mo sa Asian Games, ano yung medal chances mo?
19: Sa Asian Games po, hindi po ako sure, pero sana po, kahit PB na lang man po. Like, 230 po kasi yung best ko is 233 sa Tokyo. Kaya yun, nag-break ko po yung record sa dito, sa Philippines. Kang Ati Tabal.
20: Kung sakali first Asian Games mo yun? First time mo makakasali sa Asian Games kung sakali?
18: Kung sakaling ma-qualify ka, yun ang first Asian Games?
19: Yes po. Yun po yung first Asian Games ko.
21: The results of the 10,000 meters men open.
18: Tapos kahapon, 21 days ka, tapos dito.
21: Ano ngayon nararamdaman mo?
19: Masaya po, pero parang imposible po sana. Kasi alam po naman natin na araw-araw po ako lumalaro. Kaya yung ginawa ko po kahapon, natulog lang po ako. Tapos uminom na po kare.
16: Congratulations.
19: Thank you po. Thank you.
18: And of course, third race.
19: Opo, thank you po. Yung laro po ko, ang laro po sana is sa Manila Marathon yung 42 lang sana. Tapos parang hindi kami pinayagan kasi dapat mag-focus kami sa Asian Games sa 42. Kaya nalipat po dito sa National Open.
18: Yung 5K.
19: Opo, kasi naka-register na po. Tapos A6 naman po. Tapos hindi naman po ako nag-ano, nag, parang nag, jogging lang ganyan para dito sa team.
2: Pero nanalo ka rito.
19: Opo, kasi wala naman pong ibang tumakbo na elite.
2: First place.
19: Opo, first.
2: Congratulations.
19: Thank you.
2: Pero dito ngayon, since basically wala rin opposition, ano na lang naging parang strategy mo para maano matapos ito? Considering medyo may pagigalan.
0: Forty-three minutes in po si RJ Dorigosan ng Team Cebu City as she reigns supreme in the 10,000-meter women's race. Barely recovering pa yan, ha, from sa kanyang naging 21-kilometer run. Pero napakahalaga pala nun. Yung kanilang ginagawa na yun na regular activity to make sure that they can do their best. Ang total clocking niya is 36 minutes and 34.74 seconds. And that's her third goal in just a week for this young athlete natin. So, congratulations, Art Joy. At very happy siya no, na nabuboost talaga yung kanyang performance ng mga events na ito. And the other winners of events, no, si Lauren Hoffman, clocked 13.55 seconds sa women's 100-meter hurdles. While ang reigning Southeast Asian Games champion sa si Dina Aulia, and si Jelly Diana Paragile ng Army na tumapos in silver and bronze. Ang two-time Southeast Asian Games men's 110-meter hurdles champion na si Clinton Bautista ang nakapag-retain ng kanyang title with 14.26 seconds, prevailing over Tochukwu Okolo and Papua New Guinea's Robert Owa. Samantala, in men's 400-meter, ang Phil-Am na si Gabe Borado won in 47.05 seconds. And Mico Del Prado and Francis Patanpan took the silver and bronze respectively. Ang Phil-Am na si Amanda Habeliana dominated the women's hammer throw with a 51.12 heave. At ngayong araw po ang huling day, no? So fifth and final day of action for the Philippine Athletics Championship 2026 na ginaganap dyan sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Samantala ay nagbahagi ng kanyang panayamin at the same time ng kanyang thoughts itong si Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Pato Gregorio on the efforts being made by the BCDA and the government to develop the surrounding areas para sa mas marami pang sports facilities, particularly sa Tarlac. And with the National Academy of Sports also in the vicinity, Gregorio believes na ang foundation of the Philippine sports ecosystem is the youth development already in New Clark City. Pakinggan natin itong huddle interview with Chairman Patrick Gregorio.
3: The fourth day of the ICTSI Philippine Athletics Championships presented by the Philippine Sports Commission.
22: Yes, sir.
3: So, how is it so far? The vibe that you're feeling upon your arrival?
22: Well, first of all, congratulations to President Terry Capistrano, Sec. Gen. Jasper of PATAFA. Ito talagang ini-encourage natin 12 months ago nung tayo na-appoint that we really want to encourage NSAs to develop, organize their own national championships. Ito nga, hinigita nila, hindi lang Philippine championships, they even invited 5 or 6 countries. No? Eight countries.
3: Dito na.
22: Na lumahok dito. So, parang ano to eh, SEA Games Plus, ito naman, Philippine Athletics Championship Plus.
23: Yeah.
22: And for them to organize it here in the New Clark City, where we had the 2019 SEA Games.
23: The relay teams in the 4x100
22: itong world-class stadium. That's why nagpapasalamat din ako sa BCDA, sa pamunuan ng BCDA, kay President Jake Bingkang, kay Cindy Mark Torres, members of the board of BCDA. Because they gave PATAFA a very special deal after nakiusap po ang PSC na tulungan ang PATAFA. Umuos sila kagad eh. That is why we are here.
23: Hindi lang itong Calabas City Team.
22: Hindi lang itong stadium na to, ang traffic in Tauban.
23: Even the athletic boards.
22: And yun ang pinakamaganda na kaya sabi ko nga, I really have to see this championship.
23: In lane number 5, we have the team from Pinoy Athletics.
22: Because what I know is that PATAFA will schedule the 27 Asian Youth Athletics Championships So, gandang dry run to. Magandang practice.
23: And lane
22: run to.
23: Number 6, the team from CC Athletics. Together with Kabile, Yuri Ishe Cortico, Rizal Man Umeman,
1: na-mention sama ni President Terry na nagdagdag sila ng one day para sa new age group categories.
23: Siguro gano'n lang po ito nag-aalay sa vision mo as an ESC.
22: Well, yung
23: Chalene
22: age group niya,
23: you know this Camaro, very well.
22: We, Batang Pinoy is from age 8 to 15. Ang palarong pambansa is 12 to 18. Tapos, gumagawa tayo ng national championships para merong college, merong men's, merong elite. Pasok na pasok yan. Kung tinignan mo yung international with the Southeast Asian Games Youth Plus, under 16, Asian Youth Games under 17, and Youth Olympic Games na under 18. And then meron kang SEA Games, meron kang Asian Games, meron Olympics. So yung isang bata na nagsisimula at age 7, 8 years old, makikita na niya, kaya nakaplat na yung national competitions ko, nakaplat na yung international competitions, and all I have to do is break records, di ba? Yun lang naman yun, let them play. Sabi nga ni Pangulong Marcos, let them play. And you will see that they will really develop, they will really excel. Di ba? Kakatapos lang ng palaro pambansa, December 12 to 18 is Batang Pinoy. And then yun nga, yung Asian Athletics Youth Championship April. In the Philippines, April 2027. So, hindi walang downtime yung bata para hindi mag-excel. So I'm really very happy.
4: Other questions?
5: Chairman, in the future kaya pwedeng dito na mag-set up ng training camp yung mga atleta natin?
22: Yes, you know, this will, sooner than later, this will be the third hub. Or maybe fourth hub. Kasi meron tayong Rizal, meron tayong Phil Sports, meron tayong Baguio. New Clark City will really be a hub for, not just track and field. This will be a hub for Philippine sports. Nandito na yung track, meron na rin football, nagagawa na rin yung baseball. Right in front of the, nandito rin ang National Academy of Sports. In front of the National Academy of Sports is 10 hectares for the Philippine Sports Commission, 10 hectares for PhilTA. Nag-usap na po kami ng BCDA, nadahan-dahanin na nila yung pagtambak kasi medyo sloping siya. So dinadahan-dahan na nila, with all the projects happening here in New Clark City, yung mga nakukuha nila from their projects, from their infrastructure projects, dinadala na nila ron para ma-level na natin yung ground. And just last week, I had a meeting with SVP of the BCDA, Mark Torres, to tell him, please fast-track yung landfill so that we can develop maybe more football fields, more baseball fields, softball fields, and other sports that we can develop.
4: They have a nice gymnastics gym.
22: Yes, if you notice the NAS, they now have a new building. Yes. It's the gymnastics hall. So pasok na pasok ito sa programa ng pamahalaan. Hindi lang Philippine Sports Commission, pati National Academy of Sports. As you know, the chairman of NAS is the secretary of DepEd, and the vice chairman is the Philippine Sports Commission chairman. So, talagang tinututukan rin natin yan. They have now around 200 youth athletes, scholars. Ang alam ko, in 2027, they are required to add 50 more. That means adding an additional sport. So, kung tinignan mo yung buong ecosystem ng Philippine sports, talagang yung foundation nun nandito na sa Clark. Yung foundation ng development ng national sports in terms of youth development, nandito na yan sa New Clark City.
5: And Chairman, nabanggit kasi ni Janry Ubas na doon sila nag-e-ensayo sa Phil Sports. Medyo nagkaroon siya ng kumbaga, challenges going here dahil yung training area daw nila sa may Phil Sports is medyo luwak-luwak na.
22: Yes.
5: So, meron po kayong mga hakbang para maayos naman yung...
22: Yes, kakatapos lang natin ng Baguio, di ba? Track? Nakahanda na. Ang susunod natin dyan, yung Phil Sports na. I think we have a 90 million budget to rehabilitate the track and field oval of Phil Sports. Gagawin na natin yan sa lalong madaling panahon. And lahat yan, it is spearheaded by PSE. But we don't do things on our own. We don't do projects on our own. Kailangan may go signal and clearance ang PATAFA. And kailangan yung PATAFA will contact the International Federation to make sure na yung standards e pag-competition. So yes, papunta na yan. Papunta na tayo dyan. Sa lalong madaling panahon, as a matter of fact, President Terry expected it 2 weeks ago, before this. So hopefully, when we do more hostings like the SEA Games Youth Plus, we can do it in field sports.
5: Salamat po, Yo. Chairman.
22: Okay po, thank you po.
0: Yan po si PSC Chairman John Patrick Pato Gregorio. So exciting news yun, ha, yung pagre-renovate din for the Phil Sports Complex, yung track and field. Katulad na lang ang nabanggit kanina ni John Lee, medyo limited kasi yung lalo na yung sa pole vault area doon. So malaking tulong for the national athletes. And syempre dun sa mga nag-e-enjoy, yung mga tumatakbo-takbo on the oval, experience din yan. Samantala, no, in other sports news, sa chess ay nakakuha ng draw itong ating international master na si Jem Garcia kontra sa former world champion and world number 1 na si Magnus Carlsen before bowing out dito sa quarterfinals contention ng ASEAN Esports Chess Cup na ginaganap dyan sa 4 seasons sa Bangkok, Thailand. Garcia actually needed a victory kontra Carlsen, the highest rated chess player in the world, but couldn't get anything and settled for a 51 move draw sa kanilang ready showdown in the fourth and final round ng Group A. He finished third in their 5-player bracket with 2.5 points behind 3.5 nitong si Carlsen and Spanish Grandmaster Jose Martinez na may 3 puntos. Both Carlsen and Martinez advanced to the quarters of this meet organized by WR Chess, a group founded by Vadim Rosenstein, the same person who bankrolled the inaugural Bughouse Championship na ginanap sa Grand Hyatt Hotel sa BGC Taguig nitong earlier this month. But it could have been Garcia advancing instead of Martinez had the former not blown his winning game the round before. The Olympiad veteran was has quality up entering the end game but imploded and totally blundered his edge. The event was not without an upset after former world number 2 Fabiano Caruana was booted out after ending up number 3 in Group B. Ang pambato ng UAE na si Salem R. Saleh and Singaporean na si GM Tin Jing Yao ang nakakuha ng quarterfinal spot for this group. Samantala, sa squash, pasok po sa finals itong si Jamaica Arevalo after a 3-0 victory kontra kay Binikashin Kulasegaran ng Malaysia. And she will be facing itong si Whitney Isabel Wilson ng Malaysia again for the finals of Philippine Satellite number 2. Samantala, sa men's squad, naubos po yung ating mga Filipino players as itong si Jonathan Reyes bowed to Taijun Kian, Sel Taijun Kian of Malaysia sa kanilang pagharap in the quarters. Maaalala na si Remark Bigornia, our top player, and David Pelino ay nabiguren sa kanilang mga quarterfinal match bowing to Malaysian opponents. Ang maghaharap po sa finals for the men's satellite ay si Nakesh Van Gunasekaran and Taijun Kian, who both had a 3-0 victory sa kanilang mga nakalaban for this tournament. And si Alex Ayala naman will be having an early uphill battle sa Berlin Open 2026 dahil siya po ay napunta sa lower half ng stacked field kung saan pwede niyang makaharap in the second round immediately ang world number 2 and 2022 Wimbledon champion na si Elina Rybakina. For that to happen though, ang 21-year-old Filipina ace must first get a top opening round test kontra kay Donna Bekic, who is playing against Emma Raducanu in the finals of HSBC Championships. Ayala also competed at Queen's Club but crashed out in the second round after losing to 6th seed Iva Jovic in straight sets. Bekic, 29, is no stranger to Ayala as the two faced each other in January at the ASB Classic in Auckland, New Zealand, where the world number 33 Filipina prevailed in 3 sets in the round of 32. Ayala hopes to discover yung kanyang best form after a demanding 2-week stretch on tour, drawing confidence from her title run in Birmingham Classic last week and her second WTA singles title. But Bekic, currently world number 76, has been in solid form for the past 2 months. Ang Gilas Pilipinas boys team naman po natin ay nakapasok sa finals after destroying Malaysia with a 76-point beatdown, 130-54. Yan po ay para sa FIBA Under-18 Asia Cup Siaba qualifiers sa Chankapo Gym. The Nationals came out guns blazing with a 7-0 run and never looked back from there to pick up their fourth straight win and remain undefeated in the regional qualifier. With the win, the Nationals not only get the chance to assert their dominance in the region, but also booked a ticket to the Continental Showpiece. And again, ang champions for the Galaxy Manila Marathon 2026 is Arlan Arbois Jr. and Jewel De Luna, si yung 42-kilometer event. And the latest update regarding Rene Batibarbonya, Ateneo de Davao has offered scholarships para sa anim na kapatid nitong si Rene after he passed away in a drowning incident during a team-building activity of the Ateneo de Manila men's basketball team in Aurora. ADDU, or Ateneo de Davao University President Father Karel San Juan, announced this after the evening mass for Batibarbonya held inside the Christ the King Chapel of the Senior High School Bangkal Campus yesterday or last night. Father San Juan added it was this dream that inspired Batibarbonya to move to Manila in pursuit of honing his craft and making a name for himself as one of the country's most lucrative sports profession. According to Father San Juan, the family was initially given the option of enrolling the children in any Jesuit school of their choice, including Xavier University in Cagayan de Oro, but opted to remain in Davao to stay close to their children. A product of Ateneo de Davao in high school, Batibarbonya secured an athletic scholarship at Ateneo de Manila in large part to his stellar performances at the Palarong Pambansa. Last year, he steered Davao Region to a championship, earning him the Most Valuable Player Award. And again, our prayers for the family of Rene Batibarbonya and kay Divine Adelina din. And sana ay ma-resolve na ang lahat ng mga nangyaring ito. Anyways, 59 minutes po, makalipas ang alas 10 ng umaga. Happy birthday kay Jaden Hilanga and syempre sa aking pamangkin din kay Carl Nathan Pereja na nag-didiwang ng kanilang kaarawan ngayong araw. Muli, ito po si Jess Lloyd sa ngalan ng mga kasamahan natin sa Master Control, si Daniel and si Suzanne. Ganun din ang ating mga kasamahan from Malolos Transmitter and the production team of Sports Region 918. Ito po si Jess Lloyd. Magandang umaga, Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
24: Maging panatag Pilipinas.
25: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
26: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
25: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
26: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
25: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
26: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
25: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
26: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
25: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
25: Self-protection.

0: Pasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
15: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. regular na uminom ng tubig.

0: Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa Going Places. Going Places.
5: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali at syempre dito pa rin sa ating FB live streaming ng Sports Radio at ng ating himpilan sa 918 kHz sa inyong mga radyo sa AM band at napapakinggan din po tayo sa ating kapatid na himpilan ng ating sister station sa DZRM Radio Magazine 1278 AM sa inyong mga radio. At tulad ng sinasabi natin lagi, no, ang laman ng ating programa ay nakatuon sa ating turismo, sa pagre-relax at pamamasyal dahil nakakatulong daw po ito sa ating mental health ayon sa ilang mga eksperto. Dahil sabi ng WHO, medyo dumadami na daw po, no, yung mga nagkakaroon ng problema sa ating mental health. Kaya baka kulang lang sa pamamasyal at pagre-relax. At syempre, sabi nga na ating kasama, no, na si George Arsenio na ngayon ay nandyan ngayon sa Iloilo, nag-re-relax. Nagre-relax at nagpapahinga. Kailangan din, meron din naman tayo, no, na impormasyon na ibinibigay sa ating programa para naman dun sa ikalawang ikalawang definition naman, no, ng going places. Ayan, yung figure of speech naman na sinasabi nila, dapat meron tayong mga ibang mga impormasyon na pwede nating ibigay para makarating tayo dun sa ating destinasyon sa buhay. Kaya yan po ang ating going places at syempre ako po si Ven Blones at tulad ng sinabi natin, hindi natin makakasama ating travel buddy ngayong umaga dahil siya po ngayon ay namamasyal at nagre-relax sa kanyang hasyenda dyan sa Iloilo. Kaya enjoy lang muna dyan, George. Okay. So, syempre mamaya din po makasama natin sina Kuya Bong, Feniza at si Kuya Louie. Hindi ko na makalimutan. Kuya Louie, ayan, Esteban, mamaya po sa second half na ating program, marami tayong mga pag-uusapan para dun sa mga gustong magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Pero bago yon, sa first half na ating programa, ay makakasama natin maya-maya lamang, no? Ang manager ng La Jolla Farms. Pupunta tayo dyan sa Cebu at pag-uusapan natin yung tungkol sa mga June bride, yung mga June wedding, di ba? Yung iba gusto talaga ay ano eh, may promo sila dyan. Pero bukod doon, marami pa tayong itatanong, no, sa manager ng La Jolla Farms. Pero yun nga, no, alam natin kasi na popular na popular yung mga June bride, di ba? Yung mga ikinakasal pag June. Kung titignan natin, ito pala, matitrace back natin ito. Panahon pa pala ng mga Romano. Kasi noon, naniniwala sila sa mga gods and goddesses. Eh, no? At sineselebrate nila yung festival ng isa sa mga ano nila doon, mga Diyos. No? Si Juno, ito yung asawa ni Jupiter. Ayun. At ito daw ang goddess of marriage and childbirth. Kaya, noong mga panahon na yon, eh, maraming nagpapakasal sa buwan ng Hunyo. At noong medieval times naman daw, yung tradisyon ng pagpapakasal, nangyayari nga tuwing June, ano? Kasi tuwing June, taon-taon, nagkakaroon sila ng annual bath. Yung pagliligo nila na tinatawag, yung talagang thorough, no? Yung talagang malinis na malinis. Tapos, ito yung ano, panahon na yung mga brides pala, yung mga buwan na yan, eh, mabango yung kanilang amoy. Kasi may mga ano pa sila, dinadala pa ng mga bouquet. Kaya doon din pala nagsimula kung bakit sa mga wedding, meron talagang bouquet ang mga brides. Ayun, ganun pala yun. At noong 1948, doon pala merong pinalabas na June bride. At simula noon sa modern generation natin, sa modern times natin, eh, talagang nailagay na natin sa isipan yung pagiging June bride. Okay, so, speaking of June bride, ayan, pwede ko bang maipakita? Kasi magnininang ako sa kasal. Sa aking pamangkin, ayan. So, pamangkin at ninang, ayan, sa kanilang, talagang gusto nila talaga na June ang kanilang wedding, yon. Kasi, yan nga, katulad na sinabi natin kanina, pag-uusapan natin mamaya bakit may mga ganyan. Kasi ang La Jolla Farms, meron daw silang ino-offer na promo sa mga magpapakasal ngayong buwan ng Hunyo. Yan. So, congratulations sa aking pamangkin. Ay, birthday din pala ng aking pamangkin na yan. Ngayon, na si MJ Blones Nablo. Ayan, no, ikakasal sila sa June 18. Kasama yan, yung kanya magiging kabiyak na si Raymar Torres. Ayan, congratulations sa mga magiging inaanak ko pagdating ng June 18. At happy birthday kay MJ Nablo, MJ Blones Nablo. Okay, congratulations Raymar at MJ. At get well soon kay Inang, yung lola ni Raymar. Ayun. At naku, maganda umaga din nga pala sa kay Jackson. Yung sa alam mo, ito si Jackson, meron nang na-recruit na tatlo pa. Meron pang na-recruit na tatlo mula dyan sa PCLE Computer Works dyan sa May Tagaytay. Yun, naaya na niya na itong tatlo. At apat na silang nakikinig sa atin ngayon. Sina Moy, Christian at Chris. Yan, kasama ni Jackson. Nakikinig sila sa atin ngayon dyan. Sabi ni Jackson, talaga nakikinig daw sila sa atin sa programa natin tuwing Linggo dyan sa PCLE Computer Works. Malapit po yan. At sabi, ito yung nasa Tagaytay eh. At sabi ni Jackson sa akin, pinagmamalaki daw nila na ito ay isa sa pinakauna, pinakamatanda daw na computer sales and services dyan sa Tagaytay. So maraming salamat sa pakikinig kina Jackson at dun sa kanyang mga recruits, kay Moy, Christian at Chris dyan sa PCLE Computer Works dyan sa Tagaytay. At congratulations, ha? Dahil kayo pala ang pinakauna at pinakamatanda na ano dyan, computer sales and services. Maraming salamat at sana linggo-linggo talagang makikinig na kayo dito sa ating program. Thank you. Ayan, kina Jackson. So, nasa linya na ba natin? Wala pa. Yung ating kakausapin, kala ko naka-standby na. Ha? Ano daw? Nagde-drive? Sino? Okay na yan, kahit nagde-drive, umano lang muna siya sa isang lugar. Sa isang lugar lang para ano, para anong tawag dito, makapag ano siya. Okay, sige. So, yun nga, no, pag-uusapan natin yung ino-offer ng La Jolla Farms. Bukod dun sa sinasabi nila na pag-iimbita dun sa mga gustong magpakasal ngayong buwan ng Hunyo. At katulad ng binanggit natin kanina, naging popular pala yung June para sa mga wedding, no? Nung Roman times pala, ganon. Naniniwala yung mga tao pa kasi noon sa mga Roman gods and goddesses. At isa sa mga goddesses nila doon, yung si Juno, ang asawa ni Jupiter. Ayun. Isang, siya yung tinatawag na goddess of marriage and childbirth. Ayun. At noong medieval times naman, naging tradisyon yung pagpapakasal tuwing Hunyo kasi meron silang tinatawag na annual bath. Ito yung parang thorough, yung talagang madibdiban, no, na paglilinis sa kanilang katawan. At during that time daw, yung mga ikakasal, eh mabango-mabango. Kaya mas marami nagpapakasal ng medieval times sa panahon na yon ng sa buwan na yon ng Hunyo. At tapos yung mga ano pa, no, yung mga brides pala noon, at para maging safe ay meron silang mga bouquet, yung mga flowers, no, na para i-ano sa kanilang katawan. Kaya nauso din pala yung mga bouquet na dala-dala ng mga brides kapag nagpapakasal. O yun. Sabi nga natin noong 1948 may palabas na June Bride pala sila Bette Davis at Robert Montgomery. Ah, ayun. At ang song daw na June Bride naman ay nanggaling doon sa 1954 musical naman na Seven Brides for Seven Brothers. Ayun. Okay. So, ready na ba tayo? Okay. Ano nangyari? Ano nangyari sa ating guest? Anyway, sige. So, magpapaalala muna tayo, Danielle. Tapos, babalikan natin yung ating... Wala pa yung guest natin, no? Wala pa. Sige. So, para hindi matsayang yung oras, sige, atin munang paalala, babalik tayo pagkatapos nito.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Ang ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Okay, ayan. Nako, balik tayo at hopefully nasa linya na yung ating kakausapin. Mula sa La Jolla Farm sa Cebu, si Ma'am Karen Valiente ang manager. Good morning, Ma'am Karen.
13: Good morning po, Ma'am Ven. Hello, mabuhay.
5: Ayun, ako, medyo na ano tayo, naantala ha. Medyo na ano yung ating oras. Pero unang-una, opo, Ma'am Karen, unang-una para mabilisan na lang ano. Ano po ba yung La Jolla Farms? Beach po ba ito, resort? Ano po ba siya?
13: Okay. First of all po, thank you for inviting us. So, La Jolla Farm Resort and Spa is a farm resort located in Alugansan, Cebu.
5: Mm-mm,
13: so,
5: mm-mm.
13: We are 1.5 hours away from the city and 2 hours drive from the airport. So, it's basically a luxury accommodation with farm surroundings closer to the famous Bow River Cruise. Barili, Mantayupan Falls, and Karkar. Mm. So malapit tayo sa places na the best south, ano kasi, the best sports tourism is in south. I mean, ecotourism is in south. So malapit po tayo dyan, ma'am.
5: Ayun, oh, ang ganda. No? Pinapakita sa ano natin. Pero may nabasa tayo, Ma'am Karen, na meron kayong pag-iimbita dun sa mga June Bride, yung mga gustong magpakasal sa buwan ng Hunyo. Ano po bang meron dyan sa La Jolla?
13: Yes, La Jolla Farm Resort and Spa will be joining Casalan Cotillion 2026. That would be in Ayala Center, Cebu. Happening on June 27 and 28, this and weekend, Saturday and Sunday. So we will have a promo for those who are interested to do the farm wedding po. So may promo po tayo niyan. We are giving away an overnight stay for those who wish to book their wedding po in La Jolla Farm Resort and Spa. So we will definitely, it's a destination wedding po.
5: Oh, so bukod po doon sa, ano po yung ino-offer na laman nitong package na ito, itong promo na ito para doon sa mga gustong magpakasal mismo dyan sa La Jolla Farms?
13: Okay, so other than we're giving them a room accommodation, a buffet lunch, a prenup photo shoot, and meron pa tayong complete package. It comes with a setup from the ceremony up to the reception po. So parang they don't have to worry anything at all.
5: Oh.
13: Nasa La Jolla na po lahat, ma'am.
5: Okay. Pero ano to, Ma'am Karen, first time ba ito na in-offer ng La Jolla o taon-taon?
13: This will be our third time joining the Casalan Cotillion, ma'am.
5: Okay. So bukod po dito sa kasalan na ito, Ma'am Karen, ano pa ba yung mga ino-offer ng La Jolla Farms para dun sa inyong mga clients, mga customers?
13: Okay, so we have luxury accommodation, dome tents, garden villas, private villas with private pool. We also have a family room, a bunk beds for barkada and friends, and they can do the dragon fruit farm tours, coconut farm tours. They can do biking in the resort. Meron po tayong, they can do feeding, sa mga farm animals. And we're only 30 minutes away from Boo River Cruise. So they can do a lot in La Jolla Farm.
5: Okay. Yung cruise na yun, Ma'am Karen, kasama?
13: Well, we have package that includes cruising. We also have package that it's an option.
5: So, kumusta naman po yung mga package? At saka, yung bang, doon, halimbawa, nag-tour sila doon sa dragon fruit at saka coconut farm na yan. Kasama na ba yan doon sa rate na ibinibigay po ninyo?
13: Yes, libre po yan, ma'am. If you have room accommodation reservation and even day tour po or day use.
5: Mm-hmm.
13: If you're just coming in for a day po, libre po yung farm tour at animal feeding po.
5: Okay.
13: So, mga activity po ay libre.
5: Okay. So, kasama na yun sa package. Pero, Ma'am Karen, pakibigyan lang kami ng estimate dun sa mga rates. Dun sa binanggit nyo kanina na mga iba-ibang rooms at saka iba-ibang mga package.
13: We have a different rate depending on days of the week. So, we have weekdays, Sunday to Thursday. The rate would be 6,000, good for 2 adults and 2 kids with breakfast. And that would be 7,000 for Saturday and Sunday po, for Friday and Friday and Saturday po.
5: Mm.
13: That also includes breakfast for 2. It's a buffet breakfast po.
5: Okay. So yung 6,
13: yes.
5: Yung 6K na yon for 2 lang, tama ba?
13: 2 adults and 2 kids po.
5: 2 adults and 2 kids.
13: Yes, for a luxury dome accommodation.
5: Yun yung 6K.
13: Yes po, ma'am.
5: Ayun, okay. Pero dun sa kasalan ulit, no, babalikan ko lang. Kasi sabi po ninyo, ito yung third time. Yung mga nauna po ba, kumusta naman po? Naging successful? Ngayon ba mas dumami after 3 years na nagkakaroon kayo nitong kasalan na promo?
13: So far, we have closed approximately about 6 weddings, and it was really a good wedding so far that we had.
5: Okay.
13: Medyo, yung tumagal, mas lalong gumaganda po. Yung venue, yung services. So we're really inviting everyone to please come and visit us in La Jolla to really experience the destination wedding that you're looking for.
5: Okay. Pero yung La Jolla ba, ma'am, talagang sa Cebu lang siya? Wala siyang ibang branch sa ibang lugar?
13: Wala po, ma'am. Only located in Laguinsan, Cebu.
5: Okay. So ulitin lang natin yung binanggit nyo kanina, 2 hours mula sa airport papunta sa La Jolla.
13: Yes po, ma'am.
5: Okay. So ano 'yon? May mga susundo naman, may mga shuttle from La Jolla para sumundo sa mga sa inyong mga clients kung sakali.
13: Okay. Yes.
5: Sige po.
13: Or anywhere in the city po.
5: Okay. Oo. Kasi kung halimbawa manggagaling na airport, no, yung pupunta sa La Jolla, yeah. So may shuttle naman para sumundo sa airport.
13: Definitely, ma'am. We can bring you back to the airport as well.
5: Okay. Pero kumusta po, Ma'am Karen, ano? Kasi ngayon ang daming mga problema, no, yung mga crisis, oil crisis, at kung ano-ano. Kumusta naman po yung turismo dyan sa Cebu, sa kasalukuyan?
13: Actually, we can really see the decline. Medyo, there are, after the fuel crisis, may ang daming cancellation ng flights, ang daming torn down ng mga events. Medyo nag-slow down talaga po yung Cebu.
5: Okay.
13: Lalo na sa La Jolla because they have to spend gasoline po going to south.
5: So,
13: nag-slow down but we're able to bounce back. Now that it's been parang na-normalize na yung fuel issue. So medyo boom na po, bumalik na po yung madami ng local arrivals, yung foreigner, it's not June kasi is a lean month for travel season.
5: Mm-hmm.
13: So Medyo lean for foreigners, pero marami po tayong locals.
5: Ah, so pag mga ganitong panahon, kailan yung dumadami yung mga foreign tourists natin? Anong panahon?
13: Normally, it's between November hanggang February. Kasi cold weather sa kanila.
5: Okay, oo nga, no? So November, from November to February. So sa ngayon mas marami ang mga local tourists natin.
13: Yes, kasi it's summer vacation.
5: Oo. Tapos kailan ba na natayo ang La Jolla Farms?
13: We started it last 2021. And we opened it last May 18 of 2023.
5: Ah, okay. So hindi kayo naabutan nung ng pandemic, Ma'am Karen?
13: The renovation was ongoing. Hindi pala construction is ongoing. We were actually we take advantage. Well, medyo slow yung tourism, so we took advantage na to boost on the construction that we have to speed up. Mm. At the such time mag-open borders na.
5: Okay. So hindi kayo masyadong hindi kayo masyadong naka-experience sa pandemic.
13: Hindi pa, ma'am, kasi close pa tayo noon, ma'am.
5: Kasi yun nga sana, no? Kasi mga tourist destinations nung nagkaroon ng pandemic, parang ganito rin, nag-slow down, tapos eventually ay nakabangon din ulit, no? Pero at least dun sa La Jolla Farms, nakita natin na nakabangon ulit at gumaganda na naman ulit yung dating ng ating mga turista dyan sa inyong lugar.
13: Definitely, ma'am. So, ayan po, magpapasalamat kami sa lahat po ng guests who experienced La Jolla. We really have a good positive review po. So, we look forward to seeing them again. And of course, we'd like to have more people from Northern Luzon, from Manila. Yung mahirap po i-reach out from the people in Cebu, yung marketing namin, we have limited market niche only.
5: Mm-mm.
13: So, we can only do so much. So, thank you po Sports Radio for inviting us.
5: Oo.
13: And for giving us a chance to really invite those people na hindi namin kaya.
5: Oo nga eh, kasi ang ganda-ganda pa naman ng resort ninyo, resort and spa, no? Parang talagang napakalapit sa nature. So, halimbawa galing dito sa Luzon pupunta diyan sa Cebu at pupunta sa La Jolla Farms, ano yung mga transportation na pwede nilang magamit?
13: Okay, we'd highly recommend po if they're looking for something cheaper, the only way for them to para makatipid is to really contact the property. Kasi we have a cheaper rate compared to the taxi available po. May mga rent-a-car din naman outside of the airport. So, they can always communicate, but we'd highly appreciate if they could contact us. We can also give them to our third-party transportation partner.
5: Mm-hmm.
13: Especially pag urgent or last-minute bookings.
5: Mm-mm.
13: And last minute with ang airport transportation, we can always give them to our third party booking partner para naman po safe din yung trip nila to La Jolla.
5: Oo nga naman. So from halimbawa dito, syempre mag-airport ka, bababa ka ng Cebu sa airport. Anong airport sa Cebu na nga, Ma'am Karen?
13: Mactan, Cebu.
5: Sa Mactan mismo.
13: Airport. Yes, ma'am.
5: Okay. So Mactan, Cebu.
13: From Mactan mismo is yes, ma'am, go ahead, ma'am.
5: Sige po. So yung Mactan lang talaga.
13: Yes, ma'am.
5: Okay.
13: There's only one airport in Mactan.
5: Okay. So from dito sa airport sa Manila to Mactan Airport sa Cebu. Tapos from Mactan Airport papuntang La Jolla ay 2 hours. Tapos meron na silang pwede na maarkila doon ng mga masasakyan.
13: Yes.
5: Uh-huh.
13: They can always arrange po any tours with us if they want to go to South. They wanna go to Karkar and try the lechon in Karkar.
5: Wow.
13: The best lechon is in Karkar.
5: Mm-hmm.
13: Karkar is parang Ilocos of Cebu.
5: Mm-hmm. Totoo.
13: So, mga ancestral homes are in Karkar.
5: Kasali so, ba yan? Kasali ba sa buffet yung lechon?
13: Well, sa breakfast, no lechon for breakfast.
5: Okay.
13: But should there be, pag may mga special events na malichon tayo, may special events for special occasions, definitely lechon is a must.
5: Okay. Okay. Naku, Ma'am Karen, napaka ano, konti nung napag-usapan natin kasi medyo natagalan tayo dun sa ano eh. Dun sa ating... Di bale, baka may second part pa tayo. Baka mag-part 2 tayo sa susunod na linggo, no? Kung sakali na pwede pa kayo kasi meron pa tayong kakausapin sa ating second half ng ating program. Yes, kaya, Ma'am Karen...
13: Salamat po, ma'am. Salamat po for the invitation.
5: Okay. At dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin, siguro pwede nyo silang imbitahin para ma-experience ang La Jolla Farms.
13: Yes. Yes, definitely. Hello po sa lahat. Would like to invite you to please come and visit La Jolla Farm Resort and Spa. We are located in South Cebu. That's Alugansan, Cebu. About 2 hours away po from Mactan Cebu International Airport. So, if you wish to have a luxury accommodation surrounded by mountains, La Jolla Farm Resort and Spa or the Jewel of Alugansan is definitely here for you.
5: Okay. Maraming salamat po, Ma'am Karen.
13: Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Ben.
5: Okay, maraming salamat. At thank you din po kay Sir Bernard pala, no? Kasi siya yung nakapag-connect sa atin. Kaya... Ma'am Karen, ang manager ng La Jolla Farms. Samantala, babalik po tayo at makakasama naman natin ang sina Kuya Bong at si Kuya Louie para pag-usapan naman natin ano naman yung makakatulong sa ating kapaligiran at pag-unlad ng ating kabuhayan. Pagkatapos lamang po na ilang mga paalala.
0: Pinalakas, pinalawak,
14: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
15: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
15: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Collab.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo... Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
9: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
5: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918. Thank you for all the news and highlights of every sports in the country. Keep it up and more power.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Okay, ayan, balik tayo at kakausapin naman natin sa ating bahaging ito na ating programa, sina Kuya Louie at si Kuya Bong. Ito na yung ating segment para dun sa ating tulong sa kapaligiran at pag-unlad sa ating kabuhayan. Okay, so ready na ba si Kuya Bong at si Kuya Louie? Ha? Si Kuya Louie, wala? Sige. Kuya Bong daw muna. Kuya Bong, good morning.
7: Good morning, Ate Ben. At syempre sa lahat ng ating mga nakikinig. Syempre nanonood, no? At good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng ating mga viewers and listeners worldwide.
6: Ayan. Oo. Asa na si Kuya Louie?
7: kanina kausap ko eh. Mukhang yata kasi yung kanyang... location, mahina ang data. Wala siyang wifi. Signal sa area niya.
6: Mm-hmm. Okay. So, hindi ba natin siya makakasama ngayon?
7: Hindi, makakasama natin. Okay. Siguro, baka mahanap lang ng malakas-lakas sa signal.
6: Okay. O, sige. So, habang inihintay natin si Kuya Louie, ano na ang balita, Kuya Bong?
7: Well, unang-una at event, no, gusto nating ipalam sa lahat ng ating mga viewers and listeners na tayo ay maglulunsad, no, ng isang proyekto kasama ang Agarwood PH Forestry Nursery at ganun din ang Agarwood PH Plantation. Kasama ang isang grupo na kinabibilangan, of course, ng inyong mga lingkod, particularly itong ating chairman, si Mr. Louis Esteban, itong One Link Media Group Incorporated. Mamaya, Ate Ben, at sa ating mga listeners, papaliwanag natin kung tano ba o ano ba yung ating ilunusad na special project.
6: Okay, sige. Oo, habang nag-uusap kami ni Kuya Bong, kasi merong sinend sa atin si Kuya Louie, yung mga ginagawa nila doon sa farm. Ready na ba tayo? Ayun, ayan, no? Ayan yung Kuya Bong. Baka nakikita mo dyan sa, sa iyong cellphone. yung mga kasamahan ni Kuya Louie na mga nagtatanim ng agarwood. Tama ba? Dyan sa may Quezon. Yung mga, ano pa yung mga nandyan, Suzanne?
7: Well, yan yung, plantation ni Kuya Louie Esteban sa Buena Vista, Quezon Province. At doon na ay nakapagtanim last year si La Kuya Louie kasama yan, yung mga kasamahan niya sa Agarwood PH Plantation. Ng 23,000 siblings, no, na siyempre ngayon, dahil naitanim na, ay magiging puno. Usually kasi atin, para na rin sa kalaman ng ating mga makakasama na rin tayo, Ate Bel, ikaw, si Kuya George, dito sa pagtatanim ng mga agarwood tree siblings. So itong Aquilaria siblings. Mm-mm. So ito ay sa ngayon talagang marami na ang nagkaka-interest dahil ito ay nag-produce tong agarwood tree o yung Aquilaria particularly. Meron kasi nito 21 species sa buong mundo. Mm-hmm. Ang kinagandahan, Ate Ven, 19 sa 21 species ay matatagpuan dito sa Pilipinas.
6: Mm-hmm.
7: And then, 6 dito sa 9 na species ay endemic. Kumbaga dito talaga sa Pilipinas nagmula. Kaya okay. Nga, napakaswerte daw ng ating bansa dahil Ate Ven, napakalaki ng market nito lalong-lalo na sa international, no? Sabi nga ng mga iba, wala daw market dito sa local.
6: Mm-hmm.
7: Pero napakalaki ng demand sa international market. Ang totoo niyan, Ate Ben, hindi nga daw kaya punan, hindi lang ng bansang Pilipinas, no? Pati ng mga ibang bansa. Ito yung mga kapitbahay natin sa Southeast Asia kasi ang Aquilaria genus o genus ng Aquilaria ay sa mga tropical climate lang and particularly dito sa ASEAN or sa Asian, Southeast Asia region tumutubo at lalo na ngayon ito ay endangered napagbibilang na sa endangered species kaya talagang sabihin natin napakahigpit. Hindi lang ng mga ibang bansa, kundi sa Pilipinas, Ate Ben, ang ating Department of Environment and Natural Resources ay talagang sabihin natin, nagbabantay ng gusto sa mga, unang-una na doon sa mga poachers kasi talagang kaya naging endangered species ang Aquilaria o itong agarwood tree dahil sa mga poachers. Mm-hmm. Yung mga nangunguha ng illegal sa ating mga kagubatan. Kumonti na ang bilang at patuloy pa na kumbaga sabihin natin kumokonti ang bilang nitong mga Aquilaria trees. Kaya talagang sobrang higpit, no? Talagang kahit at even sa pagka-transport lang ay kinakailangan talaga ng land transportation permit at kung ikaw ay mahuli, no, or sabi natin masita na wala kang transport permit, naku, magkakaproblema ka. Ganun din naman doon sa mga nagbebenta na walang permit from yung tinatawag na wildlife culture permit. Kung wala ka nito, at ikaw ay nahuli na nagbebenta ng mga seedlings na kukulong ang katapat, Ate Ben.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Ganun ang higpit.
6: Okay.
7: Oo.
6: So, sabi mo nga kanina, Kuya Bong, merong project, ang agarwood.forest ba yun? agarwoodforest.ph?
7: Yeah, agarwood.ph. Forestry Nursery.
6: Agarwood PH Forestry and Nursery. Ayun.
7: Forestry Nursery.
6: Okay. So, kasi wala si Kuya Louie, mukhang hindi natin makakasama. Ilang minuto na
7: lang. Alam mo kasi, ano
6: nangyari?
7: Signal ni Kuya Louie. Oh,
6: but anyway, meron naman tayong mga rito, pinadala si Kuya Louie, no? Papakita lang natin.
7: Uh-huh.
6: Yung mga, ayan. Ito yung, Kuya Bong, kung nakikita mo, ito yung kanyang ilang ektarya? 12 hectares ba ito? Na ektarya? Uh-huh. Na 12.5 hectares, no, na pinagtaniman niya. Ito yung tinaniman niya na ng mga agar. Tama ba?
7: Yeah, 23,000.
6: na seedlings yan, ano, na ikinalat niya diyan sa kanyang plantasyon, sa kanyang plantation. At yun nga, no, sinasabi kasi na kaya ito nababanggit ni Kuya Bong at saka ni Kuya Louie dahil malaki ang pwedeng maitulong sana, no, sa kabuhayan ng ating mga ibang kababayan. Ang gusto sana ni Kuya Louie ay i-share ito sa mga gustong kumita within 5 years. Pero yung kikitain dito sa kanyang bawat puno ay ilang doble, no? Ilang, hindi ko alam kung ilang doble. For example, kung nag ano ka lang, no, nag kumbaga yung puhunan mo ay 30,000, ano, dun sa puno dahil dun sa mga inoculation na gagawin at iba pa. Pero eventually, sabi ni Kuya Louie, conservative pa, no, yung 150,000 na kikitain mo after mong maibenta. At sabi mo nga, Kuya Bong, maraming paggagamitan ito, di ba? Tama ba? Oo.
7: Yes.
6: Oo.
7: Yes, Ate Ben, kasi yung pinaka-produkto nitong Aquilaria tree, makakapag-produce ito ng agarwood. Itong agarwood, ito na yung nabuo dahil dun sa resin, no? Para sa hindi pa nakakaalam.
6: Mm-mm.
7: Kasi anong nangyayari kasi, lalo na sa wild, no? Although ito'y nagagawa na rin dito sa mga plantation, like sa agarwood PH plantation, itong napuproduce na agarwood dahil dito sa resin na ini, sabihin na natin na ini-excrete, no, ng agarwood or aquilaria tree, kapag ito ay na-damage, lalo na subatan, sa wild, tulad ng yung nga, pag nagkukwentuhan tayo, nag-uusap tayo, nangyayari yan kapag ano, tinamaan ng kidlat yung puno.
6: Mm-mm.
7: O kaya na tinupahan ng woodpecker o kaya tinamaan ng sungay ng kahit na anong hayop, nagkakaroon ng parang sugat yung puno at ito ay siyempre may impact ng mga parang tawag to yung parang molds, no? Ngayon ang aquilaria tree, merong characteristics siya na maglalabas siya ng resin para pang defense mechanism niya yan. Ito yung nakakagawa ng darkened part o portion sa loob ng puno ng aquilaria tree na parang nagda-darken nga. At ito na yung tinatawag na agarwood.
6: Mm-hmm.
7: At ito ay yung nga, napakamahal, Ate Ben. Ito'y ginagawang incense, ginagamit ng mga karaniwan, mga Muslim countries, pero kahit ang Japan, China, India, gumagamit nito. Kasi, di ba, parte ng kultura nila bilang, yan, hindi nga lang sa mga Muslim countries, although marami talaga sa mga Muslim countries, ang yung gumagamit ng incense, pero kahit ang China, ang Japan, di ba, meron sila yung mga religion ng Buddhism.
6: Pero Kuya Bong, siyempre ang tanong dyan, may mga iba rin kasing bansa, di ba, na nagpo-produce at nagsusupply dito sa mga ito. So, may ano ba, kumbaga, meron pa bang, kumbaga, place tayo para talagang mabili itong ating, kung halimbawa lang, yung agarwood na yan ni Kuya Louie?
7: Alam mo, Ate Ben, sabi nga ng mga eksperto, not in our lifetime na mapupunan yung laki ng demand sa agarwood. Ito nga, very good example. Sa ano pa lang nga daw sa Saudi Arabia, kumbaga naiulat to na 10,000 kilos ang requirements nila per month.
6: Mm-mm.
7: So you can just imagine yung dami, samantalang kasi ang isang agar wood tree, it will take at least normally mga 5 to 7 years.
6: Mm-mm.
7: bago sinasagawa yung proseso ng inoculation.
6: Mm-hmm.
7: Na kung saan ito na yung sabi na natin magpupush dahil kasi sa wild nga iba nga natural . Ito yung gumagamit sila ng mga biological and chemical ingredients kung saan ito yung parang sabihin natin mag-push para yung agar aquilaria tree na mag secret ng resin.
6: Oo, para lumabas yung ano niya.
7: Oo, kaya talaga sabihin natin, sa ngayon Ate Ben, talagang kulang na kulang ang supply sa laki ng demand.
6: Mm-hmm, mm-hmm.
7: Oo, kaya maganda nga ito. Well, siguro, no, limitado na yung oras
6: natin. Nga, pero, eh. Siguro, oo nga eh.
7: Maganda dahil magsasagawa ang Agarwood PH Forestry Plantation, okay, kasama ang One Link Media Group Incorporated ng isang special project. At okay, dito sa special project na to, lahat ng mamayang Pilipino, ikaw ay nandito sa bansa o nandun sa abroad, okay, lalo-lalo na ating mga OFWs. So ito'y open to all Filipinos na magkaroon ng pagkakataon na magmay-ari ng isang puno, Ate Ben.
6: Mm-hmm.
7: Kumbaga kasi ngayon, talaga yung katotohanan, sabihin na natin limitado lang para sa mayayaman.
6: Uh-oh.
7: Yung pag-engage Uh-oh. Sa Agarwood
6: Tree. Siguro Kuya Bong, hanggang dyan lang muna tayo, no? Kasi wala na tayong masyado oras.
7: Sige,
6: next week, yan naman yung tututukan natin. Next Sunday siguro, tututukan natin nga. May mga nagtatanong na nga rin, ano, kung paano makakasali dun sa taniman na yan. At marami namang sinabi si Kuya Louie, no, na paraan, may kontrata siya na kung sakaling hindi magtutuloy-tuloy yung kanyang puno, o kung halimbawa yung puno mo na yon may mga code yan, may tag, at kung may mangyayari dyan, sila ang sasagot. Si Kuya Louie ang sasagot dyan, at meron silang mga contract dyan talaga, no, na kailangan ng pirmahan ni Kuya Louie, yung part nila Kuya Louie, at yung part nung gusto na magpaalaga ng puno. Tapos within 5 years, makikita na natin ang maganda dyan. Dahil si Kuya Louie nga, ang lahat ng nakakaalam, pati pag-e-export, pagpapadala sa ibang bansa, at siya din yung kanya, at siya din ang meron dyang permit sa lahat na yan.
7: Yes.
6: Ang gagawin na lang ay makikipag-ugnayan kay Kuya Louie na legitimate po na magsasaka. Pero magsasakang ano to, magsasakang bongga. bonggang-bongga. Pero yun na nga, no, legit si Kuya Louie, dahil sa dami po ng kanyang seedlings, pwedeng, yun nga, magtatag na isang, may isang puno na merong pangalan ninyo, itatag, at meron kayong contract para kung sakaling may mangyari sa puno, si Kuya Louie po ang sasagot doon. Lahat po ng pag-aalaga, lahat ng pag-maintain. Oo, lahat ng pag-maintain ay si Kuya Louie ang bahala. At yung mga kasama ni Kuya Louie na pinakita natin kanina, no, na nandyan sa Quezon.
7: So, at very minimal, Ate Ben.
6: Yes.
7: Ang maintenance.
6: Oo, ang maintenance po, 200 ba? Tama ba? 200 yearly?
7: O, 200 pesos lang.
6: Oo, 200 pesos yearly po. Yung parang may pag-maintain lang dun sa inyong puno para lumaki siya hanggang 5 years. So,
7: yes.
6: Oo, walang kapagod-pagod. Bahala na si Kuya Louie ang magpagod.
7: Tapos, sa ilang taon lang Ate Ben. Naku.
6: Oo. Sayang, oo, hindi natin nakasama si Kuya Louie ngayon. Pero, wala na tayong oras, Kuya Bong. So, next week na lang ulit. Next Sunday ulit. Pagpapatuloy natin at kung paano yung ating mga kababayan makikisali kung gusto lang naman nila. Wala pong pilitan ito, no?
7: Yes, wala.
6: Kung gusto lang po ninyo na maki-join kay Kuya Louie para dun sa kanyang Agarwood PH Forestry Nursery. Okay. Yes. Okay, so Kuya Bong, paalam na.
7: Sige, so anyway, maraming salamat ulit sa lahat ng ating mga viewers worldwide, no? At sa mga regular, parami na Ate Ben, yung mga nag-tune in dito sa ating program. Of course, sa ating segment ng Agarwood PH Forestry Nursery and Agarwood PH Forestry Plantation, at of course ang asamahan ng One Link Media Group Incorporated. Abangan po nyo yung ating special project dito sa Going Places. So maraming salamat Ate Ben. Ito muli ang inyong kaibigan, inyong kasama Bong Penisa.
6: Okay, maraming salamat Kuya Bong. Okay. At na-miss natin si Kuya Louie Esteban. No, hindi siya nakasama dahil may problema siya sa kanyang signal. Anyway, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin ngayon sa ating technical side, kay Suzanne Barameda, kay Daniel Cruz. Sino pa? wala na. Wala na, okay. So maraming salamat po sa ating mga naging panauhin kay Ma'am Karen Valiente ng La Jolla Farm sa Cebu at syempre kay Kuya Bong at kay Kuya Louie at sa ngalan ng ating kasama na si George Arsenio na ngayon ay nagpapahinga dyan sa Iloilo. So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglalakbay sa mga magagandang lugar man yan o sa ating buhay. Kasama pa rin po ang inyong mga travel buddy. Ako po si Ven Blones, sa ngalan na ating kasama na si George Arsenio para dito sa ating Going Places.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag,
10: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo.

0: Maraming lugar, may mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Sir? MS po yata ang nagkakabit.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Yes, magandang hapon. Cycle Lane once again dito pa rin po sa DCSR Sports Radio. Medyo maulan pero alam ko na walang makakapigil sa mga siklista natin na lumahok sa iba-iba na mga karera, 20-20 man yan, o kaya naman mag-training lamang, ano, hindi kompleto ang araw, lalo na yung weekend kung walang cycling. Alam ko na yung iba nag-enjoy lang spinning around, kung yan man ay sa park, yung iba talagang regular training, ilang kilometro ang kanilang nilalakbay para talagang mabanat and of course maging handa sa susunod na karera. We'll be talking about road cycling para sa hapon na ito. Okay, yung naganap na Tour de Pangasinan Padyak para sa Kalayaan 2026. Yan po ang sentro ng ating discussion para sa araw na ito. Uy, alam ko maraming nasa kani-kanila lang mga tahanan kasi binantayan nila yung game number 6, tama ba? Okay, number 5 lang, ano, ng NBA. At yes, wagi na po yung New York Knicks. Okay, so 4-1 yung sa series natapos, 94-90 itong New York Knicks kampiyon simula taong 1973. First time simula 1973, 53 years na mailap yung kampiyonato sa kanila, pero ngayon ay nakuha na nila laban sa San Antonio Spurs. Maraming mga kumbaga come from behind victory na naitala ang New York bago talagang makakamit ang NBA 2025-2026 title. Congrats!

0: Marami yung nagsasaya. Ewan ko, si Daniel o kaya si Susane. May lag ba kayo sa NBA? Knicks ka ba, Daniel? O San Antonio? San Antonio. Ako din, parang mas gusto ko yung San Antonio. Pero Knicks po yung wagi. Okay, so mamaya ay makakasama natin, okay, ang overall coordinator ng Tour de Pangasinan, si Aji, okay, Cabrera. Okay, siya po yung overall coordinator para pag-usapan itong katatapos lamang na Tour de Pangasinan. Mukhang nakita natin yung mga posts, ang saya, ang galing, ano, nung karera. Tapos surprise winner, isang amateur ang tinalo yung mga mga professional. Siyempre si Mayor, si Governor Ramon Gico ang namuno dyan. Tapos ang ganda ng karera, si Ronald Oranza, yung ating national team member and tour champion ng Ronda. Aba, ay tinalo pa nung batang-bata, 18 years old na si Hurley Davidson Fernandez. Ano, taga East Natividad, Pangasinan. So mamaya pag-usapan natin yan ni Sir Aji Cabrera ng Tour de Pangasinan. Okay, aba, ready na pala, ready na. So welcome sa Sports Radio. Sir Aji Cabrera, overall coordinator po ng Tour de Pangasinan. Hi sir, magandang araw.
1: Hello, thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am Judith for inviting me dito sa Sports Radio po.
0: Very much welcome po kayo. Talaga bang sumakses ang ating karera 2 days ago, Sir Aji?
1: Yeah, success na success. Napakasaya po ng lalawigan ng Pangasinan sa nangyaring Tour de Pangasinan 2026. Pajak sa kalayaan.
0: Sakto pa, may celebration ng Independence Day. Ano po, galing naman ang schedule nyo. Ilan po ba ang sumali? Lahat po ba yan ay taga Pangasinan lamang, Sir Aji?
1: Yes po. Ito po yung nakasadot sa eligibility rules natin. Sa grassroots and homegrown lang po ang ating dapat isali. So, well represented naman po ang buong distrito ng Pangasinan. Mula ika-uno hanggang ika-alim na distrito po, well represented po sila. Nakabuo po tayo ng 21 teams, or 18 teams I should say.
0: 18 teams? Galing
1: yes,
0: naman.
1: Yes, composed of 7 members.
0: Kasi po, hindi lang ito individual race, pati team, may team category, ano po?
1: Yes po, yes po ma'am. Yes po. May okay. General classification, individual po, lahat po.
0: Congratulations. Safe po ba yung karera? Wala pong major accident, sir?
1: So far, wala naman po. It was well-prepared. Of course, naibilin po yan ng ating mahal na gobernador na tignan mabuti ang safety ng ating mga atleta, lalong-lalo na sa mga bystanders also. At lahat ng sumali, dapat unang-una po yan. Mula sa kanilang kalusugan, hanggang sa kanilang pagkarera at sa pagka-finish po nila, asikasong-asikaso sila, ma'am.
0: Yes, okay. Masaya din po ba kayo sa naging resulta? May surprise winner pa, di ba? Doon sa talagang individual category nito. Sa kabuuan po, anong mga aspeto ng karera na talaga namang natuwa kayo at masasabi nyo na talagang 100% ay success, tagumpay ang dinaos na Tour de Pangasinan?
1: Well, ito po talaga ay ang very purpose was to have this homegrown or mga atleta natin, mga kabataan, na ito po, yung parang motivation nila na siyempre mga, di naman, it's inevitable, tumatanda na rin po ang ating mga atleta, kaya ng ating mga legends. So, mas binabuti po ng ating provincial government through Governor Gico na tumingin na rin po ng mga sumusunod, mga kabataan, para po may mga sumunod sa ating mga professional athletes. And inevitably, ang nangyari po, point seconds lang naman, 0 seconds lang naman ang ano. But I think it was a good sportsmanship na pinakita ng ating mga pros like the Big O, Manong Ronald po, sa nangyari pong karera. And a big salute to Big O also for giving it to our champion, first champion of the Tour de Pangasinan 2026, Hurley Davidson.
0: Hurley
1: Fernandez.
0: Davidson.
1: Hurley.
0: Fernandez. Yeah, Hurley. Opo, galing yes, naman, yes, no? 18 years old lang itong bata na ito. At salamat sa, kumbaga, sa oportunidad na binigay ninyo, di ba? Para, alam mo, maging bida si Hurley Davidson Fernandez. Alam ko napakadami pa. Siyempre, Pangasinan nito. Sir Aji, ito yung bayan na mga kampiyon pagdating nga sa cycling. Opo.
1: Yes po, home of the cycling champions po. Marami yes. na rin po tayong na-produce dito at yan, nasabi na nga po ng previous interviews like Bunso, Kirimit, Placido Valdez, Garcia, Carino Brothers, marami pa, maraming pa po.
0: Marami. Hindi ko nga alam kung ano ba, 30 plus ba na tour champions na galing sa inyo?
1: Yes, yes. From 1970s to 1960s up to the present siguro pag pinag-add mo yan, ganyan na rin po ang mga bilang ng mga ano po, mga champion na gagaling po dito sa probinsya.
0: Di namin talaga nasubaybayan yung Tour de Pangasinan. Ano ba yung mga bayan, lugar dyan sa Pangasinan na inyong dinaanan? Kumusta din po ba yung ruta? Meron din bang konting climb yan o puro flat road ang ating nadaanan?
1: Okay, so ang naging ruta po natin, it has passed through 13 municipalities, no? At supposedly 14 po yan at medyo nantala lang po tayo doon sa isa. It was amended kasi po may ginagawang massive infrastructure doon. So it started in Umingan, it's the host municipality going to Balungao. Ayun, first KOM na kaagad yun. Like for 15 kilometers, meron na kaagad akyatan, makunat na po yan. So the first KOM was checked by the Big O kay Ronald Oranza po, nakakuha kaagad niyan. And then going to Rosales, bayan ng Rosales, going to Malasiki, then Villasis po, Villasis, and then Malasiki, I should say. Then diretso po ng bayan ng Bayambang, then to Basista, then Orbistondo, mga Tarem, and Aguilar, Bogalyon, and Labrador, then going back to the finish line natin sa Kapitolyo po, sa Lingayen po.
0: Napakaganda yung Kapitolyo, no? Napakaganda ng backdrop. Diyan din kami nag-start, di ba, noong Tour of Luzon. Okay.
1: Ah, yes, ma'am. Ito sa actually talagang tinignan po natin yan. The Tourism Department of the Provincial Capital. So to it that makikita yung iconic na infra na napaka-puting infra ng ating capital at sa landmark. At sa likod nun, yung ating bagong gawang fountain pa.
0: Mukhang hindi naman kahabaan ang karera. 143 kilometers lamang po yung distance. Bakit po, Sir Aji?
1: Supposedly, nasa 175 po yan, ma'am. Kaya lang, yun nga, may ginagawa pong massive infra dun sa bayan ng Labrador going to Sual. So may akyatan pa sana yan, yung KOM3 yan. Na ano po, kaya lang, para hindi naman po magkabulbol ang traffic at kinonsider din po dahil holiday. So, inalis na lang po yun na rota. But I think for the next races, mas gaganda pa po. Ma-include na rin po yung mga ibang mga lugar.
0: Yun na nga eh.
1: Pangasinan.
0: Yun ang itatanong ko. I'm sure nahirapan kayong pumili ng mga lugar na dadaanan. Siyempre, Pangasinan nga yan, bayan ng mga kampiyon. Gusto ng mga tao dyan, lalo na siguro mga LGU leaders natin, madaanan definitely yung lugar nila. Kasi this is
1: yes,
0: true,
1: yes,
0: di Pangasinan.
1: Actually, talagang yun ang gusto nila. And even the mayors, natuwa nga po ang ating mahal na gobernador, Manman Gico, dahil mga ibang mayors po, like Orbistondo, mga Tarem, nagbigay rin po sila ng personal nilang cash prizes dun sa nakadaan sa kanilang mga bayan. Si Sprint King dun sa Orbistondo kay Mayor Muding Operanya and ganun po kay former Mayor Balong po ng Mayor Balong po ng mga Tarem. So ipinunta po dun sa Kapitolyo yung kanilang cash prize. Tuwang-tuwa po ang ating provincial capital, si governor po and the rest of the officials na mga sila. Meron pala mga ganun na ano. So the cycling community was very happy and namangha din ang ating gobernador. Sa tuwa niya, nagbike pa nga silang dalawa ni Vice Gov.
0: O nga, nakita namin. we grabbed some photos from your FB account, Sir Aji. Okay, yes, so ang ibig sabihin niyan, bukod doon sa regular na papremyo ng organizer, syempre, na governor dito sa Tour of Pangasinan, may naidagdag pa po, ano, kasi nga, nagpahabol yung mga mayor ba ng iba-ibang mga lungsod noong sa pagdating doon nung karera, kung sino yung una na nakadaan po sa kanilang bayan, ganun ba? May imaginary line sa pagtungtong ng kanilang bayan?
1: Po. Actually, may spirit area din po doon. Pero yung sa mga taram, it was the spur of the moment nung natuwa yung ating mga officialis doon. Nagbigay din sila. So, abuti na lang at nandun rin po ang ating mga race officials who has listed also yung mga nakadaan doon.
0: Ready ilista.
1: Napakasaya, ready.
0: Ready ilista kung sino yung nag-first, di ba? Kasi may dagdag na premyo si Mayor. Speaking of premyo, magkano po talaga yung regular na ipinamigay? Gaano po kalaki din yung mga premyo na naibigay dito sa mga winner? O top 10 ba yan? Paano po ba ang ating pag-award?
1: Yun. Sa ano po, dun sa mga individual po, no? Originally, dun was 15, 10, 5, but sa tuwa nga ng ating mahal na gobernador, dinoble po niya yung mga yun. And some others also, dun sa general classification, nagdagdag din po sila. And meron pang ano po, yung sa supposedly best young rider lang eh, pero may lumahok po na like 50 years old. So sa tuwa na naman niya, nagdagdag na naman siya for the oldest rider, a 50-year-old who has finished also, no? So, very madalang na rin yun na, ano po, na makitur yung mga ganyan po. Very competitive cycling. Dagdag rin po another 5,000 for the oldest rider. Wheels from the 4th District also.
0: Ang oldest rider si Marco Guntang.
1: Marco Guntang of San Fabian po sa 4th District po.
0: Siyempre si Fernandez, yung overall champion natin, siya din yung best young rider pala.
1: Best young rider. Opo. Tatlo pa tayo nakuha niyan eh. Young rider.
0: Ang sprint king natin, sino ba ito, Sir? Ronel Irguiza.
1: Team Pangasinan din po yan. Sa Wheels from Orbistondo, I think. Wheels from Orbistondo.
0: Po siyempre si Big O. Big O yung Big King o of the Mountain. Tapos yung most combative rider nyo, na-interview ko yan during Tour of Luzon kasi nag-podium yan, si Erickson de Los Santos, di ba, Sir?
1: Yes, si Erickson po. Si Erickson po. Si Erickson most combative. Alam nyo, akala ko nga siya rin yung kukuha sa lahat ng ito dahil sa lahat po ng stages nandyan siya, hindi nga siya bumitaw. He even led the peloton. But yun nga, because of, syempre, mga amateur din ito, so talagang, pinakitaan din. So it was a good game, a good fight among the cyclists. Ha? Ito na yung sinasabi nga ni Governor nun, na di natin alam, baka dito sa mga amateur, marami na rin na mas makakaangat. Well, with the right guidance, with the right training, with the right break, and with this tournament, mabibigyan natin sila ng break or pansin. So, at least, talagang very timely talaga. It's an offshoot of the Tour of Luzon, ma'am. Na napakaganda ng timing. Yun nga, sabi nyo nga kanina, tumiming pa sa araw ng kalayaan. So, they rode free. Di ba? Ganda.
0: Okay, sa team competition o team category, magkano naman po yung nakamit? Ano na ngang distrito yung tumangga ang nanalo, Sir?
1: It was the team 2 ng 5th district ng Pangasinan. Sila po yung nakakuha noon. And second, it was team 3 of the 6th district and sa third yung sa team ng Malasiki po. So parang talagang parang naka-distribute naman po lahat, all were in napakaganda ng ng laro talaga. So hindi naka-focus sa ilan lang, talagang kabuuan sa peloton. It was parang tinitingnan nga namin maraming magbi-breakaway or pero doon pa rin nakita niyo naman po doon sa video, ito sa bunch talaga.
0: Yes,
1: talaga
0: bunch finish.
1: Nandun yung peloton.
0: Yes. So, and ang ganda rin na, kumbaga, distributed, well distributed yung premyo at yung panalo. Kasi nga, kita ninyo dito sa District 5, Team 2, sina Rubio, La Plana, Frias, Capua.
1: Yun.
0: Okay, so yun, ang bumuo, di ba? Hindi kung saan apa, yung apa. Lahat ng sikat, di ba? Hindi mo masabi, hindi lahat ng sikat yun ang mananalo din sa team. Kumbaga, basang-basa mo na yung magiging resulta. This, dito, hindi nangyari yun, di ba? Patunay na talagang magagaling. Di ba, mga Pangasinense, talagang laban kong laban. Kaya nga, may surprise overall pa eh, di ba, sir?
1: Yes, ma'am, yes, ma'am. Mm-hmm. Sa basketball, sabi nila, bilog ang bola. Dito naman bilog. Sa cycling, bilog ang gulong.
0: Tama, oo nga eh. Okay.
1: Napakaganda
0: po. Mm-mm. So, bukod po dun sa makadiscover ng bagong talent, ano po ang layunin pa ni Governor, ng mga katuwang niyo po dyan na local government units sa patuloy na pagdaraos nito? Sabi niyo kanina, mukhang umpisa pa lang to, first year pa lang to, ibig sabihin magtutuloy-tuloy. Ano pa po yung mga susunod na mga layunin, goal ng ating karera?
1: Okay, definitely, in his speech, the Governor has told everyone that it would be an annual event. So, sinisigurado po, by next year, mas gaganda pa po itong ating tour of Pangasinan, tour de Pangasinan. It might be 3 days, it might go beyond 3 days, and siguro for other variants also, ma'am, katulad ng mountain bike, ang gravel bike, the cross country, or yung downhill. So, we will be looking forward to that at pag-aaralan po ng committee ba. And of course, yun po, ang layunin din talaga is mailayo sa masasamang bisyo ang mga kabataan natin. At least meron silang gagawin po, as mentioned by our governor, na itong sport nila, and to teach them sportsmanship, camaraderie, and the discipline of Pangasinan athletes or Pangasinan youth. So yun po ang isang ano po natin. And of course, para sabi ko nga, may pakita din na ating kagandahan ng ating probinsya ng Pangasinan and its infrastructure. So, nakikita niyo dyan. And the development sa lahat ng madadaanan. Malay natin sa mga susunod na palaro natin, parang Vuelta Capitolio na papuntang Eastern, papuntang Western, papuntang Central. Lahat po, may mga ano naman po yan eh. May mga bulubundukin like papuntang Malico, papuntang Bulinaw, papuntang Mapita, or dun sa ating Daang Kalikasan. So, napakarami po ang ano, na nasa isip po ng ating mahal na gobernador na sana at maisatulong ng ating lahat ng mga sumusuporta eh mangyari po ito. And I think it will prosper and it will be done.
0: Mananatili ba ang schedule na ganitong mga panahon yung buwan ng June? Kasi di po ba marami ding karera tayo, no? Pwede sigurong maging qualifying for the province or for the team o Pangasinan doon sa mas malaking karera. Alam naman natin, summer yung Tour of Luzon, di ba? May yes, nabanggit ba si governor na gano'n na gawin ito na sort of a qualification for the team of the province to bigger or the biggest event race in the country?
1: So far, Ma'am Judith, it is on the table naman po na banggit rin po ng ating malang gobernador yan. But I think meron pong mas maigi na programa ang ating probinsya, no? Nasabi rin po ni Gobyan na siguro may yung ginagawa nating sa ibang sports din, like a training pool, para meron po tayong paghuhugutan kaagad ng itong mga ating mga atleta or whatever it is, like basketball, volleyball, cycling, swimming, yun po ang ano, para ready po tayo kaagad. Malay natin, na-mention din po niya, sabi niya nga, in preparation for the biggest competitions like Tour of Luzon or dyan sa Larga Pilipinas, Ronda Pilipinas, even we might produce, no, dito sa ating lalawigan like 2 or 3 o ilan man dyan na may padala din natin sa baka hindi naman po malayo sa Tour de France, malay po natin. At sa mga susunod na taon, makasali din po tayo sa mga ganyang kompetisyon, Ma'am Judith.
0: Makasali din sa ibang bansa muna to get UCI points, di ba?
1: Yes.
0: Para magkaroon muna tayo ng ranking, di ba? And of course, sa mga malalaking karera dito sa Pilipinas, hindi lang isa baka dalawa, tatlo na mga teams kung talagang established na ang mga grupo dito sa Pangasinan. Okay, so ito, marami nagtatanong, bakit nga daw ba ang Pangasinan ay naging bayan ng mga kampiyon? Bakit maraming na-develop na mahusay magbisikleta mula sa inyong probinsya, Sir Aji?
1: From the 1960s to 1970s, no, alam naman natin na ang pagbibisikleta is yan ang pinakauna na mode of transportation. So sa hanap buhay, sa ano po, maraming may gamit ng ating bisikleta. And we were privileged also dito sa Pangasinan until now na maganda kasi yung mga daan natin dito. So na-training din po ang ating mga siklista mula noon. As I was also conversing with the older champions, so still mga living legends natin, yan rin po ang nasasabi nila. And from the time of the Marlboro Tour, you know, Tour of the Philippines, yun ang mga nasasabi nila, nakikwento nila. And di naman po sa ano, kaya nga, marami po sa ating mga cycling champions also hails from not so well also noon. So ito yung mga yung baga minsan nasasabi natin na nasa laylayan, but it became a motivation for them to do better with their sport and lift their families, you know. Napakagandang ano po na sa larangan ng sport nila, napakilala nila ang kanilang actually barangay, pamilya, bayan, and even the country as well, and even the province as well. And that is also a goal of the provincial government through our governor, Manman Guigo.
0: So, ano na ngayon? In-expect natin, maliliit na karera, yung sa bayan-bayan. I'm sure regular naman dyan sa iba't ibang party po ng Pangasinan. Yung bang minsan 20-20, pero syempre, supportado yes, ng mga LGUs.
1: Actually, ma'am, ma'am, parang natural na dito yan, ma'am. It's a weekly, parang yung fun ano nila, fun competition yung 20-20. Dito nga lang sa amin sa ano po, papuntang Damortis. When you want to watch cycling, parang gusto mo na makita, pupunta ka lang yung San Fabian. Oras ng alas 8, alam mo na. Oh, ngayon wala nang 20-20, 50-100 na po yata, ma'am. Pero may medal sila. May medal sila. So very ano rin po, easy even without ano po, yun din, ibinibilin din namin. Kahit na mga ganyang friendly competition nila, yung safety pa rin po ang sinasabi rin po. And to go back, Ma'am Judith, no, minabuti po ng ating mahal na gobernador na to do the mandatory requirement of drug testing. Sa lahat po ng sumali, the 120 plus, 126 participants, they have undergone drug testing a week before po, and then right after yung sa mga nanarating po na ano po, it was required of them. So ano po, talagang piniprepare po tayo sa mga ganyang ano po para makita na hindi lang sa competition, even the wellness and yung ano rin po, yung talagang sumusunod tayo sa ating mga rules and regulations, even dito sa probinsya.
0: Maganda yung proseso na yan, ano? At para parehas, at syempre nga, hindi lang naman competition per se ang ating tinitingnan dito. Kabuuan ng karera, kabuuan kung paano nga makakatulong, lalo na sa mga kabataan. Kabataan ang karamihan, di ba, nakalahok nga dito, ano? And of course, ito din, kung sila ay naka-training, naka-practice na sa Tour de Pangasinan, sila din ay pwedeng sumali dun sa nationals ng field cycling. Isang tuntungan nila para maging national team members, di ba? So, patuloy na nabuboost, ika nga, yung confidence nila at nabibigyan sila ng dagdag na experience porque malakihan to eh. Kasi imagine 120 plus, di ba, na riders, tapos yes, most ma'am of them, yung mga may pangalan na, edi yung mga baguhan, siyempre, sabi niya, uy, kaya ko palang kumarera ng gano'n, nakasabayan ko nga si Big O kaya yung iba pang may pangalan, di ba, Sir Aji?
1: Yes, ma'am. Naswertehan din po, at gaya ng sabi ko kanina, ako sa basketball, bilog ang bola, eto, bilog talaga ang gulo. You see, yung condition niya on the day, is napaka superb at ginamitan din talaga ng ano pa scientifically scientific approach po yung mga na nakikita nila sa internet and how they train. And of course, syempre nga, sabi nga natin, pag nabigyan ng break itong mga kabataan natin, they will go a long, long way, ma'am.
0: Okay, congratulations po and more power. Sana magtuloy-tuloy ang Tour de Pangasinan at mas marami pang tagumpay ang makamit ng karera na ito. Marami pa kayong mabigyan ng pagkakataon, di ba, ng mga siklista dyan sa bayan na mga kampiyon sa cycling ang Pangasinan nga po. I'm sure marami ka rin gustong i-mention at i-acknowledge na nakatuwang ninyo para maging matagumpay yung nakaraang Tour de Pangasinan pajak para sa kalayaan. Go ahead, Sir Aji.
1: Yes, ma'am. Of course, sa ating pinakamamahal na gobernador, Governor Monmonmonggico, sa suporta at sa kanyang brainchild na Tour de Pangasinan 2026. Sa lahat po ng bumubuo ng organizational team po namin, of course, andyan ang Provincial Tourism, Provincial Disaster, Provincial PNP, Provincial BFP, ang atin din pong Provincial Governor's Office, lahat po ng mga opisyales ng ating probinsya ng Pangasinan. And lahat ng LGUs na tumulong from the barangays down to the barangays na nandyan din po, mga tanods nila, nakita po namin sila, nandyan talaga po sila sa daan. Na tinignan talaga ang mga ating regulasyon na mga tao nakabantay lang po sa mga gilid. And sa ating mga medics din po, nakita rin po namin lahat ng dinaanan po na nandyan po ang ating mga ambulansya and medic team for the 13 LGUs na dinaanan. Eh, lahat po, maraming salamat po. At of course, sa ating mga media friends na nag-cover din po ng ating palaro sa ngayong tong padyak, nakaraang padyak sa kalayaan, the Tour de Pangasinan 2026. And again, to Governor Gico, maraming salamat. Nagpapasalamat po because cycling in Pangasinan is great again.
0: Ana, tuloy-tuloy na to, ano? Kayo nga yung bayan ng mga mamimisikleta ng mga nakaraang taon, di ba? Hindi matunog yung mga karera nyo dyan. Ngayon lang talaga, may legit na tatawaging Tour de Pangasinan, di ba?
1: Okay. Yes, ma'am.
0: Okay, so
1: thank
0: salamat
1: po.
0: Yes. Until next
1: thank
0: time
1: you,
0: po.
1: Okay. Yes, ma'am. Thank you. Thank
0: si
1: you.
0: Overall Coordinator, Tour de Pangasinan, Aji Cabrera. Dito lamang po sa ating programa, Cycle Lane sa Sports Radio 918. Babalik po kami ni na Daniel and Susain matapos ang ilang paalala.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mga!
11: Oh, oh, oh! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
9: Happy anniversary and congratulations, Sports Radio 918. Celebrating 40 years is a major milestone worthy of high energy, nostalgic, and of course, grateful mentions. Kaya ito, here is a distinct warm greeting from one former colleague who for 29 years was privileged to have covered live 12 Southeast Asian Games, 4 Asian Games and 2 Olympic Games, part of Sports Radio's grueling but exciting and colorful journey, which now has reached the pinnacle of success. Of course, they say 40 is just a number, but for Sports Radio, 40 years is a legacy. For 4 decades, imagine, you have been into cars, offices, and homes, sharing with our dear listeners what we call as the joy of victory and the agony of defeat among our Philippine sports heroes. And thank you too, dear listeners, for making Sports Radio your hometown sports leader since 1986, earning for it the recognition as the institution in Philippine sports broadcast. 40 years, imagine. 40 years of buzzer beaters, touchdown calls, championship parades, and up to the biggest sporting events in history anywhere in the world. Sports Radio 918 kilohertz, still unmatched, still unstoppable, aged to perfection, broadcasting in high definition. Thumbs up to you, Sports Radio 918. To the men and women of GCSR, Sports Radio 918, congratulations at maraming salamat sa patuloy niyong paglilingkod at pagpupunyagi. I salute you guys. God bless you. Mabuhay.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, and we're back dito pa rin po sa Cycle Lane. Hinihintay natin si Hurley Davidson Fernandez, yung 18-year-old rider natin na taga East Natividad siyaan sa Pangasinan na siya nga po yung nanalo. Overall champion siya dito sa Tour de Pangasinan. Makakasama din niya yung kanyang coach, mentor niya si Jesus Garcia. Not si Jess Garcia, ha? Yung Tour champion natin. Ibang Jesus Garcia po ito. So, iniintay lang natin si Davidson kasi papunta pa lang daw doon sa bahay ng coach niya. Anyway, puntahan muna natin ang Tour de Gyeongnam. Okay, hindi na ako nakapag-ready ng mga photos natin dito. Palibasa sa Korea ito. So, ito po ay 5-stage tour na nilahukan ng tatlong Philippine Continental Team, 7-Eleven Click Road Bike Philippines, ganyan din ang Go for Gold Philippines at ang Victoria Sports Pro Cycling Team. So sa general classification, sa pagtatapos ang pinaka mataas na highest finisher ay ang taga 7-Eleven na si Antoine UB, number 14 overall. Pero ang layo niya, 7 minutes and 14 seconds behind the champion na si Tommaso Dati from Italy at miyembro ng Team Ukyo. Isa pang Italian, Simone Racani from Team Ukyo din ang nag-second. Okay, tapos yun na nga. Marami pa mga Europeans ang nandun sa taas eh. Pero ito ngang si Yubi ay nagpang-14 lang, ano? Sa kanyang ikatlong pagkakataon na kumarera para 7-Eleven, matatandaan Tour of Luzon, siya ay second place overall. Tour of Mauritius, siya ay second place overall din. And then ngayon, ito, this is 2.2 race. Okay, yung Tour de Maurice o Mauritius 2.2 din ito. So ito yung second time ni UB na kumarera for 7-Eleven in UCI event. Okay. So aside from UB, sino yung sumunod na taga Philippines? Okay, Philippine Continental Team. Tingnan natin kung sino yung second, no? Mukhang nahirapan itong mga to eh. Pero ang second din, Victoria Sports, pero yun din kanilang import na si Jeron Mayers. In number 36, 10 minutes behind. Tapos si Nicole Pareja ng Victoria, ang pinaka-highest finisher na Filipino talaga, number 39 at 11 minutes behind. And then sino pa? Yung mga sumunod. Tingnan natin, sino pang Pinoy? Jericho Lucero na go for gold in number 48, 13 minutes and 49 seconds behind the champion. Emmanuel Montemayor ng go for gold din, nasa 61 ha, 17 minutes and 47. Asan yung mga taga 7-11? Mukhang napag-iwanan. Ismael Grospe, number 81 from Victoria, 24 minutes behind. Mervin Corpus from 7-11, number 94 overall, 30 minutes behind. Si Ian Kahukom ng Victoria, 30 minutes behind din in number 30. Ronnie Lankita, number 100, 35 minutes behind. And then, who else? Si Jonal Carcueva, 110. Okay, ang kanyang placing 43 minutes behind. Marvin Mandak ng Gopher Gold, 43 minutes behind din. Ayun, 117 lang ang nakatapos. Tapos sa team competition, ang Victoria ay number 16 out of 23 teams. Okay, number 16. 41 minutes behind the champion, Leaning Star ng China ang champion. Team Ukyo, number 2. Okay, tapos yung 7-11 number 21 sa team standings, 1 hour and 56 minutes behind, 23 teams lang ito, and then Gopher Gold nagpan 23rd and last doon sa team classification. Ano yung pinakahuling stage? Okay, pinakahuling stage nito, sino ba ang naging top finisher para sa Philippines? Sa huling stage, it was just it was just a 44.6 kilometer stage yung huli. Ang nanalo dyan, taga Leaning Star, si Luke Magduay ng New Zealand, and then Andrea Di Amato ng Italy, and Team Ukyo yung number 2. Yung mga Pinoy, Ian Kahukom number 20. Pero ito pala, mass sprint to the finish line. So bunch sprint, okay, lahat sabay-sabay na umoras at tumawid doon sa finish line. Kahukom in number 20, Ronnie Lankita in number 22. Okay. So yun yung kanilang resulta. I think day 1 pa lang napag-iwanan na kaagad tong mga Filipino. I don't know ha, because this is Korea. Yung day 1 nila is a 116 kilometer distance. Ang nanalo diyan taga Team Ukyo na si Simone Racani. Tapos yung Pinoy o yung taga 7-11, pang ilan na kaagad dyan si UB, yeah, number 23, 6 minutes and 58 seconds behind kaagad. Paano nangyari yun sa karera, no? Seemingly, this is a flat stage. Oh, definitely, nakita ko yung kanilang ruta. A flat stage, may iwanan ka ng 7 minutes kaagad. Paano dinala nung nasa unahan yung trangko breakaway, di ba? Grabe naman. Actually, ilan yung lead pack that time? 7. Okay, na kasi yung 7 na yun, isa winner, tapos yung second, 1 second behind, yung third, 5 seconds behind, and so on and so forth, dun sa 8-man break. Tapos yung sumunod, 37 seconds behind na. Then 1 minute plus. Okay, tapos 6 minutes plus. Tapos yun na, yung grupo ni UB na 6 minutes and 58. Oh, so, well, first day pa lang, kumbaga, naiporma na yung, ano, yung karera. Ganito kasi ang nangyayari kapag mga 4 stages, 5 stages race lang. Talagang maagang maipoporma yung karera. I mean, maaga nang kukuha ng lamang yung mga, ano, yung mga Europeans na yan. Para sa mga susunod na araw, ano na lang, talagang play safe na lang, ride safe. Kumbaga, ano na lang, depensa na lang doon sa nakuha nilang lead. Eh, with that, 2 minutes and 48 kaagad, diba? Eh, plus yung bonus seconds pa. Kaya pagdating ng general classification that time, ano yung naging lamang nung si Racani sa general classification of the first stage, diba? Eh, almost 3 minutes na. At doon nga kay UB, ng 7-Eleven ay nag 7 minutes plus kasi nga may plus 10 seconds eh. 10 second bonus ika nga yung winner of that particular stage. So yun po yung naging karera. So what's next for the 7-Eleven, Go for Gold, and itong ating iba pang mga teams, Victoria. I'm sure babalik sila dito na sa ano, sa Southeast Asia. Lalo na yung 7-Eleven kasi ang 7-Eleven, ang isa pa nilang malaking karera after Tour of Korea. Well, ang alam ko naman, medyo matagal-tagal pa yung Tour de Langkawi. Okay, Tour de Langkawi in Malaysia, and that's a higher competition. Mas maraming nga dyan Europeans, kahit World Tour team ay nandyan, o teams nandyan, tapos yung Pro Tour nandyan din. So, dyan magkakasubukan, ano? So, katulad nitong 7-Eleven, kung ang gusto ng 7-Eleven, eh syempre, maibalik din naman kay Yubi yung ginagawa niyang promotion doon sa team, eh dapat talaga mahusay na mga domestic ang dadalahin nila for the Le Tour de Langkawi kasi ang gusto ng Yubi, at aminado naman siya, gamitin lang yung 7-Eleven bilang tuntungan niya para makabalik ulit sila sa World Tour, diba, na meron dyan sa Europe kasi dati nga siyang World Tour team, actually, siya yung domestic ba ng mga sikat, si Van der Poel ba doon sa Quick Step, okay, yun ang dati niyang team noong under 23 siya, siya ay tumapos na second sa Paris-Roubaix ba, okay, isang ano, or Tour of Flanders, isang monument race, nag second siya at ang sinuportahan niya doon yung isang mas kilalang member ng kanyang team, so inexpect niya na as well as years go by eh. Siya din aakyat at pagdating niya doon sa team talaga, doon sa elite level ika nga, kahit ngayon under 23, pwede na talaga siya doon sa international, doon sa mga pro racing na yan, doon sa mga monument at saka even sa mga Grand Tour, ika nga. Pero mukhang hindi siya napili. So, we don't know what really happened. So, gusto niya bumalik ulit sa limelight, ika nga. Mapansin siya with the performance na kanyang pinapakita dito sa ibang karera. So that's the reason why he moved muna temporarily to Southeast Asia. Gusto niyang maranasan yung karera dito, okay, sa Southeast Asia. Aha, so sandali lang, hinihintay natin, ka-text natin itong si Coach Jesus. Until 1 PM na lang po yung program ko. Okay, ang program. Mukhang di daw sila makakonekta eh. Alam nyo, these days, ang hirap nga mag-connect kahit kami dito sa ano, sa aming istasyon, medyo mahina po yung internet connection, yung wifi connection, o kaya yung ang connection natin, kaya ano pang subscription meron, okay? At meron pa mga lugar na naputulan. Bakit ba napuputol yung connection? Kami dito sa Visayas Avenue, walang wifi connection. The past 3 days na, no? At mukhang next week pa, middle of next week pa, mapupuntahan ng mga service men ng malalaki nga pong mga network na yan. Anyway, so understandable na sa probinsya ay ganun din ang kanilang connection, di ba? Lalo na ngayon. Anyway, so yan po yung ating talakayan para sa araw na ito. Congratulations muli kay Hurley Davidson Fernandez, ang 18 years old na taga East Natividad, okay? Isang amateur na nag-overall champion dito nga sa katatapos lang. Okay, sige, pumapasok. Sige, hintayin natin ng konti. Ang tinalo niya ay yung si Ronald Oranza and the rest na mga mas veteran riders dyan nga sa Tour de Pangasinan Padyak para sa kalayaan nung araw ng Biyernes. 120 plus 126 riders ang naglaban-laban. Okay. Pero ang nanalo isang amateur. Ano? I'm sure unexpected itong panalo na ito para kay Hurley Davidson Fernandez. Pangalan ng motor, ano? Tatak, ano? Kaya naman talagang into racing. Itong si Hurley Davidson Fernandez. Makakasama niya ang kanyang coach, okay, na si Jesus Garcia, na syempre very proud dito sa na tamo na panalo ni Davidson Fernandez. Si Davidson kaya ay lumalahok na sa mga national competition, di ba? Kasi tiningnan ko yung kanyang account, Facebook account ay marami-rami na rin na mga medalya, marami-rami na rin na title yung kanya nakuha. Pero mga ano yan, mga definitely mga amateur competition. Okay, so tingnan natin kung ano ang susunod, ano yung magbubukas na oportunidad para dito kay Davidson matapos po yung tour di Pangasinan. Pinag-usapan siya eh, dami nag-congratulate sa kanya eh, nakakatuwa. At tayo ay parating kumbaga interesado na makakilala ng mga ng bagong champion, lalo na ito bata, tapos yun na nga amateur, talunin mo yung pro, di ba? Tinalo mo lang naman ay SEA Games multi-medalist, Ronda Pilipinas champion, di ba? Bagamat yan ay sprint to the finish line, abay kakaiba yung galing o husay na ipinamalas ni Hurley Davidson Fernandez. Okay, taga Natividad, Pangasinan. O, mga Fernandez din pala ang taga doon, ano? So, kakilala kaya nito yung iba nating mga kaibigan na nagpapakarera din doon naman sa Nueva Ecija, mga Vivar Fernandez. Kasi magkakalapit lang na probinsya yan eh. Pangasinan, tapos Nueva Ecija. So, gusto lang natin na makita, okay, at syempre, makumusta kung paano niya ginawa yung nasabing panalo, no? Kahit maiksi lang na panahon dito sa ating cycle lane, ano, nagaling pala sa labas, I'm sure, nag-training ulit to, ano, ganyan naman ni, basta, ano, siklista eh, hindi ka napipirmi, hindi ka na nananatili sa bahay, parating nasa labas at nagti-training pa rin, kaya I'm sure medyo matagal-tagal na nahagilap ni Coach Jesus Garcia, itong si Davidson Fernandez. Hindi ko sure kung nakita ko na ba siya sa Phil Cycling Nationals o hindi pa ito sumasali talaga, itong bata na to. So sige, hintayin lang natin ng konti. Meron pa tayong at least ilang minuto para lang makaugnay, okay, dito sa ating programa si Hurley Davidson Fernandez. Ano kaya yung ano, yung naging daan ng kanyang sprint to the finish, di ba? Okay, papaano siya nakawala, okay, kay Oranza. Tapos sino pa ba yung nag-third? Kilala din mga pangalan ni si Mamba ba yung nag-third? Maramba, okay, Kenneth Maramba. Hindi ako nagkakamali, member ito ng isang continental team si Kenneth, ano? Okay, ang galing na mga bata, ano? Eh, syempre, Pangasinan to eh, wala kang itulak at kabigin dito sa mga siklista na taga Pangasinan, ano? So, sila yung mga nagwagi. So, Fernandez, Oranza, Maramba. Yan yung first three sa Tour de Pangasinan. Okay. So, yung pong karera ay nung araw ng Biyernes na ganap, Umingan, Balungaw, Rosales, Villasis, tapos Malasiki, Bayambang, o Bayambang Pangasinan to ha, Bayumbong yung Nueva Vizcaya. Okay, Basista, Urbistondo, mga Tarem, Aguilar, okay, Bugalyon, Labrador, tapos hanggang doon na sa finish line sa May Capitolio, sa bayan nga po ng Lingayen, Pangasinan. Okay, 143 kilometers, dapat daw mas mahaba ito, pero napilitan sila na paiksiin dahilan sa yung karera ay ano, yung daan ay may construction, mayroong mga road construction, yung original na dapat dadaanan ng karera. Kaya no choice sila kundi paiksiin. Dapat pala 171 o 177 itong karera na ito. Nasabi kanina ni ano ni Sir Archie Cabrera, ang overall coordinator ng Tour de Pangasinan. Okay, so mukhang hindi yata makapasok yung ating guest. Okay, pag hindi sila nakapasok ngayon, ay ating i-re-sched. Re-sched natin ito. Okay, i-re-sched natin kung hindi makapasok. Kailangan maganda ang ating linya sa pagkakataon na ito. Okay. So, sayang naman. Okay, nakapasok na, kaya lang hindi ba tayo makapasok? Sino na nakapasok? Si coach ba? Okay. Okay. Si Davidson, okay, nakapasok na siya. Pero, kahit sila, ano, unstable, ayan, oo. Kaya lang, pwede kayang, ano, pwede kayang mag-sound na lang siya. kahit ano lang, 2 minutes, hindi rin maintindihan, ah, okay, o sige, i-message na lang natin, risked na lang tayo, coach, ha? Coach, next week ulit, next week, i-try natin, or i-set natin ng recording. Natin ang recording. Okay, sayang naman din. Ano? Okay, so anyway, diniscuss natin yung patungkol sa ano, sa panalo ng bata. Okay, mag-reset na lang tayo, reset tayo ng interview. Di rin tayo madinig. Okay, o sige, itapos na halos yung program natin. Anyway, maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito pa rin sa ating Cycle Lane on a Sunday afternoon. Kasama ko si Daniel Cruz, ganyan din si Susane Barameda. Okay, at parati po nating ine-encourage na katulad ng pamisikleta sa buhay natin. Okay, life is like riding a bicycle. Okay, to keep your balance, you must keep, or we must keep moving. Okay, so God bless everyone. Until next Sunday, dito pa rin sa Cycle Lane.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagalit sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
21: What they are doing is creating panic.
18: We say no.
22: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
18: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
18: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
25: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nagkakabot
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
25: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga

0: Siguro niyan. Sa Sports Radio, mabubusog ka. Sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli dito sa LGU Sports Corner with your host po, Dennis Silanga. At makakasama po natin ngayon our very special guest, no, from the municipality of Polillo Island in the Quezon Province, no. Let's welcome on our program, Vice Mayor Ginaline Flores. Vice, maraming maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. And we are very excited na malaman, marinig po mula sa inyo, no, yung mga sports programs and development plans ng Polillo pagdating po sa sports, no. So Vice, magandang araw po sa iyo.
2: Magandang araw po. Salamat po sa pag-imbita, Sir Dennis, and salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa aming lokal na pamahalaan sa pamumuno po ni Mayor Angelique Bosque na mabigyan po ng pagkakataon sa inyong programa.
1: Yes, tamang-tama po 'yan na Vice Gina, no, kasi ito po nga programa natin is LGU Sports Corner. Pinipicture po natin yung mga LGUs, no, sa buong Pilipinas about nga dun sa mga programang pangpalakasan. At ngayon, ang Polillo Island po ang bibigyan natin ng spotlight. So, kamusta na po ba, Vice, ang estado ng sports sa inyong LGU?
2: Sa kasalukuyan po, of course, aside from we have the Polillo Dragon Boat na nakilala internationally, meron po tayong yung mga kabataan sa grassroots natin, yung sa mga schools, school base. Currently, may laban sila ngayong March 6 or 7 sa Batangas City. Mm-hmm. May mga manalaro kami na mapapalaban sa RAAM. So, yun yung isa. And of course, ang Polillo Dragon Boat ay continuously recruiting mga kabataan para sa ating Dragon Boat na aming inilalaban, sinasali namin sa iba't ibang competition outside Polillo at maging sa ibang bansa pag nabibigyan ng pagkakataon.
1: Mm-hmm. Ayan, ma'am. So let's start with the grassroots program kasi syempre pag LGU talagang ang pinakauna nating patitibayin, palalakasin is yung mga kabataan natin, yung nasa grassroots. So ano po ba yung mga naka-line up or mga nakalinya na mga plans for the grassroots level natin doon dito sa administration po ngayon ng inyong LGU Vice?
2: We have an active participation, collaboration with our DepEd para dun sa mga school-based na mga sports natin. And through the SEF program, SEF fund, nakakapag-alat kami ng mga budget for their equipments. Hindi man ganun kalaking budget, but we make sure na mayroong pondo na ilalaan para sa pagde-develop ng sports dito sa ating bayan. And thankfully also, the Polillo Dragon Boat is one of the accredited na civic society organization ng ating lokal na pamahalaan. So kapartner ang PDA, PDA ang tawag namin sa Polillo Dragon Boat, ka-active na kabahagi ng lokal na pamahalaan ng Dragon Boat. Dahil tuwing piyesta, tuwing founding anniversary ng ating bayan, tayo ay mayroong ginaganap na Polillo Dragon Boat Festival. It started way back 2017. So, 8 years, 9 years na kami na nag-actively recruiting yung mga kabataan para ma-divert, magkaroon sila ng passion for sports and particularly Dragon Boat sports. But of course, hindi naman natin nililimit doon. We have yun ng mga DepEd, mga school-based na sports na patuloy na sinusuportahan ng lokal na pamahalaan.
1: Okay. So, Vice Gina, so kanina niyo pa po nababanggit yung Dragon Boat, ano, we know na yun. Kumbaga yun yung parang specialty niyo diyan sa Polillo. Pero bakit po naging ganun yung lalim ng pagpapahalaga niyo sa Dragon Boat or yung talagang nagiging expansion niyo diyan sa sport na yan?
2: Magkakwento

0: Banda na ako.
1: Okay
0: Yung
1: po, go.
0: slide. Actually, way back to when 2001, 2002 something, our coach, si Coach Ricky Sardena, siya kasi ay kauna-unahang taga-Pulilio na nakarating ng World Championship.
1: Wow.
0: So, sila yung may record hold, sila yung record holder nun. So, naging partner kami. And doon namin naisip na sabi ko, nakikilala ka sa ibang lugar, hindi mo nadadala siya sa Pulilio. So sabi ko parang, I think it's about time yung parang ibalik natin sa bayang sinilangan mo yung sports na talagang doon ka nakilala. So ang Pulilio naman kasi dati meron ng ganitong sports, pero hindi nagtuloy-tuloy or nagkaroon siguro ng pag-stop. Dahil syempre, tuwing piyesta lang siya ginagawa. So, kung tuwing piyesta lang, so, parang hindi siya sustainable ba
1: Yes.
0: na parang nawawala yung essence ng sports. So, sabi ko, bakit hindi natin ituloy-tuloy on our own capacity, ituloy-tuloy natin siya. So, way to 2017, nag-start kami ng Pulilio Dragon Boat Festival, and at the same time, doon namin nilaunch yung mga tao, yung mga kabataan, na gusto mag-dragon boat, na aming siyang binuo. Nabuo siya as Pulilio Dragon Boat Association. So, from that group, nagkaroon kami ng dire-diretsyong pagte-training. Dire-diretsyong activities para sa mga kabataan. Cross-training, trainings. And then, naghanap kami ng ibang magiging ibang pwedeng salihan ng ating mga kabataan, hindi lang dito sa Pulilio. Dahil tuwing piyesta nga, meron ng inter-local competition. So bakit hindi natin try pumunta ng Manila, dalhin natin sila ng Davao. Actually, yun yung mga lugar na punta namin. Paway. So doon, na-develop tong mga kabataan na makasali ng sports, hindi lang sa bayan ng Pulilio, kung hindi, nadala namin sila sa ibang lugar. So yun yung naging kwento, and then hanggang sa ngayon patuloy pa rin naming nilalaman bagamat may mga challenges, pero we continuously make sure na kahit paano ay nagtutuloy-tuloy yung training ng mga bata, kasi sobrang swerte namin, blessed kami na kami ay nabigyan ng mga boats. Ang Pulilio Dragon Boat sa kasalukuyan ay mayroong apat na long boat na siyang ginagamit namin sa mga trainings.
1: Yun nga ma'am, nabanggit nyo yung about dun sa mga local tournaments, no? Kasi nga, meron na kayong pesta, you can go anywhere in the Philippines basta may competition. Pero mga international competitions po ba, kamusta ang nagiging participation natin dyan? And if meron man, ano po yung mga naging results ng mga iyon?
0: Actually, igagalan ko sana, nasa likuran ko yung ibang mga trophies ng mga
1: Ayun,
0: kabataan.
1: Wow! So, ang dami, ma'am.
0: Yung ibang trophies namin na doon sa mayor's office, pero ito yung mga latest. Actually, kami ay from PCKDF, nag-PDDF kami, dalawang federation siya. And ang pinaka-latest namin, medyo hindi man siya latest, 2024 ba siya o 2023. Ang Pulilio ay ang yung U24 na category nitong nakaraan sa world. Ano ba? Wait lang ha. Papakita ko lang sa'yo. Wait. Asa na ba yan? Itong championship dun sa Thailand, ang Pulilio ay isa. Ang Pulilio team ay isa sa naging representative ng Pilipinas doon sa ating competition na iyon. At yun yung first na competition na na-represent ang Pilipinas after the ano nga bang competition to? Yung competition namin sa Malaysia na kung saan ang Pulilio ay tinanggal na champion sa, this is a festival din sa Malaysia na kami ay tinanghal doong champion in mixed categories at tsaka women's is bronze, if I'm not mistaken. So I will give you yung ilang mga na napanalunan ng Pulilio Dragon Boat. And yung recently, ito yung sa ano nga, sa Thailand, na sa buong, this is World Championship, kami ay nagpang-apat.
1: Apo.
0: So yung aming kabataan, nagkaroon ng, yun ay sama-sama, meron taga Manila and taga Cebu, taga Pulilio. So nagsama-sama as one team under the Philippine Dragon Boat Federation as representative ng Pilipinas sa nasabing competition. And nakakatuwa na yung aming U24, bagamat bago first time, ay talaga nakipagbakbakan dun sa mga national team na halos na nakalaban namin. And we pay, nung sa time na yon naging pang-apat ang pulilyo. Of course, as representation, edi ang as Philippines. And at the same time, through this Pulilio Dragon Boat Association, through Coach Ricky, we're able to recruit yung sa rowing naman. Meron kami nakita si coach na malaki at matangkad. Sabi niya, hindi lang to pang dragon boat, pang rowing din to. So, si coach ang nagbigay daan. Ni-recruit niya si Renji Peñaridondo ng Pulilio. Siya naman ay nakapag naging bronze. So, ano na siya, ang tab na nagkaroon na ng branch out ba? Not only
1: Apo.
0: Dragon Boat, but through the Pulilio Dragon Boat, nakapag-recruit kami, nadala namin sa ARAP, Rowing Association of the Philippines, ng isang kabataan na ngayon ay lumaban, itong nakaraan lang ay lumaban sa Asian Championship, nag-third siya.
1: Ayun, so si Renji Peñaridondo, ma'am, no, ay nakakuha ng bronze medal no, sa SEA Games. Sa men's
0: oh,
1: double sculls sa rowing, kasama niya dyan si Van Adrian Maxino.
0: Yan, oh, yan,
1: no?
0: Tama.
1: Oh, so, they clocked 7 minutes 51.922 seconds, no? So, meron kayo, ano ba, may pagmamalaki na isang national athlete natin na nagme-medalya na sa SEA Games. So,
0: yes.
1: Talagang pride iyan ng inyong munisipalidad, no? Vice Gina, aside po doon sa mga dragon boat activities, mga rowing activities, kasi we know ang Pulilio is talagang nasa malapit sa mga ano natin, mga katubigan.
0: Oo.
1: At syempre prevalent dyan yung mga water related sports activities natin. But in general, ano po ba yung mga ongoing sports activities natin sa inyo, and ano pa yung mga pinaplano natin for this year 2026?
0: For 2026, parating na ang ating Dragon Boat Festival again, this coming March 15. Dito sa darating na March 15 activity, we focus on local teams, mainly sa mga kabataan. Nag-request na kami makapag-purchase ng ergo machine. And of course, yung mga paddles para sa mga, actually, as early as grade 6, nire-recruit na namin. Para talagang para sa mga grassroots, para sila ay matraining, and at the same time, eventually gusto namin ulit makalaban ng international. Yun yung isa sa mga ginugol ng Pulilio Dragon Boat, and at the same time, mas mapaigting pa yung aming sports development sa mga kabataan na gustong sumali. Bagamat may mga struggle when it comes to fundings, but we make sure na kahit paano yung mga equipments, we provide the equipments, we provide the training paddles, we have a vest, thankfully, sa mga nakakasama namin ng mga private groups, individual, na talagang nagbibigay sa team, nagdo-donate ng mga vest, aside from, of course, sa ating lokal na pamahala na talagang aktibong nagiging kabahagi ng ating mga malalaro pagdating sa mga pangangailangan nila sa mga equipments, kung ano man yung kayang ibigay ng lokal na pamahalaan. Actively ginagawa naman yan namin yun. Ngayon, mas ang taang for this year and coming years, mas gusto namin sana ma-develop talaga yung grassroots para alam namin in the future mas magkaroon ba ng confidence, and at the same time yung mga bata mas magkaroon sila ng pride na sumali sa mga sports, dahil ito ay isang magandang paraan para hindi lamang for their self-development, and also para maipakita yung galing at husay, lalo na ng mga taga-Pulilio pagdating sa sports, hindi lang dito sa aming bayan, kung hindi maging sa ibang bayan. At hopefully, in the near future, hindi lang sa ibang bansa, kundi sa buong mundo.
1: How about yung other sports ba? Diba, basketball, volleyball, yung mga tennis, ganyan. Ano po yung mga ginagawa niyong steps doon, ma'am?
0: Yan. Sa mga ganyang sports, actually, we have upcoming Mayor's Cup. Local government funded yan naman, na lahat ng mga kabataan at hanggang up to age, I think 35, Ini-encourage namin mag-join in. Meron tayong, ang tawag namin dito ay Mayor's Cup, but it composes, meron kaming sipak takraw.
1: Yun.
0: Actually, ang sipak takraw is, hindi lang siya school-based. Dahil meron tayong sipak takraw na napalaban na sa regional. So yun, continuously tinutulungan natin yon ng lokal na pamahalaan through the DepEd. Yung basketball naman, may 3-on-3 na napasali nitong nakaraang provincial. So, yon meron kaming naka-line up na program ang ating lokal na pamahalaan para sa ganitong mga sports. Badminton, meron kami na napasama sa palarong pambansa sa the badminton elementary level, si Raiden, sa kasama, may kasama siyang isa. Etong batang ito ay nakasali ng palarong pambansa. So, kaya tuloy-tuloy yung sa badminton, table tennis, meron din. Ito ay ginagawa namin every year through the initiative of our mayor na meron kaming sports event para sa mga kabataan sa iba't ibang sports. Badminton, basketball, volleyball, meron din. And sepak takraw, table tennis. Meron din kaming football at saka yung ang tawag nila dito ay yung futsal.
1: Apo,
0: meron din kami
1: futsal,
0: noon.
1: Yung
0: So,
1: indoor
0: meron din kami noon, oo. Aside from the school base, may school base talaga kasi talagang dinidevelop yun sa school. So, ang lokal na pamahalaan, patuloy na nagsusupport dun sa school base program. And at the same time, meron tayong yung municipal-wide na sports festival na ginaganap every year, March to April yan, para dun sa mga kabataan naman natin na pwedeng sumali kahit out of school youth, lahat. It's open
1: Apo.
0: for all. Kada barangay
1: Apo.
0: ay ini-encourage namin na mag na makasali, lalo na sa basketball dahil
1: Mm-hmm.
0: favorite crowd, favorite yan yung basketball.
1: Oo, tama, ma'am. Vice Gina, ano po yung ibinibigay naman na suporta ng LGU pagdating dito sa sports programs natin? Kasi we know, isang LGU, maraming aspeto yan na kinakailangan asikasuhin, di ba? Health, yung environment natin, di ba, yung sa mga senior, di ba, and all aspects, di ba? Pero sa sports, paano nyo po yan na sinisigurado na hindi rin naiiwan itong sektor na ito at nabibigyang halaga din po natin?
0: Of course, through the initiative also of our PPSK, dahil di ba meron tayo, sa kada LGU kasi meron tayong Federation ng Mga Kabataan. And
1: Apo.
0: With the help of our PPSK, and also with the help of the DepEd, ang lokal na pamahalaan ay laging nag-aalat ng pondo talaga for the sports development. Aside from the Special Education Fund na meron tayo na nakaalat doon para sa mga sports activity ng ating mga paaralan, meron din tayong general fund from the local government na iniaalat para sa ating mga sports activities and fest para doon sa ating mga kabataan naman na outside school and also in and outside schools na gustong mag-join in, lalo na kapag summer. Kasi tuwing summer, ano na yun, vacation time. So, instead of the other activities, mas ini-encourage namin sila na makapagbuo ng mga teams para naman makasali sa mga ganitong league na ang lokal na pamahalaan ay nag-aalat ng pondo. And at the same
1: Apo.
0: time, ang lokal na pamahalaan din ay nag-aalat ng pondo para sa mga equipments kasi napakahalaga nun sa mga iba't ibang sports. We make sure na merong hindi man ganun kalaking fund, but we make sure na merong fund na nakaalat para matugunan yung mga iba't ibang pangangailangan ng mga sports na meron ng ating bayan.
1: Apo. Ayan. Vice Gina, ang Polillo ay Polillo Municipality din po ba ay nakakapagpadala po ba tayo ng mga representatives natin sa Batang Pinoy? Kasi ito po yung centerpiece program ng PST no, for the grassroots. So, kumusta po yung participation naman natin dyan if meron po?
0: Sa kasalukuyan, wala akong sa kasalukuyan dahil wala. Ngayon ay ang napapadala lang namin sa sports ay yung saraam nga at saka yung itong nakaraan sa palarong pambansa. Pero yung sa Batang Pinoy, thankfully siguro with your nabanggit mo siya, we will look into it kung paanong kami makakapag-collaborate or kung paanong ang lokal na pamahalaan ay makakapagpadala through that program.
1: Apo.
0: Kasi talagang na-explore lang namin sa kasalukuyan ay di yung school-based activities, school-based na mga sports. Aside from the local league na meron tayo yung Mayor's Cup, and of course aside from the Pulilio Dragon Boat na as a civil society organization na on our own capacity, nagtatry kami na makapag-join in sa ibang bansa. So yung Batang Pinoy is something new na pwede namin siguro ma-explore sa
1: yes, tama,
0: kung
1: tama
0: namin
1: po yan.
0: Gagawin.
1: Pero ngayon ba, ma'am, meron kayong nagiging parang talks with the Philippine Sports Commission para matulungan kayo na, yun nga, sa pagpapalago ng mga grassroots initiatives po ninyo?
0: Yes, recently lang we write a letter sa RAP, actually sa Rowing Association of the Philippines, kasi 'di ba pag sa sports ka dapat ano ka from PSC to POC. Tama po ba? So sa ngayon po alam namin ang RAP ay yung dine-develop nga nila lang rowing. So meron po kaming letter sa kanila na requesting for possible assistance para po dun sa mga grassroots natin na posibleng ma-develop pa. So kami po ay may letter na naparisiban, so hopefully po mabigyan ng pansin ng PSC na mabigyan po kami ng ang request po namin ay sana'y makapagbababa dito ng aside from training. Si Coach Ricky po kasi is from nagtrabaho din siya as coach ng PSC sa Dragon Boat dati. So hopefully po may makababa dito sa amin so that we can develop more. Maraming may gusto. Alam niyo yun yung major challenge talaga namin dahil yung iba kaya hindi natutuloy-tuloy. Dahil wala naman kaming may bigay na allowance kasi 'di ba ano lang siya, private and at the same time LGU funded. So limited lang din yung funding namin. So ang nagiging hindrance minsan sa mga kabataan namin ay parang syempre kumakain kami naman po ay nagugutom, so parang hindi naman pwedeng all the time nandito kami sa sports, so we have to divert into yung livelihood namin. So nababawasan yung time sa sports ay pagod na ka na sa trabaho the whole day, so magti-training ka ba sa hapon. Hindi yung kagaya ng kung mabibigyan sana siya ng attention na okay, you will do your training, may provided ka na yung food and lodging mo man lang, may okay man lang yun. So yun, siguro yun yung isa sa struggle din namin. So hopefully with the help of PSC, we can develop more and at the same time maibaba dito sa aming group of island yung ganung programa na will na makakapag-intervene sila for us to develop more grassroots.
1: Ma'am, tama yan. And siguro maganda yung ginagawa ngayon ng ating national government na we have this sports tourism agenda ng PSC, no? At malaki ang potential kasi ng Polillo Group of Islands kasi, di ba, yun nga, napapalibutan kayo ng katubigan, isla, at maraming mga pwedeng tourist attractions dyan, di ba? And kasasabayan ng mga sports activities. So, parang boost na economy, boost ng sports. So, parang it's a win-win situation for the LGU, no? And yung sports tourism na ginagawa nga rin po ng PSC sa ngayon, ma'am. So, eto naman yung mga atleta po ba natin na nakakapag-bring ng medals for Polillo. How do you recognize them? Are there any incentives na ibinibigay ng inyong LGU po?
0: Yes, actually, nung ako ay konsehal, I passed an ordinance. Hindi man ganun kalaki.
1: Opo.
0: But this ordinance is giving incentive to our athletes na nag-join in hindi lamang sa lokal na lalaban, kung hindi maging kapag nag-provincial siya, congressional, RAAM, at saka palarong pangbansa, at saka international. So mayroon kaming ordinance being passed and sa kasalukuyan siya ay nai-implement naman pag may mga ganyang nalalaman kami na aside from ito. At actually bukod kay Rinje, mayroon pa kaming isang nanalo din na kabataan. I think sa Taekwondo naman siya.
1: Opo.
0: So yun, meron kaming incentive na binibigay. Hindi man ganun kalakihan. And also, during the time na magkakaroon kami ng gawad parangal, binibigyan ng importansya namin yung sports. So kung ang national ay merong, di ba yung parang sports awarding, meron din kami sa lokal na pamahalaan. So yun, meron kaming ganung program every other
1: Opo.
0: Year. Para ma-recognize naman yung mga kabataan natin
1: Tama.
0: Na talagang nagsisikap na hindi lamang kasi yun para sa kanila. Pride yun ng bayan. Napaka, Pag
1: Malaking
0: ay,
1: bagay.
0: Tagapulilyo yan. Ay, yung, kaya kami natutuwa, alam nyo yung nagda-dragon boat kami. Ang sinisagaw, hindi Pilipinas, Pulilyo. Kaya kami parang, uy, Pulilyo yan, Tagapulilyo yan. So, sobrang nakaka-proud sa puso namin na, uy, ang bayan ng ang bansang Pilipinas may Tagapulilyo na nag-aangat. So, yun.
1: Opo. If you can disclose to us, magkano ba yung incentives na ibibigay
0: ako,
1: natin dun sa
0: maliit
1: mga...
0: lang. Kaya naman ako. Actually, ano, nasa up to 500, I think up to 1,000 lang siya per ano,
1: Bad man.
0: per athlete. Hindi ganun kalaki, sa totoo
1: Okay
0: lang.
1: lang yun, ma'am, kasi ang importante naman dyan, di ba, at least, di ba, in small ways, we are able to recognize our athletes. Kasi it's not just the price naman yun eh. Basta yung iba nga, basta ma-recognize ka lang, mabigyan ka ng pagkilala.
0: Certificates.
1: Kaya yung iba nga sa, ano, di ba, sa flag ceremony, dun pinapakilala, di ba? So, kumbaga yung ma-recognize ka ng mga kababayan mo na isa kang nagbibigay ng glory for your LGU, malaking bagay na po yung mga ganong klaseng recognition para sa kanila. Vice Gina, let's talk about naman yung mga facilities na meron kayo dyan sa Polillo. No, ano po ba yung mga facilities na ginagamit natin para dun nga sa continuous trainings at sa pagpapalago pa ng ating mga development plans?
0: Actually, meron kaming yung plaza namin sa kasalukuyan. Siya ay nagiging yung sports plaza namin na hopefully ma-fundan din kasi medyo tumutulo na. Actually, yan ay yung sa basketball, volleyball at saka badminton, meron diyang training facility na binigay ng lokal na pamahalaan. Yun namang sa Dragon Boat, meron kaming bukod sa apat na boat, kami ay binigyan ng space para maging gym. Dahil kailangan natin talaga yung merong cross training, so meron tayong gym. Sa mga schools, mayroong mga provided na yung malaki, yung malaking space namin dyan sa may central school. Nilagyan ng yung para sa football, may net siya. So yun, yun yung mga facilities na meron sa kasalukuyan. Actually, isa pang inaay namin talaga, being ang Pulilio ay napapalibutan ng dagat, hindi naman pwedeng kami mag-swimming ay sa open sea, di ba? So
1: Opo.
0: Hopefully we can have
1: swimming pool.
0: Swimming pool. Yan yung isa sa sana through your program.
1: Opo.
0: Ma-ano natin ang ating PSC na sana mayroong mag-grant kami. Hindi pa lang namin alam kung saan pwedeng posibleng lote. Siyempre, automatic kailangan namin ng lote dyan. But we are also hoping in the near future malagyan ng swimming facility. Kasi yun yung wala sa amin. Swimming facility at saka yung talagang medyo mas malaking gymnasium na pwedeng nandun yung iba pang table tennis. Kasi nakikiyong sa mga school, yung plaza namin pag ginagamit, balik ng schools. But yung plaza kasi talaga mainly karaniwang ginagamit siya for basketball and
1: Opo.
0: Volleyball. So, yun. Yun lang yung kasalukuyang mga facilities na meron ang bayan ng Pulilio. And yung aming kalapitbayan, thankfully, meron naman silang malaking gymnasium, ang Burdeos. So, ang Pulilio, hopefully in the near future, mabigyan din kami ng mas malaki. Kasi ngayon, ang dami ng mga bata talaga ang nag-divulge into sports na hindi lamang after school, hindi lang during school time. Gusto nila after school time, meron din silang pinapagka-abalang mga activities kagaya ng sports. So, yun, pag na-develop at pag mas dumami pa yung facilities, siguro mas magandang ano, magiging oportunidad para sa
1: Opo,
0: bayan ng pamilya.
1: Eh, ano na natin, ma'am, taas na natin, let's claim for a sports complex na malay mo.
0: Yan.
1: Di ba? Para lahat
0: sports complex na
1: na
0: malaki. Kasi yung plaza namin talaga, medyo hindi pa ganun siya kalaki. Hindi kayang i-occupy ang lahat ng mga, yung mga table tennis pa na mga na sports. Wala pa kaming gym talaga ng gym ng bayan. Yung gym namin sa Dragon Boat, purely mga personal, ano lang yun, personal equipments namin na dinadala. So, yun, sana isang malaking sports complex para
1: complex.
0: Sa bayan ng Pulilio.
1: Para meron, andun na lahat. May swimming pool, may athletics field, may mga
0: yun,
1: indoor arena. Di ba?
0: Parang, pero parang kailangan ng malaking lote yan, ha?
1: Opo, Vice, marami. Tsaka, syempre, yung funding talaga. Kailangan natin ng help from the national government din. Ito,
0: Tama po.
1: Vice, for my next question, ito medyo personal, ano? Kasi ikaw ay vice mayor and yung ibang mga LGUs, meron silang mga opisina na nahiwalay for the sports development and there is a head para doon. Pero kayo po, bakit kayo po ay sobrang lapit dito sa sports at kayo po ang nangunguna pa to promote it at lalo pang palakasin dyan sa inyong LGU, Vice?
0: Not only siguro dahil ako ay through the help, through dahil nagkakilala kami ni Ricky na introduce sa akin tong sports. Late, actually late na nga eh. Parang at the age of 30 saka ako na appreciate yung kahalagahan ng sports. Doon during the elementary days talaga, player ako pero bangko player. Yung player
1: Anong
0: kanina
1: sports
0: sa
1: po?
0: upuan, softball ako.
1: Ah, softball player. Ano pala ma'am, muntik na pala kayo maging ano, Blue Girls.
0: Oh, so nag-softball ako and at the same time noon, tumatakbo din ako. Pero lagi second, third. So yun, sa akin kasi, part of, as leaders, part ng pag-empower namin ng kabataan is through sports. This is the best platform for us to empower our youth. Dahil hindi lang siya nag-i-instill ng, alam niyo, physical fitness, kagalingang pang physical, but also discipline and values sa ating mga kabataan. So, kaya talagang ako, kahit nung konsel pa lang ako, talagang mas nakilala kasi din ako sa ganito, sa sports, dahil talaga way, way back, talagang ito yung aking, sabi nga, ipinagsimulan na yung mga kabataan na kahit paano na-touch namin yung buhay nila. That's something siguro na dadalhin ko saan ako magpunta. Dahil kapag nakita ko ang isang kabataan na nagpupursige sa sports na kinabibilangan niya, fulfillment sa akin yon na nakikita ko na may isang kabataan akong nabago ang buhay, hindi man ganun kalaki kahit o paano, napaiwas ko sa bisyo na ganun. Yung ganung ano scenario na naminahal niya yung sports, na naa-appreciate niya yung sports, hindi dahil may nakukuhang something, but because na-develop siya as a person. So yun
1: na. Very ano ma'am, very well said, Vice, no? So talagang ano eh, kumbaga bukod sa pagiging public servant, yung passion nyo talagang, tapos napagsabay nyo dyan, talagang mas makikinabang yung ating mga kabataan. Talaga. At saka syempre, yun nga, tama rin yung sinabi nyo na sports is a door, no, para mailayo natin sa mga masasamang gawi ang mga kabataan. Vice, no, syempre, ngayon, kayo po ay nasa inyong termino pa. Diba? At syempre, hindi naman yan habang buhay na kayo po ay nasa, kumbaga, nasa politika.
0: Yes,
1: oo, time will come na you will retire, diba? And
0: yes,
1: syempre, kayo bilang nandiyan pa ngayon sa inyong pwesto, ano ba yung gusto nyong iwanang, kumbaga sabihin nating legacy, no? Sa sports, at ano ba yung vision, yung pangarap nyo for Polilio na one day, yung Polilio is makikilala sa sports, sa ganitong larangan po?
0: Ayun, siguro ang ako kasi sa totoo lang, tama din yung sinabi mo. Ako din ay may timeline. I don't want to stay longer in politics. Ako ay kumbaga man ay naging napasama sa politics to naniwala ako through divine intervention. So kapag wala ka na dito, I want to still continue yung sa sports talaga. Dahil ito yung isang bagay na pwede mong sabihin, hindi ganun kasikat, hindi ka ganun ka, ang tawag dito, ka well recognize yung minsan kasi hindi, totoo naman din yan, hindi ganun ka well recognize yung pagdating sa sports. But at the end of the day, siguro yun yung legacy na gusto kong iwan, na ma-recognize this time na marami tayong mga kabataang potensyal, na hopefully one day ang Pulilio, hindi lang dragon boat, hindi lang athletics, kundi lahat ng sports na pwedeng ma-develop, may lalabas na taga-Pulilio na makikilala sa buong mundo, na kayang makipagsabayan through our program, na through the initiative of the not only the local government, through the collaboration with non-government organizations, with associations. Kasi naniniwala ako, this is a battle hindi lang ng lokal na pamahalaan, kung hindi ng buong sambayanan na ma-develop yung komunidad as a isang community na may passion for sports, na eventually na makakapag-produce ng mga talagang sabi nga ay hindi lang pang national, kung hindi pang international at pang buong mundo. So yun, ako, yun yung binibision ko. Sinabi ko actually yan kay Coach Ricky na you're able to represent the Philippines in the world arena as a dragon boat paddler. So it's time na siguro isa sa magiging fulfillment natin, if one day may nakita tayo or may na-produce tayo from our hard work na isang atleta na na-produce mo din, na naging world athlete din, that's the time siguro na sasabi mo sarili mo, ay fulfill na ako, ay okay na ako, ay masaya na ako na yung may someone ba na ako, naranasan ko na yan na naging world athlete ako. So, yung may someone ako na na-produce, sabi ko, that's something na legacy mo. Actually, hindi lang sa akin. Legacy niya yun. Kasi being my partner, si Coach Ricky talaga ang the man behind the Pulido Dragon Boat Festival. The man behind the Pulido Dragon Boat. And talagang siya yung actively recruiting ng mga kabataan na alam niyang pwede niyang ipasa sa national team. Pag may nakita siya na matangkad, uy, isama ko to. So, in his own capacity, sinasama niya talaga para ipatrain doon, isama doon. Actually, gusto nga namin sana na merong yung sa athletics na ma-endorse kami sa national team.
1: Let's pray to that, Vice Gina. Siyempre, sa patuloy naman na, kumbaga yung progress, yung walang tigil na pagpapalawig natin ng mga programa, wala namang imposible. Malay mo, yung pinaplano nyo, ma'am, yung pinapangarap nyo na makapag-produce tayo ng next athlete from Polillo, Olympian na. No?
0: Yes, diba? Sana actually nga, yun. Diba? Actually, yun ang isa sa ultimate pa yung Olympian, kasi world Olympian. Ano yan si Renji actually, pinupush ni Coach lagi every time na pag nakikita niya, galingan mo pa, training ka pa. Yung mga ganong mga words of encouragement niya lagi na kasi ang Dragon Boat wala pang Olympic. So ang rowing meron na. So kaya sabi niya, so sana may ma-produce tayo na Olympian from Polillo. Kasi yun yung ultimate goal niya. And also from other sports also. Other than that, ibang sports din sana may mag-Olympic.
1: Oh, siguro naman mamai-inspire si Rinji niya kasi nga nasa rowing na siya. Yung mga kasama niya dyan, di ba? Si Giovanni Delgado, si Chris Ibarres, mga naging Olympians na natin yan. At malaki naman yung chance ng Pilipinas na nakakapag-represent naman tayo sa Olympics, no, ng rowing event sa Olympics, no, every 4 years. So malay mo, sa mga susunod na panahon, ang inyong pinagmamalaking si Regina ang susunod. So, Vice Gina, I know marami pa kayong mga pagkakabalahan, no, dahil opisina niyo is also very busy. But before we end this interview, I'll give you the time naman po para manawagan, siyempre magpasalamat at batiin na rin po lahat ng mga taga sa inyong lugar, lalong-lalo na ma'am yung panawagan at pasasalamat sa mga stakeholders nila. Go ma'am.
0: Yeah. Una po, magpapasalamat tayo siyempre kay Lord for giving us this talagang siguro this is one way of sharing your blessings and also one way of blessing us ay mag-bless din natin yung iba. So, we would like to thank yung mga stakeholders natin, ang ating mga CSOs, ang ating Pulido Dragon Boat Association, ang ating DepEd for actively recruiting yung mga kabataan from schools to join different sports. Ang ating, sa pamuna ni PSDS, Jaybert Saron, shout out honey. And also of course hindi natin pwedeng kalimutan ng ating minamahal na punong bayan Mayor Angelique Bosque Pico. And of course sa ating Governor Dr. Helen Tan, si Gov po actually is also, hindi ko na mag-get kanina, but she is also supporting our sports activities here. Every time na kami ay nangungulit, nagsusulisit, napakadaling lapitan ni Gov. And of course sa atin pong mga kasamahan sa lokal na pamahalaan, sangguniang bayan po ng Pudillo, na kalakbay po natin sa paglilingkod at pagtataguyod ng sports sa ating bayan. Sa atin pong, I would like also to special mention kay Coach Ricky Salde na talaga. Siya ang kauna-unahang taga-Puliyo na nakapagbigay ng mahigit madaming ginto sa ating bayan. So, pinipay forward lang niya yon. And of course, sa inyo po, salamat for giving us an opportunity para kami ay maikwento namin ang aming sports dito sa aming bayan, kung ano aming pinagkakaabalan. Sobrang thank you po kay Ma'am Judith. Thank you, Ma'am Judith Karingal. And of course, sa sino pa ba? Baka may makalimutan pa ako. Sa lahat
1: Beep.
0: Po na...
1: Sa people of Polinyo, ma'am.
0: And of course, yun ang mahuli ko. Of course, sa lahat po ng ating mga kababayan, sa mga magulang po ng mga batang ito, let's help. Sana po tulungan nyo kami na mas ma-divert yung ating mga kabataan into sports. Kung ano man po ang hilig ng ating mga kabataan, suportahan po natin ang ating mga anak kung ano pong gusto nilang sports. Dahil ang una pong talagang unang magiging fan, unang magiging supporter ng ating mga kabataan ay ang ating mga magulang. So, thank you po. Shout out po sa lahat ng mga parents na patuloy na sumusuporta at patuloy na tumutulong sa atin. And of course, sa atin pong sa school po, alam ko po, yung pong sa athletics natin ngayon nalalaban sa RAAM. Congratulations na kagad sa inyo yung sasali po sa RAAM sa Batangas City. Alam ko kaya nyo yan dahil talagang pinagtatrabahuhan. And of course, sa ating mga teachers ng Polilio Schools, sa ating pong District of Polilio, marami pong salamat sa mga teachers na sumusuporta sa ating sports. And sa ating pong lahat, maraming maraming salamat po and God bless po. At sana po ay patuloy natin talagang pagsumikapang suportahan at pagsumikapang ma-divert ang ating mga kabataan into sports para din po sa kanilang sabi nga ay kinabukasan.
1: Opo. Very well said, Vice Mayor Ginaline Flores ng Municipality of Polillo sa lalawigan po ng Quezon. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa atin ngayong araw na ito. At marami po kami natutunan at kasama niyo po kami sa inyong mga panalangin na nawa isang araw no, ay maging matagumpay ang sports programs pa. At lalo na yung pagkakaroon ng mga pasilidad dyan sa Polillo
0: yes,
1: Municipality.
0: Thank you
1: Again,
0: po.
1: Maraming
0: Thank you,
1: salamat
0: sir,
1: po, Vice. Again, maraming salamat po Vice Mayor Ginaline Flores from Municipality of Polillo. Ngayon pa lamang po ay kinocongratulate na namin kayo sa mga future endeavors pa and good luck po sa lahat pa ng inyong mga gagawin dyan sa inyong LGU. At dyan po nagtatapos ang LGU Sports Corner ngayong araw ng linggo. Magkita-kita po tayo next Sunday. Ako po si Dennis Hilanga.
2: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918. Thank you for all the news and highlights of every sports in the country. Keep it up and more power.
3: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo.
5: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
5: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio? Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

Magandang-magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong lingkod, Doc Albert Di Marucut, at kayo ay nakikinig sa Dance Sport Pilipinas, ang programang magdadala sa inyo sa mundo ng ritmo, galaw at pusong Pilipino dito lamang po sa Sport Radio 918 kHz. At mapapakinggan rin po tayo sa Capital 104.3 FM. Na sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng dance sport higit pa sa kompetisyon. Walang iba kundi ang pisikal na kalusugan. Umpisahan na natin. Ang mga benepisyo ng dance sport higit pa sa kompetisyon, pisikal na kalusugan. Maraming tao ang nag-iisip na ang dance sport ay tungkol lamang sa pagkapanalo ng medalya, tropeyo at mga kampeonato. Ngunit ang isa sa pinakamalaking benepisyo ng dance sport ay higit pa sa kompetisyon, ito ay nakatutulong sa pagpapabuti ng pangkalahatang pisikal na kalusugan at nagtataguyod ng malusog na pamumuhay. Ang dance sport ay isang kumpletong ehersisyo para sa buong katawan na pinagsasama ang galaw, ritmo, lakas, flexibility at tibay ng katawan. Sa bawat pagsasanay, nahuhubog ang iba't ibang aspeto ng pisikal na kalusugan ng mga atleta. Una, pinapalakas ang tibay ng puso at baga. Ang mga galaw sa dance sport ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na paggalaw na nagpapataas ng tibok ng puso at nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo. Sa regular na pagsasanay, lumalakas ang puso at baga, kaya mas tumitibay ang stamina at endurance ng mga mananayaw. Sayaw Queen!

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz sa pagpapatuloy ng ating programa. Pangalawa, nagpapalakas ng kalamnan. Maraming galaw sa dance sport ang gumagamit ng mga kalamnan sa binti, tiyan, likod at braso. Sa patuloy na pagsasanay, lumalakas ang mga kalamnan, gumaganda ang postura at mas napapahusay ang kontrol sa katawan. Ang mga sayaw tulad ng cha-cha, samba at jive ay epektibo sa pagpapalakas ng lower body at core muscles. Pangatlo, pinahuhusay ang flexibility. Ang pag-stretch at iba't ibang galaw sa sayaw ay nakatutulong upang maging mas flexible ang katawan. Ang magandang flexibility ay nagbibigay ng mas maayos at eleganteng galaw habang nakatutulong din upang maiwasan ang mga injury.

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz. Mang-apat, pinauunlad ang balanse at koordinasyon. Sa dance sport, kailangang sabay ang galaw sa musika at sa partner. Dahil dito, nahahasa ang balanse, koordinasyon, liksi at kamalayan sa sariling galaw ng katawan. Mga kasanayang mahalaga hindi lamang sa pagsasayaw, kundi pati sa pang-araw-araw na buhay.

Nagbabalik po ang Dance Sport Pilipinas dito lang sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong dance partner Doc Albert De Marucut sa pagpapatuloy ng ating programa. Panglima, nakakatulong sa pagpapanatili ng tamang timbang na dahil aktibong ehersisyo ang dance sport, nakatutulong ito sa pagsunog ng calories. Sa regular na pagsasayaw, mas madaling mapanatili ang tamang timbang habang nag-i-enjoy sa isang masaya at kapanapanabik na aktibidad. Pang-anim, nagpapaganda ng postura. Isa sa mga pangunahing pundasyon ng dance sport ang tamang postura. Sa pamamagitan ng pagsasanay, natututuhan ng mga mananayaw ang wastong pagtayo, paggalaw at pagdadala ng sarili ng may kumpiyansa. Ang magandang postura ay hindi lamang nakapagpapaganda ng anyo kundi nakatutulong din upang maiwasan ang pananakit ng likod at leeg.

Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating programa, ang Dance Sport Pilipinas. At kasama niyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert Di Marucot. At tuloy-tuloy po tayo sa ating episode ngayong araw. Pangpito, nagdaragdag ng enerhiya. Ang regular na pisikal na aktibidad ay nagpapalakas ng katawan at nagpapataas ng antas ng enerhiya. Maraming mananayaw ang nakararanas ng mas magandang tulog, mas mataas na sigla, at mas mahusay na pagganap sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Ang regular na pisikal na aktibidad ay nagpapalakas ng katawan at nagpapataas ng antas ng enerhiya. Maraming mananayaw ang nakararanas ng mas magandang tulog, mas mataas na sigla, at mas mahusay na pagganap sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Ang dance sport ay higit pa sa isang kompetisyon. Isa itong masaya at epektibong paraan upang mapanatiling malusog at malakas ang katawan. Sa pamamagitan ng regular na pagsasanay, nahuhubog ang lakas, tibay, flexibility, koordinasyon at pangkalahatang kalusugan ng isang tao. Maging para sa kompetisyon man o libangan, ang dance sport ay nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo para sa mas masaya at mas malusog na pamumuhay.

Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating programa, ang Dance Sport Pilipinas. At kasama nyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert Di Marucut. Dito lamang po sa Sports Radio 918 kHz. Panahon na para sa ating dance sport trivia. Alam ba ninyo na ang waltz ay minsang itinuring na kontrobersyal na sayaw sa Europa? Noong ika-18 at ika-19 na siglo, marami ang tumutol sa waltz dahil sa mas malapit na posisyon ng magkapareha habang sumasayaw. Sa panahong iyon, hindi ito karaniwang nakikita sa mga social dances. Ngayon, ang waltz ay isa na sa pinaka-prestihiyoso at pinakamatikas na sayaw sa buong mundo at kabilang sa 5 sayaw ng standard ballroom. Abangan ang susunod nating dances for trivia.

Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating programa, ang Dance is Sport Pilipinas. At kasama niyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert Di Marucut. Dito lamang po sa Sports Radio 918 kHz. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating bagong segment, ang Mananayaw ng Linggo or Dancer of the Week. Ngayong linggo, ating bibigyang pugay si Ana, isang 13 taong gulang na mananayaw na naging inspirasyon sa kanyang mga kasamahan. Noong una siyang sumali sa kanilang dance sport team, mahiyain siya at kulang sa kumpiyansa. Madalas siyang kabahan kapag sumasayaw sa harap ng maraming tao at kung minsan ay nakakalimutan pa ang kanyang routine. Ngunit hindi siya sumuko. Patuloy siyang dumalo sa bawat ensayo, nagsanay sa bahay at nakinig sa mga payo ng kanyang coach. Unti-unti niyang napabuti ang kanyang postura, footwork at performance. Sa kanyang pinakahuling kompetisyon, nakamit niya ang kanyang unang medalya. Ngunit higit pa sa medalya, ang pinakamahalagang tagumpay niya ay ang kanyang bagong tiwala sa sarili. Ang kwento ni Ana ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa tropeyo kundi sa pagtagumpayan ng ating mga takot at paniniwala sa sariling kakayahan. Binabati natin si Ana, ang ating mananayaw ng linggo or Dancer of the Week.

0: Mga kaibigan, tandaan, ang pagiging kampiyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng tropeyo o medalya na iyong napapanalunan. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay, disiplinadong pagsasanay at pangangalaga sa katawan. Sa dance sport, hindi lamang tayo nagiging magagaling na mananayaw, nagiging mas malakas, mas malusog at mas may kumpiyansa rin tayo sa buhay. Ako po si Doc Albert Di Marucut na nagpapaalala sa ating lahat. Dance with confidence, lead with respect, follow with trust, and always dance with heart. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa ating Dance Sport Pilipinas. Hanggang sa muli, keep dancing Pilipinas!
1: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issue na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
2: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam mo ba? Maari mong gamitin ang ubas bilang natural ice cubes. I-freeze lang ang mga ito at gamitin sa iyong inumin para manatiling malamig nang hindi nadadagdagan ng tubig o natutunaw ang lasa. Perfect ito sa wine, juice o kahit tubig. Refreshing at masarap pa.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Hindi lahat ng estasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all and sports law is for all. I am privileged to be part of Sports Radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
11: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, makain ng mayaman. Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
24: PSC Hour.
23: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
24: PSC Hour.
23: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
24: PSC Hour.
23: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
24: PSC Hour.
23: Sa Sports Radio 918.
25: Mga bulilit naman ang bibida dito sa KD Sports.
26: KD Sports.
23: dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kitty Sports. Kitty Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Go. Sa Kitty Sports. Kitty Sports. Bata ang bida.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
3: I love it when you call me Senorita.
6: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
2: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
7: Pauso.
2: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
7: tanyare.
2: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: This is a public service announcement.
26: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakaroon,

0: 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito. Dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: 10 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. It's Sunday, June 14. At kayo nakikinig sa inyo nag-iisang institution in Philippine sports broadcast. Walang iba kundi ang Sports Radio 918 kHz. Available live sa Facebook at DZSR Sports Radio 918. Pwedeng-pwede nyo rin kaming sundan sa X at Sports Radio 918. Follow, like, and share. Pwede nyo na rin i-download yung ating official PBS receiver app para naman updated kayo. Pwedeng-pwede nyo

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
2: NBA Jam.
1: Don't just watch the game. Own it with us.
2: NBA Jam.
1: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: At gabay ng Our Lady of Guadalupe sa mga kinakaharap na hamon ng mga Pilipino sa pagsisimula ng Philippine Pilgrimage 2026. Co-seismic coastal uplift o pag-angat ng lupa sa ilang baybayin sa Southern Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol, ipinaliwanag ng DENR. Paghahain ng panibagong arbitral case laban sa China, pinag-aaralan ayon sa isang maritime expert. Bantay impeachment for accountability, justice and truth, inilunsad ng iba't ibang civil society organization, human rights advocates, youth leaders at iba pa. At Philippine National Police, hinikayat ang mga tanggapan ng pamahalaan na higpitan ang kanilang depensa laban sa cyber attack kasunod ng pag-atake sa official website ng Kamara. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, taimtim na ipinagdasal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Birhen ng Guadalupe ang lahat ng mga pagsubok na kinakaharap ng mga Pilipino.
7: Magkasamang dumalo sa misa sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Anata Marcos para sa pagbubukas ng Our Lady of Guadalupe Philippine Pilgrimage 2026 sa Manila Cathedral.
6: Pinangunahan ng Pangulo ang Act of Consecration and Entrustment sa Misa na pinamunuan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, kung saan hiniling niya ang proteksyon at gabay ng Our Lady of Guadalupe para sa sambayan ng Pilipino.
7: Kasama rin sa panalangin ang paghingi ng kaligtasan mula sa karahasan, sigalot, kawalang katarungan at iba pang pagsubok na kinakaharap ng bansa.
6: Mananatili sa Manila Cathedral hanggang Hunyo 18 ang replica image ng Our Lady of Guadalupe bago ito maglakbay sa mahigit 40 katedral, dambana at diocese sa buong bansa.
7: Magtatapos po ang 6 na buwang pilgrimage sa December 12 sa pamamagitan ng permanenteng paglalagak ng imahe sa Manila Cathedral bilang simbolo ng panalangin, espiritual na pagbabago at pag-asa para sa mga Pilipino.
6: Patuloy pa rin ang koordinasyon ng Office of Civil Defense sa ilan nating kababayan na apektado dahil sa lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Nakaantabay na rin ang iba't ibang ahensya para magpaabot ng tulong. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
8: Umakyat na sa 61 katao ang kumpirmadong nasawi habang umabot naman sa mahigit 1,000 ang sugatan at nasa mahigit 30 ang patuloy na pinaghahanap matapos sinigin ng mapaminsalang magnitude 7.8 ang ilang bahagi ng Mindanao. Kaya naman patuloy din ang koordinasyon ng Office of Civil Defense.
9: Puspusan ang pagdadala natin ng tulong sa Glan area and Jose Abad Santos, no? Dahil ito po yung medyo isolated na in terms of ma-reach kaagad na area. So yung ang focus natin na madala kaagad doon is yung housing materials para po mag-umpisa na po yung kanilang early recovery. So tama po yan. Ang pangangailangan po doon sa Glan ngayon ay itong materials para sa mga housing, immediate housing repairs. 61 yung reported dead. And then may 33 missing, but again, binavalidate pa po ito at maaari pa pong magbago ito. Sa injured and those who has reported mga illness ay umabot po ng 1,221. So ang concentration po ng ating patay ay sa, again, sa Glan and itong General Santos City at saka Jose Abad Santos.
8: Batay sa pinakahuling ulat mula sa Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakapagtala na rin ng mahigit 54,000 na nawasak at nagtamo ng matinding bitak na kabahayan sa buong rehiyon, kabilang ang malawakang blackouts na tumama sa ilang lungsod at munisipalidad. Dahil sa tindi ng pinsala, ipinatutupad ngayon ng OCD ang isang mahigpit na pamamaraan sa pamamahagi ng tulong para maiwasan ang logistic gridlock o ang pagkaantala ng mga relief supplies sa mga baradong daan. Sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga rapid damage assessment and needs analysis teams, sinisiguro ng pamahalaan na binuo at kalkulado ang bawat galaw bago magpasok ng mga truck ng semento, pagkain at gamot sa mga hard hit areas tulad ng General Santos City, Glan at Jose Abad Santos. Kaya naman, eksklusibo munang binuksan ng General Santos International Airport para lamang sa mga humanitarian, military at medical evacuation airlift operations para mapabilis.

0: na binibigay ng ating pamahalaan.
1: Sa kasalukuyan, nananatili din sa ilalim ng state of calamity ang Glan Sarangani. Kaya naman puspusan din ang paghahatid ng tulong ng LGU sa nasabing lugar.
2: Ngayon ang ginagawa namin is nagre-remove kami ng mga landslide leading to our barangays and giving of relief goods to the barangays.
1: Sa ngayon ay nakaantabay din ang iba't ibang ahensya para magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Floyd Brenz para sa Bayan.
3: Nagpadala ng panibagong batch ng Charity Timba Food Packs ang Philippine Charity Sub-6 Office sa Glan Sarangani, isa sa mga lugar na lubhang nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Sakay ng C-295 ng Philippine Air Force ang relief goods bilang bahagi ng walang patid na pagtulong sa mga naapektuhan ng pagyanig sa Mindanao. Naantala ang pagpapadala ng tulong sa Glan Sarangani dahil na-isolate ang lugar matapos ang lindol. Tiniyak naman ng PCSO ang patuloy na pagpapadala ng ayuda para maabot ang lahat ng komunidad na naapektuhan ng lindol.
4: I-deploy ng Health Department ang Portable Gravity-Powered Ultra-Filtration Unit sa mga probinsyang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kaya nitong makapagbigay ng libo-libong litro ng malinis na inuming tubig para sa mga sinalanta ng lindol. Kasama rin ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT para palakasin ang emergency response teams sa rehiyon.
3: Bayan na ibalik na ang supply ng kuryente sa mga ospital sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kinumpirma po ito ng Energy Department kahapon araw ng Sabado. Ayon sa DOE, mahalagang maibalik ang kuryente sa mga ospital para matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyong medikal para sa mga apektadong residente. Pinasalamatan naman ng kagawaran ang mga line workers, engineers at electric cooperatives para sa kanilang 24/7 na serbisyo para maisaayos ang mga linya ng kuryente.
4: May paliwanag ang PVOX kung bakit umangat ang lupa sa ilang baybayin sa Southern Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Southern Mindanao, makikita ang mga koral at yamang dagat na dati ay lubog sa tubig, ngayon ay nakaangat at naka-expose na bunsod ng pagurong ng tubig. Naobserbahan ng DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLX at ng Mines and Geosciences Bureau Region 12 sa isinagawa nilang aerial survey noong June 11 ang tinatawag na Coast Seismic Coastal Uplift o pag-angat ng lupa sa ilang baybayin, partikular sa timog na bahagi ng Glan Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang mga kuha na ito ay mula sa dalampasigan ng Barangay Pangyan, Glan Sarangani, kung saan batay sa paunang obserbasyon ay tinatayang umangat ang dalampasigan ng humigit-kumulang 2 metro at umatras naman ang baybayin o shoreline ng humigit-kumulang 200 metro. Ayon kay Dandy Camero, Science Research Specialist ng PHIVOLX, ang coastal uplift ay ang pagtaas o pagbaba ng bahagi ng baybayin o coastal area dahil sa paggalaw ng crust ng mundo sa kahabaan ng isang fault o subduction zones at ang pinakamalapit na natukoy dito ay ang Cotabato Trench na pinagmulan ng malakas na lindol noong June 8.
6: Yung constant, yung biglaan na pag-angat niya, yun yung cause naman ng earthquake. So, kailangan ng malaking earthquake like what happened nga nung Monday, intensity 8 yung naramdaman ng ating kababayan diyan. So dahil doon sa earthquake na yun, kaya lumitaw yung bahagi ng shorelines.
5: Dagdag pa ni Camero, permanente na ang naging pag-angat ng lupa sa mga lugar na ito at sa ngayon ay nagpapatuloy ang assessment ng mga taga-PHIVOLX na nasa field upang alamin kung may kapareho pang insidente sa iba pang mga lugar. Pinayuhan niya rin ang mga residente na malapit sa mga natukoy na baybayin na iwasan muna ang paglapit sa mga coastal area na ito lalo at nagpapatuloy pa ang mga aftershocks.
6: Hanggat maaaring sana, iwasan muna nilang magbalik no, o bumalik o manatili doon sa mismong baybayin no, na nakitaan nila ng coastal uplift. No? Para naman baka kasi hindi natin alam na baka may mga bitak-bitak pa dyan na maliliit at yan, magiging cause pa ng ano nila, pagkasugat o kung ano.

0: man. So, yun. Kasi continuous pa rin yung mga aftershocks natin.
1: Carlo Luis Candelaria, para sa bayan.
2: Samantala, tuloy-tuloy ang declogging operations ng Department of Public Works and Highways bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Ibinida ng kagawaran ang mabilis na paghupa ng baha sa ilang lugar matapos bumuhos ang malakas na ulan. Kasunod ito ng mabilis na pagresponde ng Quick Response Team ng DPWH. Ayon sa QRT ng kagawaran ng mga basurang humarang sa daluyan ng drainage ang naging dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Quezon City. Handa ang Quick Response Team na responde 24/7 sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at commuters. Tutok lang sa aming pagbabalik. Department of Agriculture, isinusulong ang minimum access volume sa mais dahil sa banta ng kakulangan ng supply.
3: At maritime experts, isinusulong ang paghahain ng pangalawang arbitral case laban sa China. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Week.

0: Magandang araw! Alam niyo ba na natutupad na ang nilalaman ng Book of Revelation sa Biblia? Alamin ang realities ng ilan sa mga kabanata nito na natupad na. Abangan sa June 16, Tuesday, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito sa People's Television Network, ang espesyal na documentary ng Shinchunji Church of Jesus na Revelation and Me. Revelation and Me, dito sa People's Television Network.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas sa lipunan.
6: Leadership starts from top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap daw talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, nalikas na matulungin.
14: Guys, help natin si Manong, oh!
13: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
15: Lola, paano po?
13: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
16: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
13: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
17: Come in! Tuloy po kayo!
13: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
18: Ito ka lang, Pilipino ako.
13: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.
19: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dumlaong ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.

0: isinisulong ng Department of Agriculture ang dagdag na minimum access volume ng mais sa kalahating milyong metriko tonelada bilang paghahanda sa posibleng kakulangan ng supply sa mga susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin nitong mapanatiling sapat ang supply ng animal feed at maiwasan ang pagtaas ng gastos sa poultry at livestock sectors. Kung maaprubahan, mahigit doble ang itataas ng kasalukuyang MAV na 216,940 metric tons upang payagan ang mas maraming pag-angkat ng mais na may mababang taripa. Sinabi ni Laurel na mahalagang sangkap ang yellow corn sa pagkain ng mga hayop. Kaya ano mga kulangan sa supply ay maaaring magpataas sa presyo ng manok, itlog at karne ng baboy. Mahigit 415 na mga volunteers ang nagtanim ng higit 1,000 mangrove trees at nangolekta ng basurang umabot sa mahigit 4,000 kilo sa Davao City. Layon ng aktibidad na pahalagaan ang kalikasan. Yan ang ulat ni Israel Damaulaw ng PTV Davao.
1: Mula pa noong taong 2015, iba't ibang mga aktibidad na ang isinasagawa ng isang environmental volunteer group sa Davao City upang magbigay ng aksyon at makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ang nasabing volunteer group na nagmula rin sa isang non-denominational church mula sa South Korea ay muling nagkaisa upang magtanim ng mga mangrove tree at magsagawa ng cleanup drive sa lugar ng mangrove forest sa Matina Aplaya, Davao City noong Hunyo 14 ngayong taon. Ginawa ito bilang bahagi ng kanilang advokasya na magbigay ng pansin sa mga pangangailangan ng kalikasan, lalo na sa harap ng mga kalamidad na nararanasan sa kasalukuyan. Sa nasabing aktibidad, tinulungan ito ng mahigit 450 ng mga volunteers na nagtanim ng higit 1,000 mangrove trees at nangolekta ng basurang umabot sa mahigit 4,000 kilograms. Layunin nila na sa pamamagitan ng kanilang aktibidad ay mas mapahalagahan ang mga isyong pangkalikasan at mapalakas ang mga hakbang upang maprotektahan ang kalikasan.
2: Actually po, us as well means save the earth from A to Z. We are one family. So this is a young adult worker volunteer group under the World Mission Society Church of God. Nowadays, as we can see in the society, there's so many disasters, right po? And also, as climate change has been relevant in this society, so it is very important to plant a tree, to clean the area po, to save many people as well. So our plans po is we always follow up. So today we plant the tree. So we go back every 3 months to check what is the result and how growth. Actually, as you can see po at the back, we plant the tree from last year. So they are really growing up really well po. Government officials and even private sectors po are very supported from us. We also receive sponsors from them as the volunteer service po.
1: Kabilang din sa mga nakilahok sa aktibidad ang dalawang environmental volunteers na naniniwalang ang kanilang paglahok sa mangrove tree planting ay maaring maging simula upang mahikayat ang mas maraming kabataan na makilahok at maging mulat sa mga kaparehong aktibidad.
3: So as a young adult worker po, kasi it is very important also na magkaroon din ng contribution sa society. So the best way to bridge that is to enter us as well po. So we are truly blessed na maging part ng organization na ito to promote environmental wellness as well.
4: So as we know, the earth is actually suffering in so much turmoil and pain po, and there are a lot of waste po here. So it is actually a great opportunity for us young adults to actually promote cleanliness to other people po, so that they too will be inspired, so that they too will also do this advocacy po. So this is why we continue to do our job po as volunteers.
1: Ang misyonaryo naman na si James Seaman mula sa Maramag, Bukidnon ay naglakbay ng 4 oras mula Bukidnon upang makadalo lamang sa nasabing aktibidad. Ayon sa kanya, bilang isang misyonaryo, naaayon ito sa kanyang pananampalataya sa Diyos na maging kasangkapan sa pagtulong sa kapwa, kabilang na ang pagtulong sa pangangalaga at pagprotekta sa kalikasan.
5: As a missionary, we practice words ni God na become the salt and light of the world. So pinapractice po namin yung turo ni God na sa pamamagitan ng mabuting gawa, maipoproklama namin yung glory ni God po sa mga tao po.
1: Sa kasalukuyan, patuloy na sabing environmental volunteer group sa pagpapatupad ng mga aktibidad na may kaugnay sa pagkilos para sa kalikasan. Pagkaraan ng 3 buwan, muli nila umanong susuriin ang mga itinanim ng mga mangrove trees upang mabantayan at masubaybayan ang paglago ng mga ito. Israel de Maulaw para sa bayan.
0: Simula na ang paghahanda ng Pilipinas at United Arab Emirates para sa nakatakdang Abu Dhabi Dialogue Workshops sa 2027. Samantala, ligtas sa mga nakabalik sa bansa ang mga Pilipinong tripulante na sakay ng barkong tinamaan ng projectile sa Iraq. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Tuloy-tuloy ang mga programa ng Department of Migrant Workers o DMW para sa ating mga OFWs. Sakto sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, ligtas nang nakabalik sa bansa ang 13 Filipino seafarers nitong Biyernes. Ang mga tripulante ay mula sa barkong MVMSC Sariska 5 na tinamaan ng projectiles habang paalis sa Port of Umm Qasr sa Iraq noong June 1. Mabilis silang nailikas ng mga otoridad sa Iraq at naging matagumpay ang pagpapauwi sa kanila sa tulong ng Philippine Embassy, Ship Owner at Manning Agency. Sinalubong sila ng Department of Migrant Workers at OWA upang mabigyan ng agarang tulong pinansyal, medical evaluation at tulong para makabiyahe pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Nagbigay naman ng hotel accommodation at psychosocial counseling ang kanilang Manning Agency. Ligtas at disenteng trabaho naman sa iba't ibang bansa ang hatid ng DMW nitong nagdaang Araw ng Kalayaan. Mahigit 700 aplikante ang natulungan sa ginanap na mega job fair sa isang mall sa Ortigas. Sa tulong ng 13 licensed recruitment agencies, mahigit 4,000 bakanteng posisyon sa Europe, Asia Pacific at Amerika ang binuksan para sa iba't ibang sektor tulad ng healthcare, manufacturing, hospitality, housekeeping at marami pang iba. Tampok din sa aktividad ang mga OFW repatriates o mga nakauwi dahil sa krisis sa pamamagitan ng CALMI program ng DMW na nagbibigay ng mabilisang job matching para sa kanila. Ayon kay DMW Officer in Charge Bernard Olalia, layunin ng pamahalaan na bigyan ng laya ang mga Pilipino na pumili ng ligtas at magandang kinabukasan sa ibayong dagat. Samantala, nagsimula na ang paghahanda ng Pilipinas at United Arab Emirates o UAE para sa gaganaping Abu Dhabi Dialogue Workshop sa susunod na taon. Ito ay matapos magpulong sina DMW Secretary Hans Leo Kakdak at UAE Minister Dr. Abdulrahman Al-Awar. Bilang kasalukuyang chair ng dialogo para sa 2026 hanggang 2028 cycle, pangungunahan ng Pilipinas ang mga pagpupulong na naglalayong palakasin ang proteksyon at karapatan ng mga temporary migrant workers sa mga bansa sa Gulf region. Carla Luis Candelaria para sa Bayan.
7: Bayan, tumaas ang bilang ng mga dayuhang bumisita sa bansa sa ikalawang bahagi ng 2026. Batay po sa datos ng Bureau of Immigration, umakyat sa 1,358 ang foreign arrival noong Abril, 1,299 naman noong Mayo, na mas mataas kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2025. Nangunguna sa mga bumisita sa Pilipinas ang mga South Korean, Amerikano, Canadian, Hapon at Chinese nationals. Suportado ng sangatahang lakas si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pagtindig sa karapatan ng Pilipinas sa kabila ng ipinataw na sanctions ng China laban sa kalihim. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
8: Nagpahayag ng buong suporta ang Armed Forces of the Philippines o AFP kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya matapos itong pagbawalan ng China na pumasok sa kanilang bansa at makipagtransaksyon sa mga Chinese entities. Ipinaliwanag ni Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa isang forum na ang mga pahayag ni Teodoro ukol sa Communist Party of China ay pawang pagtatanggol lamang sa soberanya ng Pilipinas.
9: The AFP stands with absolute solidarity behind our Secretary of National Defense. Ang ginagawa niya is simply to expose the truth. Yung katotohanan ay masakit sa Partido Komunista ng China.
8: Aniya, ang hakbang ng China ay isang paraan ng pananakot at intimidasyon sa mga nagsasabi ng katotohanan.
9: And behind all of this, your AFP is solidly behind him. Sapagkat yung ating mandato ay tiyakin natin ang integridad ng ating teritoryo, ang ating soberenya at ang kapakanan ng bawat Pilipino.
8: Ang mga pahayag umano ni Teodoro sa mga nagdaang international na pagtitipon ay malinaw na makatotohanan at nakaangkla sa 2016 Arbitral Award at International Law. Sa isang pahayag na inilabas ng AFP, pinuri nito ang kalihim para sa pagsisiwalat ng mga ilegal na gawain ng China, mga banta ng pag-iispiya at mga aksyong sumisira sa seguridad ng bansa. Tiniyak naman ang AFP na hindi sila matatakot sa anumang foreign pressure at legal maneuvering para itigil ang pagbabantay sa teritoryong sakop ng bansa. Magpapatuloy rin aniya ang mga routine patrol sa airspace at rehiyon para protektahan ang mga Pilipinong mangingisda. Dagdag pa niya, mandato ng mga sundalo na panatilihin ang integridad ng teritoryo ng bansa at ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Abangan! Iba't ibang grupo inilunsan ang bantay impeachment sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
7: At PNP, palalakasin pa ang cyber defense matapos mahack ang website ng kamera. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: ipinagmamalaki ng hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
5: Home is where your health journey begins.
6: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at nasusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
7: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
6: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
8: Disaster Watch, mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng kasera, kandila, vape at posporo. Itapo na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan. At ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
9: Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Sinimulan na ng Commission on Elections ang pag-dispose ng halos 2.5 milyon na official ballots na naimprenta para sana sa postponed BARM parliamentary elections noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa COMELEC, ang mga balota ay kinakailangang sirain para matiyak na hindi na magagamit sa anumang paraan at para mapanatili ang integridad, seguridad at kredibilidad ng halalan. Samantala, mayroon ng bagong disenyo ang balota na gagamitin sa September 14.
1: Bayan, inilunsad ang iba't ibang grupo ang bantay impeachment sa Quezon City ilang araw bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Layo nitong himukin ang publiko na bantayan ang impeachment trial ng bise at palakasin ang panawagang patas, mangibabaw ang katotohanan at hustisya sa buong proseso. Magsasagawa rin ang bantay impeachment organizers ng mga forum at mga pagpupulong upang ipaliwanag sa publiko ang proseso ng impeachment. Lumahok sa kampanyang ito ang 120 organisasyon.
0: Puspusan na ang paghahanda ng Kamara sa impeachment pre-trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Kasalukuyang tinatapos ng prosecution panel ang kanilang mga line-up ng mga ebidensya at mga tatayong testigo para sa magaganap na pagdinig laban kay Vice President Sara Duterte. Humigit kumulang 25 witness ang inaasahang haharap sa prosecution panel para sa pagsisimula ng pre-trial conference sa June 18. Pag-uusapan pa umano ng prosecution panel kung alin sa 4 na articles of impeachment ang unang tatalakayin at isasalang. Sa kabuuang 4 na articles laban sa bise, pinakamarami ang witness para sa articles 1 and 2 na naglalaman ng mga issue ng unexplained wealth at confidential fund. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, hindi nila kailangang tapusin ang presentasyon sa lahat ng 4 na akusasyon kung mahahatulan ng guilty ang pangalawang pangulo sa isang article pa lamang.
3: Hindi po namin kailangang patunayan yung 4 na article. Kung sa tingin namin yung unang article pa lamang, matibay na ang ebidensya at naniniwala kami na doon pa lang makukonvict na, pwede pong hindi na po namin ituloy at pwede pong doon lamang ay pagbotohan na ng mga senador.
2: Wala naman aniya siyang nakikitang malakas na pantapat ng bise dahil tila isang motion to dismiss ang nilalaman ng tugon nito sa House Prosecution Panel.
3: Siguro ang dahilan kung bakit ganito yung sa kanilang sagot dahil siguro wala sila may sasagot.
2: Dahil dito, binigyang diin House Speaker D na mahalaga ang magiging papel ng presiding officer dahil ito ang magbibigay ng ruling sa motion ng bawat kampo. Aminado naman ang liderato ng Kamara na malaking usapin hanggang ngayon ang paglahok ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa magaganap na pagdinig. Pero nanindigan siya na hindi dapat payagan ang senador.
3: Naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang buboto. Kasi po, maliwanag po, dito po sa impeachment, ito po ay parang this is akin to court hearing. So pag sinabi po natin akin, ibig sabihin pwede po natin ito maikumpara sa mga court hearing kung saan po ang huwes tinitignan po yung demeanor ng testigo. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo, kung ito po ay nagsisinungaling.
2: Ayon pa sa kongresista, hindi dapat iparehas ang impeachment trial sa ordinaryong legislative work na ginagawa ng mga senador. Buo naman aniya ang loob ng Kamara at ng mga House Prosecution Panel na magpatuloy sa kanilang tungkulin sa kabila ng kaliwatka ng umano'y paglihis na nagaganap sa Senado. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Bayan, sa pagkakataong ito ay makakausap po natin via Zoom si Agriculture Undersecretary Ching Caballero. Siya po ang pinuno ng High Value Crops Development Program ng DA. Magandang gabi po, Yusek Ching. Si Clay Pardilla po ito ng PTV. Good evening po.
4: Magandang gabi, Clay at Patrick, sa inyong programa. Malaking salamat at kami ay naimbitahan.
1: Opo, Yusek, ano po ang kasalukuyang kalagayan ng High Value Crops Development Program ngayong 2026 at bakit po ito mahalaga?
4: Napakagandang tanong po niyan. Malaking kontribusyon ng High Value Crops sa economy natin. In 2025, na ipalabas ng ating Philippine Statistics Office na nagkaroon ng 390 billion contribution or 16% ng total gross value added sa agriculture, fisheries and forestry sector, no. Napakalaking kontribusyon ng high value crops, hindi lamang po sa pagkain kundi pati yung umuusbong na nutraceuticals at botanicals. So ito ho ay isang mahalagang sektor ng ating agrikultura na kung ating pagtutuunan ng pansin ay makakabuti para sa ating mga magsasaka na naglalayong palawigin ang kanilang income stream at para naman sa ating higher value agriculture po.
1: Opo. Yusek, ano po yung mga pangunahing proyekto natin ngayong taon para gumanda pa po ang produksyon ng ating mga high value crops?
4: Una sa lahat po ay nilalatag natin yung innovation, ano? Yung ating business as usual ay binabago natin sa pamamagitan po ng inclusive and participatory agribusiness mechanism. Ibig po sabihin ito, isinusulong natin ang patuloy na pagpapataas ng ating kaalaman sa paggamit ng makabagong teknolohiya. So nandito na po yung mga protected cultivation system or yung white revolution na ating tinatawag, kung saan makakapag-produce po tayo ng off-season vegetables at higher value or yung mga specialty products kagaya ng bell pepper, conical pepper, na ito naman ay dinadala po sa mga institutional buyers. Pangalawa din po dyan ay yung patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa mga lokal na pamahalaan at unti-unti ho talagang malaki yung nai-invest na rin ng LGU, matching it with the interventions na pinoprovide ng DA. So both institutional and organizational ho ang ating mekanismo para mapalawig yung innovation at yung buy-in ng ating mga partners po.
1: Para po sa kalaban ng ating mga viewers, itong pong mga high value crops, yan po yung mga gulay, prutas, at kamusta po yung paghahanda ng Department of Agriculture, lalo na po at may banta ng El Nino at magkakaroon din po tayo ng habagat sa mga susunod na linggo o buwan po. Yusek Ching.
4: Oho. Yes, thank you, Clay. Ang una po sa lahat ay tinutuunan natin ng pansin yung pagbibigay ng mga reliable planting materials. Ano ho? So, paano ho natin ito sinasagawa? Meron hong mga gulayan sa bayan, seedlings production, kung saan ang ating mga magsasaka na nais magtanim ng gulay ay makakapag-ugnayan sa ating mga rural improvement club at kababaihan. So, seedlings is very important. And so we make it available at the community level. Pangalawa po ay yung pagbawas nga nung time para sila ay makapag-produce. And so with seedlings, they can reduce their preparation time in less than a month. So minus 1 month ang kanilang preparation kasi may mga seedlings na magiging available through Digulayan sa Bayan. Pangatlo ho ay yung paglatag din ng ating mga irrigation systems at meron tayong mga nabibigay sa kanilang solar-powered irrigation system kung saan makakapag yan, Gulayan sa Bayan is a very important project because it establishes community-based nurseries and empowers communities with the technology and grafting. So, hindi lang hubuto ang binibigay natin. Binibigay natin sila ng mga gamit para tuloy-tuloy na kumita because they can sell their seedlings. They can also plant it. Pwede nilang itanim yan sa kanilang mga community gardens at pwede din silang mag-contribute sa kanilang mga PTA or Parents Teachers Association kung saan yung gulayan sa paaralan ay makakapag-avail din ng seedlings na ito.
1: Opo. Yusek Ching, mahalaga po yung pag-export natin ng mga high-value crops para mapaganda yung kita ng Pilipinas at mapalakas din po yung value o halaga ng ating piso. Kumusta po ba yung pagpapalakas natin ng pag-e-export sa iba't ibang bansa at ano-ano pong mga produkto yung nangunguna pagdating sa pagbiyahe po ng ating mga high-value crops sa ibang bansa?
4: Oh, kaakibat ng ating DTI kasi meron tayong mga foreign trade agreements na bilateral agreements na napalakas, lalo na yung pag-open ngayon ng Europa, ng Canada, ng Japan, kung saan ang ating Pangulo kasama ang ating Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay nagkaroon ng mga pirmahan para mapalawig ang ating market access. Patuloy din nating sinususog yung ating fresh fruits, kung saan ang mangga, ang ating Carabao mango ay patuloy no na tinatangkilik ng buong mundo. At it sells like hot potato, ika nga natin, pag ito ay nakakarating ng presko sa mga pamilihan, kagaya ng kahit ng Germany. No? So, Germany, Europe is one, US, of course, Japan, South Korea, and even our existing ASEAN countries, no? Indonesia is also being sought after kasi nandito po yung ating pinag-uusapan no, na ugnayan sa pagbibenta ng abaka at ng iba't ibang high value crops. So the one that is number one, kumbaga, sa ating mga in-export pa rin ay yung saging, pinya, mangga, coconut products, processed fruits and spices. At kasama din dito, Clay, no? Yung natural food colorants kung saan unti-unti ang ating ube ay pinuposisyon hindi lamang hupagkain, but kundi meron din siyang non-food applications.
1: Apa.
4: So, root crops is also an emerging crop that will be offered for export din po.
1: Yusef Ching, meron po ba tayong tulong na iniaabot gaya na lamang mga financial assistance para mapalakas pa po itong high value crops at paano po natin hinihikayat yung mga magsasaka na pasukin ang industriyang ito? Go ahead po, Yusef Ching.
4: Yeah, thank you, Clay. Una sa lahat, yung ating mga interventions ay nag-uumpisa sa planting material. Pangalawa po ay yung kakayanan din nila, no? So nandiyan yung mga production support systems natin, extension support kung saan ang training ay nakapaloob din at sinasagawa natin ito all over the country in partnership with ATI or Agricultural Training Institute. Doon ho sa breeding at pagpapalawig ng formal seed system from the informal seed system ay ginagawa natin in cooperation with the Institute of Plant Breeding and BPI. Research and development is also one area where we invest through the technology transfer mechanism ng Bureau of Agricultural Research at binubuhay din po natin yung community-based participatory action research para mapalawig natin yung technology transfer at technology adoption ng mga kaalaman na nabubuo natin sa ating mga regional research stations. Importante din dito, Clay, yung irrigation network at of course yung mga machineries kagaya ng mga post-harvest facilities na pwede silang makagawa ng munggo soup o ng kalabasa ice cream na kung saan yung ating commitment para maka-address nung pagkabawasan ng ating malnutrition and undernutrition ay maging number one yung ating pagkain ng gulay kung saan naiinganyo ang ating mga mamamayan na isama po yun sa kanilang pagkain para maging balanse at hindi lang po rice-centric ang ating nagiging diet.
1: All right, maraming salamat po Agriculture Undersecretary Ching Caballero.
4: Thank you, Clay, at magandang gabi po sa ating lahat.
1: Bayan, hikayati ng maritime law expert ang pamahalaan na pag-aralan ang paghahain ng panibagong arbitral case laban sa China. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Matapos makumpirma ng mga otoridad ang isang floating structure ng China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, binigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela sa isang forum ang kahalagahan ng mga isinasagawang transparency efforts ng pamahalaan. Ang hayagang paglalabas ng impormasyon ng pamahalaan anya ay isang mahalagang hakbang para mapigilan ang anumang anyay plano ng China sa Baho de Masinloc.
6: So if we're going to tell our ASEAN neighbors na ang China ay nagbaviolate ng 2002 DOC, that they are not sincere dialogue partner dahil ginagawa pa rin nila ito sa gitna ng pag-usap tungkol sa COC, we are hoping that this kind of reputational damage will make China think twice para gumawa ng mga maling gawain na ganito. Secondly, we also intend to make the international community aware of what's happening in Baho de Masinloc.
5: Para sa pamahalaan, ang kampanya nito para sa transparency sa West Philippine Sea ay nagagamit para maipaalam sa publiko, sa media at sa mga kaalyado nito ang mga nagaganap sa ating mga karagatan gaya ng pagpapalabas ng mga ebidensya ng mga pagkilos at aktibidad ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea.
6: So, through transparency effort of the NTFWPS, naniniwala tayo ng kahalagahan nito to expose such unlawful activities to the world.
5: Samantala, ayon naman kay Professor J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, kahit nananatiling seryoso ang mga banta sa rehiyon at ang pagkakaroon ng movable structures ng China sa Baho de Masinloc, hindi pa napapanahon sa ngayon ang pag-invoke ng Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Anya, policy decision ng Pilipinas kung ikokonsidera ang mga aktibidad gaya ng pagsasagawa ng marine scientific research bilang act of aggression. Ang pagkakaroon anya ng armed attack o acts of aggression ang posibleng maging grounds para mag-trigger ang Mutual Defense Treaty.
7: Sa ngayon, dahil nga ang current situation ay pwede pang iatras, pwede pang tanggalin yung mga istruktura doon, parang hindi pa po timely para i-invoke ang MDT. In the sense na para gamitin at tanggalin by force yung mga estruktura na yon. Gayunpaman, yung MDT, alalahanin natin, ay isa lamang na instrumento at isang aspeto lamang ng ating security arrangements with other countries, no? Particularly with the US. Pero marami din tayong mga security arrangements with other partners.
5: Pinag-aaralan naman umano ang pagsusulong ng pangalawang arbitral case laban sa China sa Permanent Court of Arbitration. Ayon kay Batong Bakal, itutulak nila na pag-aralan ng pamahalaan ang posibleng paghahain ng ikalawang arbitral case laban sa China. Matatandaan na itinuturing na landmark victory para sa Pilipinas ang 2016 arbitral ruling na napanalunan ng bansa sa Permanent Court of Arbitration kung saan binigyang diin na walang basehan sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea ang historical claims ng China sa South China Sea kabilang na ang 9-dash line.
7: Sa ngayon po, pinag-aaralan po yun. Admittedly, dahil ang issue dito ay sovereignty, medyo malaki yung parang obstacle sa ngayon. Hindi basta-bastang nadadala sa korte yung mga issue ng territorial sovereignty. Pero pinag-aaralan din po ng mga alam ko yung natin at mga ahensya kung ano pang ibang paraan para pwede silang madala sa isang tribunal. No? Related po to dun sa mga activities naman nila doon.
5: Gayunman, iginiit ni Batong Bakal na dapat gamitin ng bansa ang lahat ng legal at diplomatikong mga paraan kasama ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa tulad ng Japan at Australia upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
1: Iginiit ni PNP Chief General Jose Melenzon Hertates Jr. na dapat palakasin pa ang cyber defense ng bansa at higpitan ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magkaroon ng sapat na proteksyon ang mga website. Ang mga pahayag ay ginawa ni Hertates matapos ma-hack ang website ng Kamara kahapon at ang pag-hack sa website ng Senado kamakailan lamang. Inamin naman ang mga hacker ang responsibilidad bilang protesta umano sa mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Inatasan na ni Hertates ang PNP Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa IT ng Kamara at cybersecurity personnel bilang bahagi ng investigasyon.
0: Itinampok ang iba't ibang disenyo ng traditional wear o ethnic attire ng Ifugao. Binigyan ito ng bagong disenyo at ibinida sa isang entablado. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
8: Ma- mas makabago, mas makulay, at mas nakaugat sa kultura. Ganito inilarawan ang ikaapat na layag ng Habi, isang makulay na pagdiriwang ng sining at kultura ng Ifugao. Pinagsama ng kaganapan ang tradisyonal na Habi ng Ifugao at mga modernong disenyo na nagbibigay ng plataforma sa mga batikang fashion designer at mga umuusbong na talento mula sa rehiyon. Layunin ng proyekto na palakasin ang industriya ng katutubong Habi. Suportahan ang mga lokal na artisan at designer at hikayatin ang susunod na henerasyon na ipagpatuloy ang mayamang pamana ng Cordillera. Higit pa sa isang fashion showcase, ang layag ng Habi ay isang makabagong kilusan para sa cultural preservation at creative innovation. Isang hakbang para maipakilala ang Cordilleran textile sa pandaigdigang entablado.
9: Lloyd Brands para sa bayan.
1: Bayan, abiso po sa mga motorista, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, June 16. Base sa ilang araw na trading sa Mean of Plat, Singapore, tatas po ng 20 sentimo kada litro ang gasolina. Samantala, rollback naman ang aasahan sa diesel at kerosene. Mababawasan naman ang 4 na piso at 60 sentimo ang diesel, habang 2 piso at 60 sentimo naman sa kerosene o gas.

0: winakasan na ng New York Knicks ang mahigit 5 dekadang paghihintay ng koponan para iuwi ang kampyonato sa NBA. Nasungkit na Knicks ang championship kontra San Antonio Spurs sa Game 5 ng serye sa score na 94-90. Pinangunahan ni Jalen Brunson ang Knicks at nagtala ng 45 points, kabilang ang 13 sunod-sunod na puntos para iselyo ang laro sa fourth quarter. Gumawa rin ng kasaysayan si kabayan Jordan Clarkson bilang kauna-unahang NBA champion na may dugong Pilipino.
1: Nagtipo ng mga football fans sa ginanap na Pinoy Football Fiesta sa Pasay City. Isa itong pagdiriwang ng palakasan, kultura at pagkakaisa kasabay ng kasalukuyang FIFA World Cup 2026. Yan ang ulat ni teammate JB Junio.
2: Nagkaisa ang embassy ng Canada, Mexico at United States kasama ang Philippine Football Federation upang dalhin ang diwa ng FIFA World Cup 2026 sa mga Pinoy football fans kahapon sa isang mall sa Pasay City. Ayon sa mga kinatawan ng tatlong host nations, higit pa sa palakasan ang kahalagahan ng World Cup dahil ito ay nagsisilbing tulay upang pag-isahin ang iba't ibang kultura at komunidad sa buong mundo.
3: So for us, it's a natural phenomenon to be able to bring the world together to our country, to our soil, to be able to showcase and highlight the very best of what the world has to offer. It's about connection and bringing people together.
2: Binigyang diin naman ng ambassador ng Mexico na ang FIFA World Cup 2026 ang pinakamalaking sports event sa kasaysayan at isang pagkakataon upang maipakita ang pagkakaisa ng mga bansa sa pamamagitan ng sport.
4: The largest sports event ever. And think of it, 48 countries, and these 48 countries get to the final World Cup by competing by regions, and by doing it regionally, all cultures and all parts of the world are sure to be represented.
2: Para naman sa United States, nagsisilbing wika ng pagkakaisa ang sport na nakatutulong sa pagbuo ng teamwork at pagtutulungan ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo.
5: Sports is a natural language unto itself. It brings people together, it teaches teamwork, it teaches critical thinking, it helps resolve differences.
2: Kasabay ng pagdiriwang, nagsagawa rin ng Philippine Football Federation ang football clinic para sa mga kabataan upang mahikayat ang mas maraming Pilipino na makilahok sa sport. Ayon kay Camille Rodriguez, Head of Women's Football Development ng Philippine Football Federation, patuloy ang paglawak ng football community sa bansa dahil mas maraming kabataan at pamilya na ang nakikibahagi sa mga programa.
6: Sobrang nakakatuwa makita talagang lumaki yung football na marami ng mga bata naglalaro ng football. Girls, boys, even alumni, may mga dads, moms, titas, titos.
2: Binigyang diin din ni Rodriguez na ang Pinoy Football Fiesta ay nagsisilbing plataforma upang mapatibay ang ugnaya ng mga bansa sa pamamagitan ng sports diplomacy.
6: Pinoy Football Fiesta's goal really was to connect, to collaborate, and to have the ambassadors of the US, Canada, and Mexico here shows that connection, shows that opportunity to continue to, you know, help each other, to help grow the sport together, but also to help grow our communities as well. Kaya nakakatawa makita sila dito, tapos ginigreet pa tayo ng lingwahe natin. So we appreciate those intentional messages from them.
2: Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, pinagtitibay ng Canada, Mexico, United States at Pilipinas ang pagkakaisa sa pamamagitan ng sport habang inihahanda ang mga susunod na henerasyon ng mga footballer para sa mas malaking mga hamon. JB Junio para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
1: Bayan, isa si PTV News Senior Correspondent at Anchor Patrick De Jesus sa binigyan ng parangal bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag. Ang pagkilala po ay mula sa Gawad Pilipino sa isinagawang Duyan Ka ng Magiting Awards 2026 noong Biyernes kasabay ng selebrasyon ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Kinilala po ang kontribusyon ni Patrick sa pagbibigay ng makabuluhan at napapanahong impormasyon lalo na sa isyu sa West Philippine Sea at pambansang seguridad bilang defense beat reporter ng PTV News. Bukod po sa mga mamamahayag, binigyan ganyan din ang parangal ng Gawad Pilipino ang mga nasa hanay ng militar at pulisya, LGUs, iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga nasa pribadong sektor dahil sa kanilang natatanging ambag sa kani-kanilang larangan.
7: Ako po ay nagko-cover sa Cuesta Philippine Sea, so sa akin ay pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para nga po may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino. And again, maraming salamat din sa aking network, sa PTV4, sa aking crew na kasama ko ngayon, sa lahat po ng buo sa management ng People's Television Network.
0: Ayun, Clay, pasalamatan ko lang ulit yung Gawad Pilipino Award sa panibagong pagkilala po na ibinigay sa akin. At yung mga award nga na ganito ay nagsisilbing reminder and inspiration na gawin yung ating mandato. At salamat din po sa PTV4 dahil nabibigyan po ako ng oportunidad na makapagbigay ng mga information at to tell stories.
1: Correct.
0: Sa ating bawat kababayan.
1: Congratulations, Patrick De Jesus, at sa mga mamamahayag na tumitindig at talaga nagko-cover ng West Philippine Sea kahit na may mga banta po dyan.
0: At hindi lang sa West Philippine Sea, sa lahat ng ating mga nasa field na reporters. Okay, bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
1: Mga pangyayaring hukubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clayzel Pardilia para sa bayan.
0: Ako naman si Patrick De Jesus. Inyong natunghayan ang
1: Ulat Bayan Weekend!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura.
4: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ng Lunes, 15 ng Hunyo, taong 2026. Sa programang ito, numero 1 ang mga magsasaka at mangingisda. Matutunghayan niyo po at malalaman ang mga proseso sa paggawa ng pagkain. At malalaman niyo po ang mga balita at impormasyon para sa sektor ng agrikultura. Sa ngala po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama sa isang oras na palutuntunang
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ako po si Christopher. Ako po si Christopher Tirambulo. Sabayan po tayo na pakinggan sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. At ngayon sa ating mga pangunahing balita, ngayong ngayong Lunes. Panukala ng pagpapalawig ng price cap sa imported na bigas hindi makakasakit sa mga retailer. Department of Agriculture tinututukan na ang dagdag na corn import quota para tiyakin ang supply nito. NIA Region 12 maayos na nakiisa sa rapid damage assessment sa mga dam sa Soxargen Region. At Department of Trade and Industry inaprubahan ang taas presyo sa dilatang sardinas. Inaprubahan na o pinaubaya na ni pinapaubaya na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasya kung papalawigin pa ng pamahalaan ang umiiral na price cap sa bigas. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ihayag ng Department of Agriculture o DA na magre-rekomenda sila ng extension o pagpapalawig ng nasabing hakbang upang mapanatili ang abot-kaya ang presyo sa mga pangunahing bilihin. Layunin nito na tiyaking mapanatiling kontrolado ang presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng iba't ibang hamon sa supply at presyo ng pagkain. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na dadaan pa sa pagsusuri ng National Price Coordinating Council o NPCC ang naturang rekomendasyon bago ito tuluyang mapatupad ang price cap. Kapag nakakuha ng pagsang-ayon mula sa NPCC, isusumit mesa na hindi naman magiging masakit na suntok sa mga retailer ang pagpapalawig ng price cap sa imported na bigas dahil sa mababang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Makatutulong kasi ang extension ng price cap upang hindi na sumirit pataas ang presyo ng lokal na bigas. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng Minimum Access Volume o MAV para sa mais sa kalahating milyong metriko tonelada bilang paghahanda sa posibleng kakulangan ng supply sa mga susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ito na mapanatiling sapat ang supply ng animal feed at maiwasan ang pagtaas ng gastos sa poultry at livestock sector. Kung maaprubahan, higit sa doble ang itataas ng kasalukuyang MAV na 216,940 metric tons upang pagbigyan ang mas maraming pag-angkat ng mais na may mababang taripa. Sinabi pa ng kalihim na mahalagang sangkap ang yellow corn sa animal feed, kaya anumang kakulangan ng supply ay maaari magpataas sa presyo ng manok, itlog at karne ng baboy. Iginiit naman ng ahensya na pansamantala lamang ang panukala at ipatutupad lamang ang kung kinakailangan habang pinoprotektahan ang interes ng mga lokal na magsasaka. Papasukin muna natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Naila ang tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, sumampana sa halos 125 milyong piso. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Merian Bastasa, ibalita mo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na pinaiikting ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghatid nito ng tulong sa mga nabiktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa pinakauling tala ng kagawaran, umabot na sa halos 125 milyong piso ang halaga ng nailaan nitong tulong sa mga apektadong lalawigan. Kabilang dito, ang nasa higit 90,000 family food packs sa mga displaced families. Kaugnay nito, malaki pa rin naman ang bilang ng evacuees na hindi pa rin nakauwi ng kanilang tahanan dahil sa pinsala ng lindol. Ayon sa DSWD, meron pang 3,000 pamilya o

0: tumbas ng 14,000 individual ang nanatili sa 37 bukas na evacuation centers. Muli namang nag-ikot kahapon si DSWD Secretary Cachalian sa mga lalawigang naapektuhan ng lindol para alamin ang maaari pang itulong ng gobyerno. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Merat Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Hybrid seed at pataba ipinamahagi ng lokal na pamahalaan sa Queen Pangasinan sa mga samahan ng magsasaka. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay na naipamahagi ng lokal na pamahalaang bayan ng San Quintin na ang hybrid rice seeds at fertilizer para sa community model farm na sumasaklaw sa 100 hectares ng sakahan bilang bahagi ng programa para mapalakas ang produksyon ng palay at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Mayor Farah Lumahan na ang distribution ng mga agricultural inputs sa mga benepisyaryong samahan kabilang ang San Pedro, Bulintagen, Lumayaw, Mantakdang at Baligayan Irrigator Association, gayon din ang Tuyaban Irrigators Association at Bulilayaw Siglat Irrigators Association. Layunin ng programa na matulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng dekalidad na binhi at sapat na suporta upang mapataas ang ani at mapaganda ang kalidad ng kanilang produksyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, magpapatuloy ang mga hakbang para masuportahan ang sektor ng agrikultura at makatulong sa pagkamit ng mas mataas na kita para sa mga pamilyang umaasa sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Niya, sinusuri na ang protection work ng inverted siphon sa Llanera Nueva Ecija para sa wet season water delivery. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimino, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal ng National Irrigation Administration sa Protection Works ng inverted siphon sa Diversion Canal No. 1 sa Talavera River, Barangay San Francisco, sa Llanera, Nueva Ecija. Ito upang matiyak ang kahandaan ng istruktura para sa nalalapit na wet season water delivery. Pinangunahan ni na OIC Deputy Administrator for Engineering and Operations Engineer Rain Ugay at Design and Specifications Division Manager Engineer Ariel Najera kasama ang mga opisyal ng Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Layunin ng pagsusuri na mapanatili ang tibay ng istruktura, maiwasan ang karagdagang pagkasira nito at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig. Ang inverted siphon ay isang malagang bahagi ng sistema ng irrigasyon na naghahati ng tubig sa Talavera River Irrigation System Lower Service Area. Sumasaklaw ito sa 19,235.62 hectares ang sakahan na magbibigay benepisyo sa 13,940 na farmers. Kabilang sa mga makikinabang sa tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa kanilang produktong agrikultura at kabuhayan, ang mga bayan ng Llanera, Talavera, Quezon, Santo Domingo at Dicab, gayon din ang lungsod ng San Jose at Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Pangasinan State University Santa Maria tumanggap ng upgrade MAFER mula sa DA para sa Cowcliff Project. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayog, nagbabalik Leslie Mino, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Tumanggap ang Pangasinan State University Santa Maria Campus ay isang ulo ng upgraded heifer o babaeng baka mula sa Department of Agriculture. Ang akbang na ito'y bahagi ng cow-calf production project sa ilalim ng Bayanihan Act II Stimulus Package ng National Livestock Program na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng hayupan at buhayin ang sektor ng agrikultura. Direktang pinagkaloob ang upgraded Brahman heifer kay Daisy Galang na residente ng Barangay Bicol Sur, Bayambang, Pangasinan. Pinangunahan ni na Dr. Joselito Rosario at Charlie Orihudos ang formal na turnover ng hayop bilang bahagi ng pagtutulungan ng PSU at ng DA Regional Field Office 1. Sa ilalim ng pamumuno ni University President Dr. Albert Galas at Campus Executive Director Dr. Oliver Kaasi, nangako ang PSU na magbibigay ng sapat na pasilidad tulad ng pabahay, pastulan at manpower para sa wasong pag-alaga ng baka, katuwing din sa pamamahal at paglalapat ng tamang teknolohiya sa paghahayupan sina Dr. Rene Christopher Cacho, Mark Roland Altre, Patrick Ripolio at Resti Nicolas. Ang proyekto ay nakahanay sa bisyon ng DA na magkaroon ng sapat na supply. Roland Altre, Patrick Ripolio at Resti Nicolas. Ang proyekto ay

0: Samantala muna, BFAR Ilocos Region inilatag ang pamatagal ng kabuhayan para sa mahigit 700 mga mangingisda na apektado ng red tide sa Pangasinan. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, nagbabalik Mildred Kokya, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: BFAR Region 1, sa pagtulong sa mga mangingisdang naapektuhan ng red tide contamination sa Anda at Bulinaw, Pangasinan. Ayon kay BFAR Regional Director Remy Lilachica, nagsagawa ang ahensya ng konsultasyon kasama ang LGUs at DSWD upang matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong mangingisda. Nasa 304 na mangingisda sa Anda at 441 sa Bulinaw ang direktang naapektuhan ng shellfish ban. Namahagi na rin ng food packs ang BFAR, mga LGU at DSWD bilang paunang ayuda. Iminungkahi naman ng mga mangingisda ang mga alternatibong kabuhayan gaya ng lapu-lapu culture, shellcraft making, poultry production, operasyon ng pampasaherong bangka at pagtatayo ng tindahan ng fishing supplies. Nilinaw ng BFAR na hindi namatay ang mga talaba sa mga apektadong lugar at pansamantala lamang ang shellfish ban upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Tiniyak din ng ahensya ang tulong sa marketing ng mga produkto sa pamamagitan ng programang Kadiwa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: PCIC Bicol hinihikayat ang mga magyunyog sa Camarines Norte na magpasiguro laban sa pinsala ng kalamidad. Wala sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Diana Mendez, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Report.

0: Nagpaalala ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magniniyog sa Camarines Norte na magpasiguro upang magkaroon ng proteksyon laban sa malaking pagkalugi, dulot ng mga kalamidad at iba pang panganib na maaaring makasira sa kanilang kabuhayan. Sa isinagwang Coconut Farmers Meeting sa bayan ng Vincennes, Camarines Norte, ipinaliwanag ng mga kinatawan ng PCIC Bicol, katuwang ang Philippine Coconut Authority o PCA, ang proseso ng pagpapasiguro at ang kahalaga nito sa pagprotekta sa kita ng mga magniniyog. Nagbigay rin ng impormasyon ang ahensya sa mga kalahok ng agrinegosyo, Training on Farm Business School for Coconut Enterprise Batch 1 na isinagawa ng ATI Bicol, katuwang ang Coconut Farmers and Industry Development Plan sa Barangay Iksiban, Labo, Camarines Norte. Tinalakay dito ang mga hakbang sa pagkuha ng insurance at paghahabol ng bayad sakaling magkaroon ng pagkasira ng pananim. Binigyang din ng PCIC na libre ang crop insurance para sa mga magniniyog na nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Kinumpirma ng National Irrigation Administration Region 12 na agad silang kumilos at nagsagawa ng rapid damage assessment sa mga irrigation dams sa Sokcargent Region. Sa panayam ng programang Go Agri Plus kay NIA Region 12 Chief Engineer Diosdado Rosales, na kaagad sila nag-deployed ng team ng NIA na siyang sumuri sa mga sakop nilang dams. Mas maganda kasi ayon sa NIA na masuri ang mga dam upang matukoy kung may natamo itong pinsala upang agad naman maresolba. Kung mapapabayaan kasi ito ay malaking kawalan ito sa mga infrastruktura na pinaglalaanan ng pondo ng pamahalaan upang maging maayos ang sistema ng irigasyon sa bansa. Higit 2,000 magsasaka at livestock raiser sa Albay tumanggap ng cash aid mula sa DSWD. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Albay, Helen Grace Balaen, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nakatanggap ng agarang tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

0: di Bicol, ang 2050 na magsasaka at livestock raisers sa mga bayan ng Ginumatan at Camalig-Albay. Sa bilang na ito, 1,228 ang mula sa iba't ibang barangay ng Ginubatan, habang 822 naman ang mula sa Camalig. Bawat isa ay tumanggap ng 10,230 pesos cash assistance bilang suporta sa mga nawala ng pinagkukunan ng kabuhayan dulot ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng ikalawang bugso ng payout para sa mga pamilya na naapektuhan ang kabuhayan mula na magsimula ang pag-aalboroto ng bulkan nitong January 2026. Kasabay rin ng payout ang pagsasagawa ng BBM Servicio Registration Activity ng Social Registry Section upang mapabilis at maging mas epesyente ang pag-aatid ng mga serbisyo ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: 450,000 pesos na kapital mula sa DSWD ginamit ng isang SLP Association para sa water refilling project sa Libon, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, nagbabalik Helen Grace Balean, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Agua Sustainable Livelihood Program o SLP Association, ang 450,000 na kapital na ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa pagtatayo ng isang water refilling project sa Barangay Apod, Libon, Albay. Binubuo ng 30 miyembro ang asosasyon na nakatanggap din ng capacity building interventions mula sa SLP bilang paghahanda sa pagpapatakbo ng nasabing kabuhayan. Formal na inilunsad ang proyekto sa pamamagitan ng ribbon cutting at blessing ceremony na pinangunahan ng DSWD SLP kasama ang mga kinatawan ng lokal na pamahala ng Libon at Barangay Apod. Ayon sa DSWD Bicol, patuloy na gagabayan at susubaybayan ng ahensya ang asosasyon upang matiyak ang paglago at pagpapatuloy ng kanilang negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Halos 3,800 mga indigent families sa Camalig-Albay tumanggap ng tig 10 kilong bigas mula sa pamalaang panlalawigan. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, JM Olarte, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng programang Bigay Bigas sa Masa, formal nang sinimulan ang malawakang pamamahagi ng ayuda sa lalawigan ng Albay na naglalayong patatagin ang seguridad sa pagkain at tiyakin na walang pamilyang Pilipino o kabilang sa mga vulnerable sector ang magugutom sa gitna ng hamon sa supply ng bilihin. Pinangunahan ng Provincial Government of Albay at sa pagkikipagtulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office, Camalig, ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa 3,776 na indigent families sa Camalig Command Center. Ayon kay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., ang malawakang aktibidad na ito ay sinagawa bilang bahagi ng opisyal na pagpapatupad ng programa ng pamahalaan sa bansa kung saan ang Camalig ang napiling isa sa unang 5 local government unit sa buong probinsya na makatanggap ng agarang intervensyon. Pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund ang 2 araw na distribusyon ay estratehikong pinasimulan upang maibsan ang pang-araw-araw na gastusin at matiyak ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang labis na naapektuhan ng krisis sa ekonomiya. Samantala, nakinabang sa naturang tulong ang mga residente mula sa 50 barangay na kabilang sa mga vulnerable sector tulad ng mga magsasaka, PWDs, solo parents at mga potensyal na benepisyaryo ng Porpis na kasalukuyang hindi pa miyembro ng regular na Porpis o walang gutom program ng DSWD. Sa ngayon, upang masiguro ang pangmatagalang kalinga ng pamahalaan, ang nasabing distribusyon ay ang unang yugto pa lamang ng isang serya ng asistensya mula sa gobyerno na nakaschedule na ipagpatuloy sa mga buwan ng Agosto, Oktubre at Disyembre kasalukuyang taon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: 20 baka na ibigay sa mga magsasaka sa Burgos, Ilocos Norte. Mula sa DWFB, Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ibinigay ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte ang 20 baka sa mga membro ng Farmers Association bilang bahagi ng patuloy na kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Burgos Mayor Crescente Garcia, aalagaan ng mabuti ng mga benepisyaryo ang naibigay na baka na kung sakaling manganganak ay mapaparami ang mga ito. Paliwanag naman ni Municipal Agriculturist Cheryl Rugian na manganganak muna ng 2 beses ang isang inahing baka bago ibigay sa susunod na mag-aalaga upang sa 3 beses na panganganak nito ay mas madali na. Nabatid na nabili ang mga baka sa pamamagitan ng General Fund ng lokal na pamahalaan. Laking pasasalamat naman ng mga benepisyaryo ng baka at nangako ang mga ito na aalaga ang mabuti ang mga ibinigay na baka para maparami pa ang produksyon nito at makamit ang food security ng bayan pati na sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Gumaka Quezon Office of the Municipal Agriculturist tumanggap ng 4 na parangal sa Rice Achiever Award. Wala sa DWLC Radyo Pilipinas Lucena, Carmi Isles, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tumanggap ng 4 na parangal ang tanggapan ng pambayang pagsasaka ng Gumaka Quezon sa kauna-unang Rice Achiever Award sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa pabatid ng lokal na pamahalaan, tinanggap na naturang tanggapan ang Outstanding Performance Award bilang pagkilala sa implementasyon ng Masagana Rice Industry Development Program sa lalawigan. Nakuha rin ang tanggapan ng Top 1 sa Masamang Ani Award para sa Rice Clustering and Consolidation. Samantala, kinilala rin ang Gumaka Office of the Municipal Agriculturist sa top 2 kaagapay ng magsasaka award para sa pakikiisa at maagap sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga magsasaka. Nakuha rin nila ang top 3 na papanahong ani award para sa pagsusumite ng mga ulat. Iginawad ang mga parangal bilang bahagi ng kauna-unahang Rice Achiever Award na isinagawa sa lalawigan ng Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: BFAR Calabarzon na kiisa sa Agriculture at Fishery Provincial Forum sa Cavite. Wala sa DWLC Radyo Pilipinas Lucena. Nagbabalik, Carmi Isles, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa unang Agriculture and Fishery Provincial Forum na ginanap kamakailan sa 13 Martires City, Cavite. Ayon sa ahensya, nilalayo ng forum na maipakilala mga programa, serbisyo at oportunidad ng mga ahensya ng pamahalaan at katuwang na institusyon para sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Bilang bahagi ng programa, nagkaroon ng booth presentation ang BFAR Calabarzon kung saan ang mahagi ito ng ornamental fish, mga produktong asin at information education and communication o IEC materials. Nagbigay rin ang BFAR Calabarzon ng impormasyon hinggil sa responsableng pangisdaan at mga programa at proyekto nito para sa sektor ng pangisdaan. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: 100,000 mga native chicken ipinamahagi ng DA Eastern Visayas sa MacArthur Eastern Samar. Wala sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. Penelope Pumida, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mahigit 1,000 native o basilan chicken ang ipinamahagi ng Department of Agriculture Regional Office 8 sa mga magsasakat sa mahangpang agrikultura sa bayan ng General MacArthur Eastern Samar sa ilalim ng Livestock Dispersal Program. Layunin ng programa na mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at maisulong ang backyard poultry production sa komunidad. Tumanggap ng 200 hanggang 250 manok ang bawat asosasyon at kooperatiba, habang 25 manok naman ang ipinagkaloob sa bawat individual na benepisyaryo. Kabilang sa mga nakinabang ang Santa Fe Farmers Association, General MacArthur Uswag Katarungan Agriculture Cooperative at 22 individual na magsasaka. Ayon sa DEA, inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapataas ng kita ng mga pamilya, pagpapabuti ng food security at pagpapalawak ng livestock production sa komunidad. Bahagi rin ng programang pass-on scheme kung saan magbabahagi rin ng alagang manok ang mga benepisyaryo upang mas marami pang pamilyang makinabang. Dagdag pa ng ahensya, mababa lamang ang gasto sa pag-aalaga ng native chicken at maaari itong maging tuloy-tuloy na mapagkukunan ng kita mula sa pagbebenta ng itlog at buhay na manok. Ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang seguridad ng pagkain sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bulacan.
1: Pinayagan na ng Department of Trade and Industry ang ilang mga manufacturer na magtaas presyo ang mga canned goods sa merkado. Kasunod ito ang hirit ng mga manufacturer na price increase kasunod ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay DTI Secretary Christina Roque, kasama sa posibleng tataas ang presyo ay ang ilang brand ng sa sardinas. Patuloy naman ang gagawing monitoring ng ahensya sa merkado kung tatalima ito sa tinakdang presyo ng kagawan sa merkado. Mga magsasaka at mga mangingisda sa Naga City, Camarines Sur sumailalim sa cash for work para sa Project Lawa at Binhi. Mula sa DWRB, Radyo Pilipinas Naga, Mayra Revilla, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Sumailalim ang mga magsasaka at mangingisda ng Naga sa Edible Landscaping Training Application Cash for Work para naman sa Project Lawa at Binhi ng DSWD. Ang DSWD Project Lawa at Binhi ay ang Risk Resiliency Program Cash for Training in Work na isinasagawa sa loob ng 20 araw. Naging abala dito ang Naga City Agriculture Office sa Urban Agri-Demo Site and Training Center sa Barangay Balatas, Naga City. Samantala, sa mga susunod na buwan ay muling magsasagawa ng katulad na aktibidad ang DSWD. Maliban sa nabibigyan ng pagsasanay, ang mga magsasaka at mangingisda ng Naga ay nabibigyan din sila ng pagkakataon para makatulong sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: DAR at isang agricultural company lumagda sa isang kasunduan para mapababa ang gastos sa pagsasaka ng mga benepisaryong pang-agraryo. Mula sa DWRB Radyo Pilipinas Naga, Jerome Toledo, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Lumagda sa isang kasunduan ang Department of Agrarian Reform Camarines Sur 1 at ang Naga NTE Corporation para pababain ang production cost ng mga benepisyaryo ng agrarian reform. Sa ilalim ng public-private collaboration, magkakaroon ng direktang access ang mga agrarian reform beneficiary organizations o ARBOs sa mga pataba at iba pang agricultural inputs na kanilang mabibili sa abot kayang halaga upang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at production costs. Magkakaroon rin ito ng streamlined ordering and delivery system habang magkakaroon ng direktang suporta ang mga magsasaka mula sa mga ahente ng NTE Corporation para sa pagbibigay ng technical assistance. Ayon kay OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer Juan Rene B. Bacho, ang nasabing partnership ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap na humanap ng mga solusyon sa mga kinakaharap na suliranin ng mga magsasaka. Inilarawan naman ni Chief Agrarian Reform Program Officer Leia A. Villaraza mula sa Program Beneficiaries Development Division ang kolaborasyong ito bilang isang estratehikong pamumuhunan para sa katatagan at pagpapatuloy ng mga organisasyon ng magsasaka. Ipinangako naman ng NTE na maghahati dito ng mga dekalidad na kagamitan pang agrikultura at pananatilihin ang espesyal na presyo para sa mga organisasyong inirekomendan ng DAR. Inaasahang makikinabang sa partnership na ito ang mga benepisyaryo ng agraryo sa buong Camarines Sur sa pamamagitan ng pagpapababa ng gastos sa mga kagamitan, pagpapalakas ng produktibidad sa bukid at pagsuporta sa mga hakbangin para sa food security ng lalawigan. Mula sa Naga City, ako si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Huwag po kayong bibitin, magbabalik pa po ang programang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab.
13: Radyo Magazine.
10: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
15: Ang taginting ng FM.
10: At lakas ng AM.
15: Sa iisang himbila.
10: Pinagsanib na puwersa.
15: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
10: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
17: Trending issue. News na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
19: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
20: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 impormasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio,
19: Radyo Magazine,
10: Serbisyo Publiko,
19: the
10: AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
14: Radyo Pilipinas,
10: Radio Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Saan? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: PCC pinalakas ang sakip-saka act sa procurement ng pamahalaan. Lokal na magsasaka ng gatas sa Muñoz, Nueva Ecija, makikinabang. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, nagbabalik Leslie Jimeno, ibalita mo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Makikinabang ang mas maraming magsasaka sa mga oportunidad sa procurement o pagbili ng pamahalaan matapos palakasin ng Philippine Cargo Center ang pagpapatupad ng Sagip-Saka Act. Ang inisyatibong ito na nakasentro sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija ay naglalayong direktang bumili ng lokal na gatas mula sa mga farmers cooperatives and associations upang gamitin sa National Milk Feeding Program ng pamahalaan. Layon ng hakbang na ito na hitikang magpatibay sa ugnayan ng mga lokal na producer at ng mga programang pagpapakain sa bansa. Sa pamamagitan nito, sabay na matutugunan ang pagpapabuti ng nutrisyon ng mga kabataang mag-aaral at ang pagpapalakas ng kabuhayan sa mga komunidad sa kanayunan sa pamamagitan ng mas matatag na pamilihan. Bilang bahagi ng pag-aanda, nagdaos ang PCC ng 2 araw na orientation workshop sa pambansang punong tanggapan. Dinaluhan ito ng mga Regional Center Director, Procurement Personnel, Bids and Awards Committee members at mga Milk Feeding Coordinators. Tinalakay sa workshop ang mga mekanismo sa ilalim ng Sagip-Saka Act, gaya ng Negotiated Procurement Procedures, Contract Management, mga provision ng New Government Procurement Act at ang modernisasyon ng Philippine Government Electronic Procurement System. Pinanguna ng mga opisyal ng Department of Agriculture ang talakayan ukol sa balangkas ng batas sa para sa Bagong Pilipinas. Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
6: Mga kasama, sa punto po ito, noong mga bata pa tayo, napag-uusapan po yung isang bagay na reproduction, so pagpaparami, merong natural tsaka merong temporary o artificial. Ngayon, ngayon ko lang din nalaman na meron din palang artificial insemination para sa mga hayop. At ito po ang pag-uusapan natin kasama po si William Godoy, ang artificial insemination at BLP coordinator ng Philippine Carabao Center Mariano Marcos State University. Sa ilalim po yan ang pangangasiwa ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, Sir William. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
8: Good morning po, Sir Christopher Tirambulo at lahat po ng mga nakikinig sa Radyo, Radyo Pilipinas, Manila.
6: Apo, Sir William, pag-usapan po natin, ano po ba itong artificial insemination? Kasi yung bata pa tayo, napag-aaralan po natin yung tungkol sa artificial insemination. Meron din pala ito sa hayop. Ano po ba ang proseso po nito, Sir William?
8: Ito pong artificial insemination, Sir, ang proseso ng pagbubuntis ng mga hayop na ang gumagawa nito ay ating mga trained artificial insemination. Ang layunin po ito ay mas marami pong masaserbihan kasi mga trained technician po ang ating mga gumagawa ng artificial insemination.
6: Sir William, ano po ba ang pinagkaiba po ng artificial insemination sa natural na pamamaraan kung kalidad naman po ng hayop ang pag-uusapan po?
8: Bali po sir, ang advantage po ng artificial insemination ay mas maraming mapapalihan o mapabubuntis. Kasi pag artificial insemination, trained technician po ang gumagawa, tapos kahit ilang animal ay magagawa po niya ng isang araw. Hindi kumpara sa natural na pagbubuntis na ang ginagamit natin ay ang hayop, kasi ang hayop ay baka hanggang isa, dalawa o tatlo lang ang maseserbihan ng isang araw. At saka yung similya niya, baka tatlo na yung naserbihan na animal ay baka malabnaw na yung similya. Pero ang AI ay kahit napakaraming animals ang kanyang artificial insemination sa isang araw ay makakaya na, kasi trained artificial insemination technician na ang gumagawa. At isa pa sir, ito po ay ang mga similya na ginagamit sa artificial insemination ay sila na po yung mga pinakamagandang uri ng bulugan ng hayop. Tapos isa pa ay yung semen, poison semen na ginagamit natin sa artificial insemination ay magagamit niyan sa mahabang panahon. Kasi yung similya na nakukuha din sa mga superior balls o pinanggalingan ng ating similya ay na-preserve sa liquid nitrogen. At ito po ay maaaring gamitin ng mahabang panahon. Tapos, ang isa pang advantage po ng artificial insemination ay yung maiwasan po ng sakit. Kasi, kalimbawa, yung natural na gagamitin natin, yung hayop to hayop, baka yung hayop na bulugan ay mayroon siyang sakit na yung Brucella burtos. Kung nasampahan niya yung kapwa niya animal, baka doon magkaroon ng yung mahawaan. Pero itong artificial insemination, kasi itong artificial insemination ay maiwasan kasi mga trained technician na po ang ating gumagawa. At isa pa, itong artificial insemination, ang ginagamit natin ngayon ay yung mga mabagandang lahi na purebred buffalo bull. Na ito ay mas, ang kanilang produkto ng artificial insemination ay mas malaki kaysa native na ating mga kalabaw. Kaya yon pang ating advantage ng artificial insemination.
6: Yeah po. Sir William, binawin ko lang po itong artificial insemination, para lang po ba ito sa mga kalabaw o pwede rin ito sa ibang hayop?
8: Pwede rin sa ibang hayop sir, sa baboy, sa baka. Pwede rin sir, pwede.
6: Sir William, pag ganito ba ang halimbawa sumailalim po sa artificial insemination yung hayop, 100% po sure na mabubuntis po yung inahin?
8: Ay hindi po sir, hindi po. Hindi din nabubuntis kasi maraming paraan. Ay maraming dahilan kung bakit hindi nabubuntis. Isa, yung timing ng insemination. Kaya yung gagawa ng artificial insemination ay talaga ding magaling na trained technician. Tapos meron din sa side ng mga farmers, baka yung mga hayop na naipunta sa mainit na lugar. Kaya ang ginagawa po namin pag nag-artificial insemination kami, sinasabi namin sa mga may-ari ng mga hayop yung mga bagay na hindi nila gagawin para ito ay sila ay mabuntis.
6: So Sir William, ibig sabihin po sir, siyempre meron din naman 100, wala naman kasi talagang 100% eh. So talagang meron namang minsan may mga failed po tayo na procedure. Pero gaano po ba katagal yung pagitan po? Halimbawa nag hindi po masa, hindi po nagtagumpay yung artificial insemination na June. Diba? Alimbawa ngayong araw, sir, June 15. Gaano po katagal yung pwede po ulit sumailalim sa artificial insemination?
8: Kung iso, sir, ay pinapayuhan namin yung mga parabaw, yung mga hayop, yung mga animal owners na kung hindi nila, kung maobserbahan nila na yung mga hayop nila ay nagland ulit after the first AI 18 to 24 days. Kung mayroong mga sinyales na yung mga alaga nilang hayop ay nagland ulit within 18 to 24 days, pwede nilang tawagan yung ating mga AI technician. Tapos kung hindi na nagbuntis yung mga naglandi ulit yung mga hayop nila, ang mga technicians natin ay i-pre-pregnancy, i-test nila sa loob ng 3 buwan.
6: Sir William, ito po bang procedure na to ay libre po na ginagawa po ng PCC?
8: Hindi sir, kasi yung sa side ng PCC technicians ay libre, pero meron tayong sinatawag na kasi na bibait, yung village-based artificial insemination technician.
6: Okay.
8: Sila po yung mga katulong namin sa pag sa serbisyo ng artificial insemination, kasi kung mga PCC technician lang ang gumagawa ng artificial insemination sa buong bansa ay hindi namin makakayang seserbihan lahat ng aming areas. Kaya sa tulong po ng village-based artificial insemination technician, sila po yung mga na-trade na out of school youth or yung mga above high school graduate na na-trade na technician, na sila din ay mga private technicians, kasi binabayaran din nila ng mga serbisyo ng ating village-based technicians, because ang village-based technician ito ay mga private technicians na katulong ng Philippine Carabao Center.
6: So, ibig sabihin, sir, may bayad to dahil pribado sector pala yung gagawa nito. Pero kung halimbawa, sir, ay kayo mismo, halimbawa, yung mga tauhan po ng PCC, libre po ito?
8: Ay, libre. Libre po, sir. Libre.
6: Okay.
8: So, libre po ang...
6: Sir, kasama din po yung mga gamit na gagamitin. Kasi, liba, siyempre... Serbisyo naman yung babayaran natin sa mga pribadong sektor. Pero sir, yung mga gamit po, pwede rin nyo po bang mabanggit kung ano po yung mga gamit din na kailangan para yung mga magsasaka mapaghandaan din po nila?
8: Okay, ang mga gamit po sa artificial insemination ay field tank, yung pinaglalagyan po ng similya, yung mga AI gun, yan po ang paglagyan ng similya na doon po isasaksak sa... perta ng ay sa pag-aari ng kalabaw sa reproductive organ,
6: mm-hmm.
8: tapos mga globes,
6: mm-hmm.
8: mga straw suits, at saka yung mga oil po para hindi mahirapan po ng at saka yung sapa, yung chute, yung ipitan, sir, yung ipitan, para hindi rin madisgrasya yung technicians at comfortable din yung pag-AI sa isang hayop.
6: Oh, Sir William, matanong ko lang po, magkano po ba yung bayad kapag pribadong sektor po ang gagawa?
8: Ang ano namin dito sa Ilocos Norte, sir, sa kasi mayroon kaming kooperatiba ng AI technicians dito sa Ilocos Norte, yung Ilocano Artificial Inseminators Agriculture Cooperative. Ang pinag-uusapan po namin yan ay hindi lang yung kung kalabaw hindi bababa ng 1,000, pagbaka hindi bababa ng 1,500. Yan po ang minimum na bayad ng aming technicians. Pero kung ito ay hindi mabubuntis, dudublin din ng ating technician hanggang hindi mabuntis yung bayad na yan.
6: Okay. With that, sir, last word na po para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay.
8: Radyo Pilipinas, na binigyan po ang Philippine Carabao Center at para may bahagi din ang aming serbisyo sa maaming nasasakupan at sa buong Pilipinas. Ito po ay magandang hanap buhay, lalo na sa programang ito, kasi ito ay kung sa kalabaw ang bentahin na po ay ito ay malaking pagkikitaan. Ito ay mas malaki ang resulta, at kung ito ay babae ay ginagawa din na pangpagatas yung babae para sa ating progreso ng ating kababayan. So ituloy po natin ang i-invest natin ang programa ng Philippine Carabao Center at lahat po ng programa ng DA para mapunlad po ang agrikultura at livestock industry sa ating buong Pilipinas.
6: With that po, sir, maraming salamat po, Mr. William Godoy, ang Artificial Insemination and BLP Coordinator ng Philippine Carabao Center Mariano Marcos State University. Sa ilalim po yan ang pangangasiwa ng Department of Agriculture.
8: Sige, sir. Thank you very much din po.
9: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin, Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat po sa aming mga taga-subaybay na walang sawa pong tumatangkilik po sa programang ito. Maraming salamat din po sa nakasama ko sa produksyon, sila Rovan Malilin, Arnel Villamor, si Nida Soriano, Suzette Barameda, J-Mart Macamora. Mula sa Radyo Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimbag, Julius Undab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robregado po, ako po ang inyong nakasama sa isang oras sa balitaan tungkol sa sektor ng agrikultura. Ako po si Christopher Tirambulo. Hanggang bukas po, dito pa rin sa programang
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nagkakabit eh.
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa hulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa mga lugar na nasa lanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani.
0: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol, umabot na sa 61.
0: Headlines.
3: Emergency cash transfer. Sunod na ilalarga ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng napakalakas na lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
3: Commercial flights sa General Santos City Airport balik normal na ngayong araw ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
0: Headlines.
3: Bill ng kuryente para sa mga consumer ng Meralco asahan na tataas ngayong buwan.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, June 15, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa mga lugar na nasa lanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Apat na mga lugar sa lalawigan ng Sarangani ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng personal itong pangangamusta sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Isang linggo na ang nakakaraan. Pero bago puntahan ang unang destinasyon ay pangunahan muna ng Pangulo ang aerial inspection sa lawak ng nasirang infrastruktura na nalikha ng 7.8 magnitude quake. Mula dito ay dediretso ang Pangulo sa Glan Evacuation Center na susundan ang inspeksyon sa Sarangani Provincial Hospital kung saan ay magkakaroon ng turnover ng patient transport vehicle sa pamahalaang panalawigan ng Sarangani. Pagkatapos naman ito ay dediretso ang Chief Executive sa SAPU Masla Malapatan para magsagawa ng inspeksyon sa naging pinsala ng tulay ng SAPU Masla. Kasama din sa itinerary ng Pangulo para sa kanyang biyaheng Sarangani ay ang inspeksyon sa Malapata National High School at mula dito ay dediretso ang presidente sa General Santos City Oval Plaza sa Barangay Dadjangas para sa situation briefing. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Abot sa 173,000 pamilya ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, may kabuang 5,200 aftershocks ang naitala. Ang mga aftershocks na ito ay mula magnitude 1.2 hanggang magnitude 6.4. Umabot na sa 61 individual ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol. 1,403 iba pang nasugatan habang 40 individual ang nawawala. Dagdag pa ng ahensya, abot sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Naipamigay na rin ang pamahalaan ng mahigit sa 67 milyong piso ang halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Hunyo 8. Ayon sa Department of Public Works and Highways, bukas na sa mga motorista ang karamihan sa mga national road sections at tulay na naapektuhan ng lindol. Ito'y matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations at restoration works. Kabilang sa mga naibalik na sa normal ang operasyon ng Sapu-Masla Bridge sa Sarangani, Bukana Bridge sa Davao City at Lampari Bridge sa South Cotabato. Patuloy din ang pagkukumpuni sa ilang kritikal na infrastruktura tulad ng Butulan Bridge sa Davao Occidental, Buayan Bridge sa South Cotabato at Aquino Bridge sa Sarangani. Nagsasagawa na rin ng emergency repairs sa mga ospital, health facilities at paaralan sa mga apektadong lugar. Nagbigay din ng DPWH ng mga electric fan, extension cord at portalets para sa Gland Medicare Community Hospital sa Sarangani upang makatulong sa mga pasyente at medical personnel. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nagpapatuloy ng 24 na oras ang operasyon ng DPWH para sa mga paglilinis, pagkukumpuni at paghatid ng kinakailangang tulong upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na pinaigting ng 102nd Infantry o Bagwis Brigade ng Philippine Army ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations sa mga lalawigan ng Sarangani at Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol doon. Ayon sa militar, nakikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa tulong ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard na ipadala ang mga food packs, malinis na tubig at medical supplies sa mga liblib na lugar gaya ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Gland sa Sarangani. Kasamay nito, nagpapatuloy din ang search, rescue and retrieval operations para hanapin ang mga nawawalang individual sa mga landslide prone areas. Nananatili sa heightened alert ang 1,002nd Infantry Brigade upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Emergency cash transfer, sunod na ilalarga ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan po ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Habang patuloy ang pamahagi ng food packs, inihahanda na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paglarga ng cash assistance sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Itong sinabi ni DSWD Secretary Rex Cachalian matapos bisitahin ang Gland Sarangani para personal na natutukan ang nagpapatuloy na disaster response operation sa lugar. Ayon sa Kalihim, umabot na sa unang bugso ng ayuda ang lahat ng nasa 23,000 apektadong pamilya sa Gland, kung saan ay pamahagi ang mga family food packs bilang agarang tulong sa mga apektadong residente. Anya, magpapatuloy pa ang pamahagi ng food packs na target na umabot sa 60,000 sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Kasunod nito ay sinabi ng Kalihim na sisimulan na rin ng DSWD ang mag-transition sa emergency cash transfer para matulungan ng mga pamilya sa kanilang agarang pangailangan gaya ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahay at pagbili ng iba pang kinakailangan. Ayon sa Kalihim, isasagawa rin ng cash assistance sa iba pang lugar gaya na rin ng bayan ng Sarangani, Davao Occidental at General Santos City sa sandaling makumpleto ang listahan mula sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Leader, suportadong hakbang na palakasin ng local disaster planning kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Binigyan din ni House Speaker Faustino Boje D. III ang pangailangan na palakasin ang local disaster planning kasunod ng lindol na tumama sa ilang lugar sa bahagi ng Mindanao. Ayon kay D, mahalaga ito upang matiyak ang kahandaan sa sakuna at risk-based planning ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na vulnerable sa lindol, pagguho ng lupa at pagbaha. Matatanda ang bumisita si Speaker D noong nakarang linggo sa Mindanao kasama ang delegasyon ng mga miyembro ng Kamara upang personal na masuri ang epekto ng kalamidad sa mga apektadong komunidad. Ayon kay D, bagamat hindi kayang hulaan ang lindol tulad ng bagyo, maaaring pa ring mabawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng maayos na pagkaplano, hazard mapping at tamang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Giit pa ni Speaker D, dapat isalang alang ng mga LGUs ang lahat ng posibleng panganib sa kanilang mga nasasakupan, hindi lamang lindol kundi pati na rin ang landslide at pagbaha upang mas maprotektahan ang mga residente at mabawasan ang bilang ng mga biktima. Una lang tiniyak ng House Leader na handa ang Kamara na isama sa 2027 National Budget ang pagsasaayos ng mga pinsala sa infrastruktura na tinamaan ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Commercial flight sa General Santos City Airport balik normal na ngayong araw. Ito ay ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So KAAP, narito ang report ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Sa naging direktiba ng Pangulong Marcos na pabilisin ang mga damage repair work sa mga pampublikong infrastruktura gaya ng paliparan, hinggil nga sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao, balik normal na ang operasyon ng General Santos City Airport simula ngayong araw. Ito ay sa kabila ng mabilis na rehabilitasyon sa pangunguna nga ng Department of Transportation at ng Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP. Ayon nga sa KAAP na nagsagawa sila ng pakikipagpulong sa mga airline companies para sa muling pagsasaayos ng mga canceled flights na naitala sa pagsasara ng paliparan matapos ang naturang lindol, at nangako ang mga airline companies na maayos nilang ibabalik ang mga flights na nakansela. Paalala naman ng KAAP sa mga apektadong mga pasahero na makipag-ugnay na sa kanilang mga airline companies para sa flight resume ng kanilang mga biyahe. Mula pa rin dito sa KAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng mayigit sa 15 bilyong pisong emergency assistance sa mayigit sa 600,000 biyembro at pensioners na nilindol sa Mindanao. Bahagi ito ng pinigting na suporta ng GSIS para sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Ayon kay GSIS General Manager Wick Miloso, may nilaan silang emergency loan sa mga kwalipikadong biyembro at pensioners na naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nilagay sa state of calamity. Tiniyak din ni Miloso sa GSIS members, pensioners at mga ahensya ng pamahalaan ang masabot kamay na tulong pinansyal sa harap ng pag-recover ng maraming pamayanan na sinalanta ng lindol.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 14 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nanatili pa rin sa loob ng Bawal Masinlok ang floating platform na nilagay ng China ilang araw na ang nakalilipas. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PCG Rear Admiral

0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakibahagi ang Philippine Coast Guard sa isang multinational group na SAIL. Kasama ang mga hukbong dagat ng Coast Guard forces ng iba't ibang bansa habang patungo sa US state ng Hawaii nitong Hunyo at 12. Ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng maritime cooperation at regional partnership sa Indo-Pacific, kabilang sa mga lumahok sa ang United States Coast Guard, Japan Maritime Self-Defense Force, Republic of Korea Navy, Republic of Singapore Navy, Italian Navy at Philippine Navy. Pinangunahan ng PCG ang partisipasyon ng BRP Gabriela Silang. Lumahok din sa group SAIL ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at iba pang modernong sasakyang pandagat ng mga partner nations. Sa sinagawang coordinated maneuvers at professional engagement sa dagat, pinagtibay ng mga kalahok ang kanilang interoperability, operational readiness at kakayahang tugunan ang mga karaniwang hamon sa maritime security. Ayon sa PCG, pinapakitang ng aktibidad ang sama-samang hangarin ng mga bansa na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag, seguridad sa karagatan at isang rules-based international order. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng PCG na isulong ang kooperasyon, tiwala at kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senator Joel Villanueva handang dumalo sakaling ipatawag ang Kongreso sa isang special session. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas.
2: Pinahayag ni Senator Joel Villanueva na handa siyang dumalo sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang special session. Sa isang video message sa pagtitipon ng Jesus is Lord Movement kahapon, sinabi ni Villanueva na dapat yakin na hindi naiipit ang trabaho at ang Senate staff sa gitna ng anumang away. Kaugnay nito, plano ng senador na maghain ng resolusyon para matiyak na sapat ang pondo ng gobyerno para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng malakas sa lindol sa Mindanao. Isusulong rin anya ni Senator Joel ang mga pinakakinakailangan panukal ng batas, lalo na ang mga nasa third and final reading. Titiyakin rin anya ng mga mababatas na maaaksyonan na mga nakabinbing nominasyon sa Commission on Appointments o CA, lalo na ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin ni Villanueva na tungkulin nilang mga senador ang protektahan ng Senado at unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Narito ang bahagi ng bahayag ni Senador Villanueva.
3: Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
2: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Giniit ni Bicol Saro Partalis Representative Derry Ridone na pinakamahalaga sa impeachment trial ng Senado kay Vice President Sara Duterte na mailatag ang mga aktwal na ebidensya. Ito'y sa kabila ng mga umiiral na politikal na paninindigan ng mga mamamayang Pilipino at mga magsisilbing husgado sa pagdinig. Ayon kay Ridone, ang mga ebidensya na kasalukuyang hawak laban sa vice-presidente ang tanging dapat nabatayan sa pagdidesisyon sa magiging takbo ng Senate impeachment trial.
4: Maganda ho talaga na at the level of the pre-trial kasi kailangan ho niyang ipakita lahat ng mga dokumento, witnesses, ebidensya dito po sa pre-trial stage. Antayin po namin kung meron pa ho siyang mga dagdag na mababanggit, no? Dito po sa mga detalye po na inaasahan sa kanya sa kanila pong pre-trial.
1: Samantala, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng pre-trial ng impeachment case ni Vice President Duterte. Anya, wala pang sinasagot ang Vice Presidente sa alinman sa mga paratang laban sa kanya. Dagdag pa ng mambabatas pagdating ng pre-trial ay kinakailangan talagang ilatag ng Vice Presidente ang kanyang mga dokumento, saksi at ebidensya bilang panlaban sa mga aligasyon sa kanya.
4: Ang pinakamahalaga po talagang makita ho natin dito ano ba yung mga aktual na umiiral na ebidensya na meron po tayo sa kasalukuyan. Kasi yan ho talaga yung dapat maging batayan lang.

0: dito po nga pagpapasya ni naman Senate Impeachment Court pa yan kahit ng publiko dito po sa pagtakbo ng atin pong Senate Impeachment Trial.
1: Si Bicol Saro Partales, Representative Terry Redon sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng minimum access volume para sa mais sa 500,000 metric tons bilang paghanda sa posibleng kakulangan ng supply sa mga susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin itong mapanatiling sapat ang supply ng animal feed at maiwasan ang pagtaas ng gasto sa poultry at livestock sector. Kung maaprobahan, higit sa doble ang itataas ng kasalukuyang minimum access volume na 216,940 metric tons upang payagan ang mas maraming pag-akyat ng o pag-angkat ng mais na may mababang taripa. Sinabi pa ni Laurel na mahalagang sangkap ang yellow corn sa animal feed kaya anumang kakulangan sa supply ay maaaring magpataas sa presyo ng manok, itlog, karne na at karne ng baboy. Ginit naman ng DA na pansamantala lamang ang panukala at ipatutupad lamang kung kinakailangan habang pinoprotektahan ang interes ng mga lokal na magsasaka.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magiging punong abala ang Pilipinas sa pagdaraos ng kauna-unahang ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon 2026 sa Hunyo 18 at 19. Magiging sentrong Pilipinas ng talakayan tungkol sa pagpapalawak at pagpapahusay ng mga railway systems sa Southeast Asia. Pangungunahan ng Department of Transportation at Philippine Railways Institute ang online conference sa tulong ng Asian Development Bank. Lalawakan ito ng mga opisyal at eksperto sa railway mula sa 11 bansang kasapi ng ASEAN upang pag-usapan ang mga paraan para mapabuti ang kaligtasan, kahusayan at katatagan ng mga tren sa reyon. Tatalakayin din ang paggamit ng makabagong teknolohiya, pagpapahusay ng serbisyo sa mga pasahero at pagharap ng pondo para sa mas marami pang proyekto ng railway sa pamamagitan ng ASEAN RailCon 2026. Inaasang mas mapapalakas ang ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa larangan ng railway development. Layunin itong makabuo ng mga konkretong solusyon sa mga hamon sa transportasyon at makatulong sa paglikha ng mas ligtas, mas epesyente at mas makabagong train system sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Asahan na ng mga consumer ng Meralco ang natataasang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang taasingil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag pa ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldariaga, ito'y dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay ng yellow at red alert sa Luzon grid nitong Mayo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magsasagawa ng scheduled maintenance shutdown ng Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula ngayong araw hanggang sa Hulyo 15. Ito'y batay naman sa anunsyo ng Department of Energy. Layunin ng nasabing regular na aktibidad na matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng shallow water platform at onshore gas plant at maiwasan ang mga insidente na nakakapekto sa tuloy-tuloy na supply ng natural gas sa mga customer power plant. Kasunod nito, inabisuhan ng DOE ang lahat ng power plants na gumamit ng alternatibong fuel resources dahil pansamantala munang mahihinto ang supply ng natural gas mula sa Malampaya. Samantala, isasabay din sa scheduled maintenance ang tie-in ng pala ng Malampaya East 1R1 o MAE 1R1 at Camago 353 o CA353. Ang nasabing mga planta ay inaasang magpapalakas ng lokal na supply ng natural gas at magpapahaba ang itatagal ng operasyon ng nasabing proyekto.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kalaman ng mga pulis sa tamang paghamak ng labor-related situations upang matiyak ang paggalang sa karapatan ng mga manggagawa at kalayaang sibil. Nagsagawa ang DOLE sa pamamagitan ng Bureau of Labor Relations ng orientation para sa mga tauhan ng Philippine National Police sa Intramuros, Maynila. Layunin itong palalimin ang pangunawa ng mga kalahok sa Omnibus Guidelines on the Exercise of Freedom of Association and Civil Liberties, kabilang dito ang tamang paghawak sa mga welga, piket at iba pang mapayapang pagtitipon. Binigyan din ni DOLE OIC Undersecretary Gerald Mosquera ang kahalagahan ng dialogo. Tinalakay naman ang mga resource speaker, mga legal na batayan ng karapatan ng mga manggagawa, international labor standards at mga tungkulin ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay proteksyon sa mga ito. Pinaliwanag naman ni Bureau of Labor Relations Director Arturo Alfonso Herbosa ang mga papel ng DOLE at PNP, pati ang mga protocol sa pagresponde ng pulisya sa labor disputes at pagtiyak na hindi nalalabag ang karapatan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng rights-based approach upang matiyak ang malayang naipapahayag at naipagtatanggol ng mga manggagawa ang kanilang mga karapatan nang walang pangamba sa pananakot o hindi makatarungang panghihimasok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga donasyong gatas hindi pinaintulutan ayon sa National Nutrition Council o NNC. Ang pambalitang atid ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Inanunsyo ng National Nutrition Council sa kanilang social media post ang pagbabawal ng donasyong gatas gaya ng infant formula at powdered milk sa mga family food pack na ipinamimigay tuwing panahon ng sakuna o kalamidad. Ang pulisiya na ito ay dahil anila sa posibleng kakulangan ng supply ng malinis na tubig at pagkakataong masigurong ligtas ang mga feeding bottle. Base sa Department of Health, Administrative Order 2006-0014 on National Policies on Infant and Young Children, tanging gatas lamang ng ina ang ligtas at nararapat na ibigay sa mga sanggol sa evacuation centers o sa mga lugar na dumaranas sa emergency. Hinikayat ng NNC ang publiko na iulat kapag may insidente ng pamimigay ng mga donasyong gatas sa opisina ng DOH, partikular sa Mother Baby Friendly Philippines na siyang nagsusulong ng advokasya tungkol sa pagpapasuso. Mula sa Radyo Magazine, Charming Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na lumalakas ang turismo sa bansa kasabay ng pagdami ng mga dayuhang bumibisita ngayong ikalawang quarter ng 2026. Batay sa datos ng Bureau of Immigration, umakyat sa 1.358 million ang bilang ng foreign arrivals noong Abril ngayong taon mula sa 1.337 million sa kaparehong panahon noong 2025. Tumaas din ang sa 1.309 billion ang mga dumating noong Mayo mula sa 1.299 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, malaking ambag sa paglago ng turismo ang pinaigting na seguridad sa mga paliparan at pantalan sa bansa. Nangunguna pa rin ang mga turistang bumibisita sa Pilipinas sa mga South Koreans na sinundan ng mga Amerikano, Canadian, Japanese at Chinese. Kaugnay nito, sinusulong ng Bureau of Immigration ang isang 10.74 billion pesos na public-private partnership project para sa modernization ng border control system sa mga pangunahing paliparan, isang international seaport at mga border station sa bansa. Kabilang sa mga nakatakdang ipatupad ang biometric facial recognition, immigration kiosk at mas advanced na passenger screening technologies. Ayon kay Sandoval, mahalaga na ang makabago at maigpit na border security upang mapanatiling ligtas ang bansa at masuportahan ang patuloy na paglago ng turismo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Commemorative banknote inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa 125th anibersaryo ng Korte Suprema. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Postal Corporation ng mga commemorative banknote, coins at stamps bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anibersaryo ng Korte Suprema. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo ang paglulunsad ng mga naturang koleksyon sa Supreme Court Session Hall sa Maynila kasama ang mga opisyales ng BSP at ng PhilPost. kabilang sinilunsad ang 3,000 pesos commemorative banknote na kauna-una ang salaping papel ng BSP na may vertical na disenyo at 185 commemorative coin na sumisimbolo naman sa kasaysayan at pamana ng Korte Suprema. Naglabas din ng PhilPost ng apat na espesyal na disenyo ng selyo na nagpapakita ng mahalagang bahagi ng kasaysayan at magusali ng Supreme Court. Ayon sa Korte Suprema, ang mga commemorative pieces ay magsisilbing paalala ng 125 taon ng paninindigan ng hudikatura sa pagtataguyod ng batas, pangangalaga sa karapatan ng mamamayan at pagpapatibay ng demokrasya. Ang mga commemorative banknote at coins ay mabibili sa BSP at sa bagong bukas na Supreme Court Gift Shop, habang ang mga selyo naman ay mabibili sa PhilPost Central Office at sa SC Gift Shop. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Magandang magiging epekto sa bansa kung sakaling matutuloy na ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon kay financial analyst Jonas Ravelas, maraming bansang apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan ang gusto ng matuloy ang peace talks sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, parang the boy who cried wolf ang laging nangyayari kung saan palagi nating naririnig na malapit nang magkasundo ang US at Iran para sa ceasefire, pero hindi pa rin naman ay isa sa katuparan. Anya, kailangan ng lumagdang sa kasundo ng US at Iran at matuloy ang mga susunod na hakbang. Paliwanag naman ni Ravelas, hindi na ganong malaki ang pressure sa pag-akyat ng presyo ng langis. Pero nasa level pa niya tayo na bago pa man magkaroon ng gera sa gitnang silangan, ay mataas ng presyo ng langis sa bansa.
5: Kaya lahat tayo parang gusto natin matapos na to. Sana maging totoo na to, dahil ngayon nararamdaman natin na parang hati ang mga ginagawa ng ating mga mamamayan at saka ng ibang bansa. No, ngayon nararamdaman nila yung paghina ng kanilang pera, paglakas ng dollar, at saka medyo kinakabahan pa rin ang daigdigang pamilihan sa mga galawin ng interest rate dahil sa inflation.
1: Samantala, pinaliwanag naman ni Ravelas na sakali mang batuloy ang kasunduang pangkapayapaan ng US at Iran, maring matagalan ang rehabilitation at reconstruction ng mga pasilidad ng langis na nasira dahil sa gera. Pero sa kabilang banda, magbebenepisyo anya dito ang ating mga overseas Filipino workers. Anya, maraming OFW ang pwede nang makabalik sa gitnang silangan para magkaroon ng trabaho.
5: Maaari sabihin natin, pagdating sa langis, hindi tayo masyadong kumbaga mag-e-expect na biglang bababa, dahil doon ngayon pa lang natin malalaman yung epekto. Pero sa ating mga OFWs, pag talagang nagkaroon ng tigil putukan at naitanggal na yung mga ban, no, sa pagpaalis doon sa mga Middle East countries, ito'y isang magandang hudyat ng reconstruction. So ito ay pwedeng makaapekto sa ating mga OFWs na magkaroon ulit ng trabaho.
1: Si financial analyst Jonas Ravelas sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman sa Bayong Dagat, Iran pumayag na sa isang aspeto ng kasunduang pangkapayapaan kasamang Estados Unidos kaugnay ng paglikha ng nuclear weapons. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Sumang-ayon ang bansang Iran sa ilalim ng Draft Memorandum of Understanding o MOU kasama Estados Unidos na hindi ito gagawa o bibili ng nuclear weapons bilang bahagi ng layunin na pairalin ang kapayapaan sa gitnang silangan. Batay sa ulat ng Reuters, nangyari ang development na ito matapos lumipad patungong Tehran ang mga mediator mula sa Qatar na tutulong sa pagsasapinal ng isang peace deal. Inaasahang pag-uusapan ang mekanismo para sa naturang aspeto sa susunod na 60 araw. Matatandaan na inihayag ni US President Donald Trump na mapipirmahan na ang isang kasunduang pangkapayapaan kasamang Iran nitong linggo, ngunit mariing itong pinabulaanan ng Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC, isa sa mga nuclear disarmament ng Iran na isinusulong ng US na kailang gawin ng Tehran upang tuluyang makabuo ng isang MOU patungo sa isang ceasefire agreement. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: New York Knicks nasungkit ang kampiyonato sa 2026 NBA Finals. Ang recap ng Game 5 mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Matapos ang 53 taon, kampiyon na namang muli sa NBA ang New York Knickerbockers. Matapos talunin ng San Antonio Spurs sa Game 5 ng NBA Finals 94-90 to Frostbank Center, home court ng San Antonio. Nagtala ng 45 points si Jalen Brunson para pangunahan ng comeback victory ng New York Knicks sa Game 5 para sa 4-1 title clincher at mahirang na Finals MVP. Ito ang ikatlong kampiyonato ng New York sa kasaysayan ng kanilang prangkisa matapos na naging championships noong 1970 at 1973. Samantala, nahirang ang ating kababayan na si Jordan Clarkson bilang unang Pinoy na nagkampiyon sa NBA. Bahagi si Clarkson ng ating Gilas Men o pambansang koponan sa men's basketball na lumahok sa 2018 Asian Games at 2023 FIBA Basketball World Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
11: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. 20 pesos na bigas tuloy ang bentahan sa lalawigan ng Batanes. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Rodeline.
12: Patuloy ang bentahan ng murang bigas sa lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng pagpapatupad ng provincial government ng 20 bigas meron na program na inisyatibo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa 1,800 na sako ng NFA rice ang inilaan sa pagbebenta ng murang bigas na sinimula nitong June 9 sa Capitol Grounds. Matatapos sana ito nitong June 12, ngunit pinagpaliban dahil sa paggunita sa 128th Independence Day. Inabangan ito ng mga residente kaya naman ay mahabang naging pila sa bentahan ng 20 pesos na bigas, lalo na sa unang araw nito. Inaanyayahan ng provincial government ang mga residente na samantalahin ang huling araw ng bentahan ng murang bigas, na kung saan maaari makabili ng hanggang 10 kilong bigas ang bawat pamilya sa halagang 20 pesos kada kilo. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pagkakaloob ng tulong sa mga corn farmers na apektado ng tagtuyot sa Cagayan, halos 90% ng tapos ayon po sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan, darito ang report ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: April.
13: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng mga Angel in Red Vest ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmers sa lalawigan ng Cagayan na naapektuhan ng agricultural drought. Base sa pinakahuling datos ng DSWD, nasa 27,796 na corn farmers na ang nabigyan ng cash assistance na nagkakahalaga sa 10,125 pesos. Ito ay halos 90% na ng kabuang bilang na 31,782 na benepisyaryo. Sa buong lalawigan, nakapamudbod na ang ahensya ng 281.4 million pesos na halaga ng ayuda. Tiniyak naman ni Regional Director Lucia Alan na sumailalim ang mga benepisyaryo sa assessment at validation na isinagawa ng kanikanilang city o municipal agriculture office na sila ring naghanda ng opisyal na listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng tulong. Ang pagkakaloob ng financial assistance ay makaraang maisailalim sa state of calamity ang buong probinsya dahil na rin sa matinding epekto ng ilang buwang walang ulan sa mga magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 19 na association sa Ilocos Norte tumanggap ng cash grant mula sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ronnie.
14: Umabot sa mahigit 4.7 milyong piso ang halaga ng cash grant ang ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa 19 na Sustainable Livelihood Program Association sa Ilocos Norte. Mismong isinabay ng DSWD ang distribution ng cash grant ng Kalayaan Job Fair sa SM City Lawag. Ayon kay Rolando Bravo, namumuno sa Ginawa at Barangay Tartarabang Association ng Bayan ng Pinili, malaking tulong ang natanggap na cash grant na nagkakahalaga ng 200,000 piso upang mapalago pa ang kanilang kabuhayan. Bilang isang grupo, nagbebentaan niya sila ng mga pakain para sa mga alagang hayop. Nagpapasalamat din ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil naniniwala si Mr. Bravo na ito ang kanyang inisyatiba para sa lahat ng mga kaparehong asosasyon. Nabatid na 6 na taon na ang operasyon ng grupo na unang tinulungan ng DSWD. Dahil naging progresibo, ay dinagdagan pa nito ang tulong sa ikalawang beses. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pagdedeklara ng state of calamity sa Puerto Galera, Oriental Mindoro dahil sa kakulangan ng tubig sanhi ng El Nino, inirekomenda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Tom.
15: Inirekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRMC ang Declaration of State of Calamity sa pamamagitan ng MDRMC Resolution Number 005 Series of 2026 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ayon sa pabalit ng tanggapan, ito ang nila isanhi ng water shortage na nararanasan sa buong munisipalidad sanhi ng epekto ng El Nino phenomenon. Nakasaad sa nasabing resolusyon na pagganahin ang agarang implementasyon ng emergency measures at intervensyon na naglalayong matugunan ng lumalalang kakulangan ng supply ng tubig sa Puerto Galera. Ang rekomendasyon ay inendorso sa MDRMC Full Council Meeting nitong nakalipas na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga vendors sa Ligao City, Albay, pinagkalooban ng livelihood assistance ng DOLE. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Diana.
16: Nagkaloob ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicola ng mahigit 2.2 milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa 79 ambulant vendors sa Ligao City, Albay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Umabot sa kabuwang 2,267,450.10 pesos ang halaga ng ipinamahaging nego carts at food vending paraphernalia na layuning makatulong sa mga benepisyaryo na mapataas ang kanilang kita at mas mapatatag ang kanilang kabuhayan. Ayon sa ahensya, bahagi ng programa ang pagbibigay ng kinakailangang kagamitan upang masuportahan ang kabuhayan ng mga vendor at mapalawak ang kanilang pagkakakitaan. Samantala, pinaalalahanan ni YC Regional Director Attorney Nepomuceno Eliano to CPA, ang mga benepisyaryo na ang mga livelihood package ay pinagkaloob ng pamahalaan ng walang bayad at dapat gamitin lamang para sa nakatakdang layunin nito upang matiyak ang tagumpay at pagpapatuloy ng kanilang mga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita wala naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radio Magic 1278.
2: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
2: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Lapu-Lapu City LGU, sinimula ng mamahagi ng school supplies sa mga mag-aaral sa public schools. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City, narito ang report ni Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Sheila.
22: Nakatanggap na ng gamit pang eskwela ang mga estudyante mula sa ilang pampublikong paaralan sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu mula sa lokal na pamalaan. Pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan at Kongresista Jonard Chan ang pamamahagi ng bags, notebooks at writing pads kasama ang iba pang mga opisyal ng lungsod at ng Department of Education. Kabilang sa mga paaralan na nakatanggap na ang Mactan National High School at Sabang Elementary School, kung saan nakatanggap din ng hard hats ang kindergarten hanggang grade 3 pupils. Karagdagang mga mag-aaral ang makakatanggap sa susunod na mga araw, kung saan target ng Lapu-Lapu City Government na mabigyan ang halos 106,000 na mga mag-aaral sa public schools. Nag-turnover din sila ng isang apat na palapag na school building na may 8 silid-aralan sa Sabang Elementary School upang maibsan ang siksikan ng mga estudyante. Isa ang edukasyon sa binibigyang prioridad ng lokal na pamalaan upang suportahan ang mga mag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inflation rate sa Eastern Samar bumaba sa 7.3% noong Mayo 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, darito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Pen!
23: Bumaba sa 7.3% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Eastern Samar noong Mayo 2026 mula sa 8.2% noong Abril ayon sa pinakahuling ulat ng PSA Eastern Samar. Sa pulong balitaan, sinabi ni Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado na mas mababa ito ng 0.9 percentage point kumpara sa nakaraang buwan, ngunit mas mataas pa rin kaysa sa 0.6% na inaitala noong Mayo 2025. Ayon sa PSA, bumagal ang inflation dahil mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng pabahay, kuryente at tubig, transportasyon at pagkain na nanatiling may pinakamalaking ambag sa inflation. Ang food and non-alcoholic beverages na may 55.1%, bumaba rin sa 8.5% ang food inflation habang tumaas ang purchasing power of the peso sa 74 centavos mula sa 73 centavos noong Abril. Samantala, sinabi ng Office of the Provincial Agricultural Services na 62% lamang ang rice sufficiency level ng probinsya kaya kinakailangan pa rin umanggat ng bigas mula sa ibang lugar. Ayon naman sa DTI, nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Eastern Samar batay sa regular price monitoring ng ahensya sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Penro Sarangani, inimbestigar ang coastal uplift sa GLAD matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City, narito ang report ni Marcel Mamon Dasalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Marcel.
0: Nagsagawa ng masusing investigasyon ang Penro Sarangani sa iniulat na coastal uplift sa baybayin ng GLAD kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Sa isinagawang ground validation, natuklasan ng mga tauhan ng SENRO, GLAN at SBPS Protected Area Management Office na lumitaw ang malawak na bahagi ng coral reefs at seagrass beds, partikular sa Pangyan Marine Sanctuary. Kinumpirma rin ng DOST FIVOX at DNR MGB-12 ang umangat ng humigit kumulang 2 metro ang seabed at humaba ng 200 meters ang shoreline sa Barangay Pangyan dahil dito nagsimula ng mamatay ang mga coral, seagrass at iba pang lamang dagat tulad ng isda, eel, kabibe at shells na ikinabahabahala ng mga residente dahil sa masangsang na amoy na nabubulok na marine life. Patuloy na nagdodokumento ang SBPS, PAMO, ng iba pang posibleng pinsala sa Sarangani Bay habang magsasagawa naman ang DNR 12, MGB-12 at mga partner LGU ng scientific study sa coastal uplift sa Hunyo 16. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, June 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you up

0: Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nakakabot po.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
4: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
5: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
4: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
5: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
4: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay June 15, 2026. Monday, may pasok. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po pinagkakabalan niyo ngayong umagang ito na Lunes, Dugi Pass Company until 8 AM. Para sa mga motorista natin, mga kaibigan, may number coding ngayon, ha? Hindi po holiday ngayon. Mga private vehicles na ang ending na plate number ay 1 and 2, kayo ho yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, ha? Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning, sa kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna nating tingnan ang daloy ng traffic sa may EDSA southbound na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Mula po dyan sa may bahagi naman ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Connecticut. Pagkakyat ng Ortigas sa flyover, may pagbagal ding nararanasan pero ito yung papunta sa direksyon ng Ortigas sa Meralco. Ang Ortigas sa southbound, dito lamang po sa may MRT, nagkakaroon tayo ng moderate traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Pagdating dito sa may Estrella, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo naman ng Buendia. Pero after ng Buendia, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Pasay area. Ang northbound lane naman ng ng EDSA mula po dyan nasa may Park Avenue. May konting build-up yan hanggang sa may Taft Avenue. Moderately moving naman sa may Magallanes sa patungo naman ng Ayala intersection. At after ng Ayala, may konting build-up na lamang po dito naman nasa may bahagi ng Farmers sa Cubao hanggang sa may Aurora intersection. And after ng Cubao, light traffic na towards Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po dito sa may Ateneo. Yan po yung may konting build-up sa daloy ng traffic. Habang ang southbound ng Katipunan, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Dito lamang po sa may C5 Eastwood, moderately moving yan, napatungo naman ng Green Meadows. At pagsapit naman ng TNDC, tas dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo ng Lanusa intersection. At sa may Canler Road, sa Pasig pa rin po yan, moderate traffic yan hanggang sa may bagong ilog bago umakyat ng flyover. Pagdating din ng Kalayaan Elevated U-turn slot, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may market-market. Samantala, northbound ng C5, dyan po sa may bahagi ng Levy Mariano sa Taguig, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At masusundan na lamang po yan na dito na sa may bahagi ng Libisa flyover, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound din po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng pagbagal simula po dyan sa may Panulukan ng Regalado Highway hanggang makarating na po dito sa may Fairview Center Mall. At muling babagal po yan pagdating ng Don Fabian patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Como Market, maluwag na po yan hanggang makarating na dito sa may Filcoa. Pagkanan lamang po ng Elliptical Road, dyan po nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may Panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 na kung saan bawal nga po kayong bumiyahe mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
6: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong siyam na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Meron pong bagong tugon ng masa survey na sinagawang Okta Research Group. Ito ho, lumabas. 57% ng mga Pilipino handa magtrabaho kaya manirahan abroad. 57% po ng mga Pilipino. Alamin natin ang karagdagang detalye tungkol diyan mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mary, good morning.
9: Alan, magandang umaga. Higit sa kalahati nga ng mga Pilipino, ang bukas sa posibilidad na magtrabaho o tumira sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon ayon yan sa survey ng Okta Research. Sa isinagawang tugon ng survey, lumalabas na 57% na mga Pilipino ang nagsabing handa silang mga ibang bansa. 39% ang hindi, habang 4% ang undecided. 67% naman ng respondents na nagsabing handa silang magtrabaho abroad ay dahil sa mas magandang oportunidad sa trabaho. 61% ang idinahilan ang mas mataas na sahod at 58% naman ang nagsabing dahil sa magandang kalidad ng buhay abroad. Pinakamataas naman ang kagustuhan mga ibang bansa sa mga taga Balance Luzon na sinundan ng Mindanao at Visayas. Lumabas din sa survey na 81% ng mga nais magkaroon ng oportunidad abroad ay yung mga nasa edad 18 to 24 at mas mataas din ito pagdating sa mga college graduates at mga nakatira sa urban areas. Ayon sa Okta, ipinapakita lamang ng survey na tinitignan ng maraming Pilipino ang migration bilang daan sa mas magandang oportunidad. Dahil daw dito, malinaw ang hamon sa gobyerno na lumikha ng dekalidad na trabaho at mas marami oportunidad sa loob ng bansa para mahikayat ang mga Pilipino na dito manatili. Isinagawa ang tugon ng Masters Survey mula March 19 to 25 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult Filipinos. Mula sa Okta para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Okta Research Group.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 11 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pong pagpapatuloy dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, baka kausap natin ang batikang economist si Professor Astro Del Castillo. Maya-maya, ilan munang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
10: Radyo Magazine.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
7: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Rocket.
7: Di papahuli
2: sa mahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
7: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
7: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
7: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes. Makalipas po ang 7 AM. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po ay makikipag-ugnayan sa batikang ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Sir, magandang umaga po.
18: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
6: Yes, sir. Well, as an economist, ano, hingi kami ng ilang mga insights from your end. Ano, itong naging pagbisita ng German Federal President si Frank Walter Steinmeier. Ano ho? Ito ho ay magiging pagbisita, ika nga, ano? For this week, meron tinatawag na ano, itong impact sa ekonomiya, ika nga, no? I-welcome Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang German President, darating actually ngayon, ano? 15 to 17 of June. Ang ganitong mga pagpapalakas, ika nga, ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang mauunlad na bansa. Anong mga nakikita niyong impact nito pagdating po sa ekonomiya ng ating bansa, Prof. Astro, sir?

0: ngayong 17th of June, ano? Hanggang 18th or 19th of June, ano? At sabi nga ni Yusek Claire Castro, ang Russia isang dialogue partner ng regional bloc at bilang ASEAN chair na ang Pilipinas sa kasalukuyan, ano, ay pangungunahan yung pagsusuri ng naging takbo ng kooperasyon at relasyon with Russia. Sa panig po ng ating mga economists, ano pong mga expectation naman dito sa nakatakdang pagbisita rin ng Pangulong Marcos sa Russia, Prof. Astro, sir?
1: Yes, yes. Nakikita natin na tama yung nangyayaring sitwasyon ngayon, no? Na talagang binabalansin natin yung relasyon natin sa halos lahat ng bansa, no? Talagang may strategic balance yung pagtingin at pag-ayos ng gobyerno sa ating mga relasyon sa iba't ibang bansa. Very important to diversify yung geopolitical ties natin beyond the US and the European Union, no? Though this may raise concerns among Western allies, I'm sure maintindihan nila dahil kailangan din natin ng trade sa kanila, no, sa Russia, no, na lalo na makakatulong sa ating agrikultura, sa food security, no, pinakaimportante yung energy, yung sources natin ng energy sa kanila, yung langis, no, yun yung mga pinakaimportante na talagang magiging kooperasyon natin at sana talagang magdulot ng magandang pagbunga ng mas maayos na relasyon sa Russia. So very timely itong ASEAN-Russia commemorative sa summit, especially ongoing pa rin yung crisis sa Middle East.
0: Ayun, opo. Okay, Professor Astro del Castillo, sir, salamat po na marami sa inyong mga insights na pinagkaloob ngayong umaga dito po sa ating programang Boses, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sir, thank you so much.
1: Alan, maraming salamat din po sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir, mga kaibigan, ekonomista at Professor Astro del Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. Sama-sama tayo hanggang 8 a.m. Good morning, good morning! Oh, reminder po ng MMDA kanina, off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles na ang ending po ng plate number ay 1 and 2. Simula yan kanina ng alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga and then mamaya 5 p.m. Hanggang alas 8 ng gabi. Pero sa Makati, mga kaibigan, straight po yan from 7 a.m. to 7 p.m. O huwag kayong kakalas dyan. Maya-maya tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, The organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Balita. Laking totoo.
8: Impormasyon.
7: Detalyado at kumpleto.
8: Serbisyo.
7: Tapat. Para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanique. Tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan ang pamamahagi po ng Department of Social Welfare and Development ng tulong sa ating mga kababayan. Kasama po dyan yung sa mga komunidad na naapektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sabi po mga kaibigan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, higit namang palalawakin din ng DSWD ang pagkakaloob ng cash assistance diyan din po sa mga komunidad na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. At kaugnay po niyan mga kaibigan na makakausap natin maya-maya ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Oras natin sa buong Pilipinas mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 a.m., good morning dun sa mga naka-tune in sa 104.3 The Capital FM. Nasa FM din po tayo, sabayan tayo napapakinggan sa The Capital FM 104.3 MHz. At syempre, dun din sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz and Radio Magazine 1278 kHz. At tayo po isabayan din na napapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, yung paalala ng CICC sa pamamagitan ni Undersecretary Aboy Paraiso. Oh, yung mga kababayan natin, tayo mga Pilipino, tayo ay likas na matulungin, di ba? Baka mamaya kayo may mga ma-encounter na humihingi ng tulong kaugnay ng mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol dyan sa Mindanao. Make sure lang na ang mga ito ay mga lehitimo na humihingi ng tulong, ha? Hindi mga scammers. Baka mamaya may nakita kayong post, halimbawa sa isang social media site. Oh, magbigay tayo, tumulong tayo sa ganito, sa ganyan. Yung pala ay hindi naman totoo. Yung pala ay mangi-scam lang. Ingat tayo sa mga ganyan, ha? Huwag tayong basta-basta maniniwala. Yun nga, ang binabanggit ni Yusek Aboy Paraiso, dapat ang zero trust pagdating sa ganon. Huwag basta-basta magtitiwala kung sakaling may mga ganyang nananawagan at humingi ng tulong. Check muna natin kung lehitimo at baka mamaya mga nangi-scam lang ang mga yan. Kanina po may report si Marcel Mamon Dasalia na mayroong bahagi ng saglan nga ba yon? Yung tumaas ang bahagi ng seabed at naglitawan yung mga yung mga corals. Makibalita nga tayo tungkol diyan kay Fivox Director Teresito Bacolcol dito sa Gland sa Sarangani. Pagkatapos ng 7.8 magnitude na lindol, meron daw ang term na ginamit, coastal uplift, ha? Makibalita tayo, hingi tayo ng ilang mga detalye tungkol dyan kay Fivox Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang umaga po.
9: Yes sir, magandang umaga po sa inyo.
0: Opo, meron pong report na inaaral at iniimbestigan ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Sarangani yung napaulat na coastal uplift o pagtaas ng bahagi ng seabed sa may Gland na Sarangani matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Meron na po bang mga impormasyon na tungkol dito na pinaabot po sa inyong tanggapan sa FIVOX, sir?
9: Yes, sir. In fact, may mga kasama lang tayo sa nasa field ngayon, nag-investigate dito. And ang coastal uplift, this is the upward movement of a portion of the seabed or seafloor crossed as a result of the magnitude 7.8 event. Mm-hmm. Sa kasong ito, may mga dating nakalubog na areas tulad ng coral reefs at reef flats na nag-exposed pagkatapos ng lindol. This is not unusual. In fact, nangyari na rin ito noong 2013 Bohol earthquake. Mahalaga maintindihan ng ating mga kababayan na ang ganitong proseso ay bahagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Mm-hmm. Marami sa ating limestone formations, uplifted coral terraces, at maging ilang kambundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unting umangat dahil sa daan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past sa loob ng, say, probably millions of years. So, kaya napapansin natin yung ibang bundok natin made up of limestone. Saan ba nanggaling yung limestone? So, sa ilalim po ng dagat yan.
0: Yes.
9: So, they are being pushed upwards.
0: Mm-hmm. Okay, at ito pong reported coastal uplift na ito sa Sarangani. Base sa initial na pagsasuri ng mga tauhan ng FIVOX and the LGU officials doon, mga gaano kataas ang iniangat, Director Bacolcol, sir?
9: So, umangat ng around 2 meters and yung shoreline natin shift to about 200 meters.
0: Mm-hmm.
9: So, kasi since umangat ng 2 meters, yung shoreline natin, yung kung saan dating inaabot ng high tide, ay hindi na inaabot ngayon.
0: Opo.
9: So medyo lumawak yung beachfront natin, yung shoreline, nadagdagan yung beachfront.
0: O yun. So ibig sabihin, yung bahagi na tumaas, ay yung sa may pampang mismo ng karagatan, tumaas by as high as 2 meters, and as a result, eh, umurong yung coastline, kaya humaba ng kaunti kumpara sa dati.
9: Yes, so umurong na yung coastline natin by as much as 200 meters.
0: Ah, umurong by as so, much as 200 meters. So halimbawa, 0.0 ngayon, I mean, nasa 0 ang ano ngayon, lumarga pa papalayo ng 200 meters pala yung dalampasigan sa kasalukuyan, sir.
9: That's right, that's right.
0: Okay, so this is, gaya nung binanggit nyo, hindi ito kakaiba na pangyayari. At itong dahilan na kung bakit yung mga dating nasa ilalim ng tubig ay nakaangat na, even portions of mountains na merong mga limestone dati underwater at ngayon unti-unting tumaas dahil nga sa matagal na epekto ng paggalaw ng lupa, Director. Ganun pala yun.
9: That's,
0: ano?
9: That's right. So, say 2 meters yung inangat ng lupa ngayon.
0: Opo.
9: And if you repeat that thousands of times in the past, edi abot ng 2,000 meters yan.
0: Ayun. So, ibig sabihin, dito sa pag-aaral na ito, eh, yung dating araw na mga corals na nakalubog, ngayon eh, nakalitaw na dahil 2 meters pala. Ano ang magiging pagbabago o shift nito sa landscape doon? Ika nga, pagdating doon sa kapaligiran doon. Maliban doon sa umurong ang shoreline, ito ba may posibleng epekto rin sa iba pang mga epekto sa kalupaan o sa environment doon, sir?
9: So, yung malaking pagbabago sa shoreline ay maaaring magka-epekto sa ports, fish landing areas, tourism facilities, at iba pang infrastructure na nakadepende sa dating lokasyon ng baybayin. So, may mga lugar na maaaring naging mas mababaw, kaya mas mahirap ng madaungan ng mga bangka.
0: Mm-hmm.
9: So, yun yung isa sa mga epekto nito.
0: Okay. At ito pong sa Sarangani, itong coastal uplift na ito sa Gland, Sarangani, ito pa lamang ba ang nai-report na ganyang pangyayari base o as an aftermath of this 7.8 magnitude earthquake recently, Director, sir?
9: Yes, hanggang ngayon, ito pa lang, but again, may team tayo na nag-iikot ngayon at nag-investigate kung saan pang mga lugar.
0: Ayun. So, andyan at patuloy ang pag-aaral, baka mayroon pang iba na ganyan din o may mga similar na pangyayari, Director, sir, ano ha?
9: That's right, that's right.
0: Mm-hmm. Okay. Director Bacolcol, we'd like to take this opportunity na rin sa update po sa monitoring ng FIVOX sa ating mga active volcanoes sa kasalukuyan, please, sir.
9: So, for the past 24 hours, yung Taal Volcano ay nakapag-register tayo ng 2 volcanic earthquakes. And yung alert level ng Taal Volcano ay nasa alert level 1 pa rin.
0: Opo.
9: Yung main volcano ay ongoing pa rin yung kanyang effusive eruption. Nasa more than around 160 days na since nag-start ito noong January 6. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 17 volcanic earthquakes. And kahapon din, mayroon tayong 331 rockfall events. And so far, yung lava flow, yung paraplastic, yung materials na binuga ng Mayon ay umaabot na ng 77.46 million cubic meters or roughly equivalent to 6.45 million 10-wheeler trucks. And right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano. For Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. While Bulusan Volcano, nakapagtala tayo ng 65 volcanic earthquakes in the past 24 hours. And nasa alert level 1 pa rin ang Bulusan Volcano.
0: Ayun. Okay. Total earlier dun sa coastal uplift na pag-usapan natin eh, nabanggit nyo through the decades or even centuries, nagkakaroon nga ng mga pagbabago. Itong topografiya na ika nga ng isang particular na lugar. Itong dito sa Sarangani ay coastal uplift due to the magnitude 7.8 na lindol. Pero napag-usapan natin, sandali, itong Taal Volcano, ano, nakakaiba rin ang feature nito, di ba? Ang sinasabi na noong araw, yung pinaka-ridge mismo sa Tagaytay, yung sinasabi ng iba na overlooking the lake Ano ho? Yun mismo ang pinaka bunganga ng bulkang Taal noong araw, ganun ba 'yon? At nagbago through the ano, through the eruptions din ng bulkang Taal sa loob ng kung ilang daang taon na rin, Director Bacolcol, sir.
9: Yes, tama po kayo, and through repeated eruptions, bumagsak yung vulkan, and yun na yung nakikita natin, yun yung remnant na ng mga previous, yung previous edifice ng vulkan.
0: Mm-hmm. Yun, kasi di ba, tinatawag nila, merong lake, tapos may volcano sa gitna, ayun, tapos doon sa bunganga ng vulkan, may maliit na lake na may isla na naman na maliit na maliit. Ganun ba yun, Director?
9: Yes po, tama po kayo.
0: Ayun, so talagang itong mga paggalaw ng lupa at pagputok ng bulkan ay malaki ang nag-contribute sa aspeto naman ng pagbabago ng topografiya ng isang particular na lugar, Director, ano sir?
9: Yes, tama po kayo. Very dynamic yung mundo natin, kasama na ang Pilipinas niyan. Very dynamic, so yung earthquakes, yung volcanic eruptions, sila yung naghuhubog ng ating kapuluan.
0: Mm-hmm. Okay, Director Teresito Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa FIVOC, sir.
9: Salamat din po.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. DOST FIVOC Director Teresito Bacolcol. So, kasama ang FIVOC team doon po sa nag-aaral. Nagsusuri doon sa naganap na coastal uplift sa Glan, Sarangani. Tumaas by 2 meters, kaya yung pinaka-beachfront ay umabante by as much as 200 meters. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron na tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
12: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
13: Service announcement.
14: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyong AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Philippine Standard Time, 46 minutes na makalipas po ang 7 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
18: I love it when you call me Senorita.
19: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
17: And the Mayo Kaman sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their mesh names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
12: Pauso.
17: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Publiko.
21: 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, mga kaibigan, hingi muna tayo ng weather update direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
23: Radyo Pilipinas Weather!
0: Ihatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
24: Yes, maganda umaga, Sir Alan, maging sa lahat ng ating mga tipakinig, naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, easterlies ngayon na siya nakaka-apekto sa may sinangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magdudulot yan ng tsansa ng mga pulupulong mga pagulan sa buong eastern Visayas, maging sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Nasaan pa rin natin yung tsansa ng mga pulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala naman tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
0: Charmaine, meron bang aali-aligid na mga low pressure area sa kasalukuyan?
24: Yes po, sir. So, base po sa ating tropical cyclone threat potential, ay meron tayong nakikita na isang potential na mamuon na low pressure area sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility by next week. So far naman po ay maaari itong, or mababa pa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at maaaring mag-recurve. Ngunit dahil nga medyo matagal pa yung forecast period natin, ay patuloy po nating tututukan yung mga posibleng pagbabago dito sa forecast natin.
0: Okay. Salamat na marami, Charmaine. Good morning.
24: Oh, maraming salamat.
0: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
21: Sis, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Publiko.
21: 738 AM.
0: Ay, may panawagan po mga kaibigan ng DNR sa lahat, ha? Department of Environment and Natural Resources. Tulong-tulong tayo. Magtipid sa tubig, ha? Magtipid sa tubig. Huwag mag-aksaya ng tubig. Eh, nandyan ho yung posibleng magkaroon, di ba, ng El Nino. O may mga sinyalis na nga dito sa Pacific area. Ay siyempre, may giho yung handa tayo. Pagka ganyan, sobrang tagtuyot, El Nino, kinakailangan ang tulong-tulong na pagtitipid sa tubig. Hindi lang sa tubig, ha, tipid din tayo sa kuryente. Dapat, mahalagang maging top of mind din natin ang pagtitipid sa utilities. Okay, meron tayo 51 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Publiko.
21: 738 AM.
0: Sean Kyle Flores ng Barangay Sampang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat sa iyong pakikinig at panunood sa ating live streaming sa RP1 Radyo Pilipinas Facebook page. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, June 15, 2026. Ang bilis, ano? Nangangalahati ng buwan ng Hunyo, 2026. O yung mga may pasok ka, yung mamaya may afternoon classes. O, mag-ready na sa klase ha, siyempre. Bye-bye time na kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ating mga executive producer Paula Antolin Aligumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang magandang Monday morning sa inyong lahat.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nakakabot po.
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
10: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.